0: naon, aliasan man pud lagi, marag okay ra pud kay katupang
1: limo.
0: Taptapan man kay taptapan pagyud ang naon. Mo na mga katrupa atong giauhag mga ginikanan, monitor gyud mo sa inyong mga anak. Ha? Atong kapulisan palihog ko pahugtiin taon ninyo ang inyong surveillance. Mga katrupa, advice na mo, wala gyoy maayong kapaingnan sa bisyo mga katropa. O mo'y hinungdan nga grabe ang krimen sa kalibutan karon, gumikan ni ining ginadiling druga katropang libre. Mauni ang isa sa mga nakita mga katropa sa mga eksperto nga pag once mo kuyanap ang iligal nga druga katropang libre, muka kuyanap usab ang nagkadaiyang krimen. Tanawang nahitabo karon na ay panglubaon, ha? Na ay pangusilun, na ay mga rape nga panghitabo mga katropa. Ah, mga tigpaminaw, o niya ang mga gipangpatay in town, mga inosinti mga katropa, o nahimong bulahan ang mga adik karong panahon. Kaniad to panahon kang Duterte, ang mga adik man mo iluoy kayong panahon. Ah, pero karon baliktad. Karon baliktad, katropang Limbel. Ang mga adik mo yahiyahay karong panahon, katropang Limbel. Okay, mga katropa, standby mo. Kay sa itong pagbalik, dugang pang laing topiko, mga katropa, ang itong tagaag pagtagad. Human lamang niining ato ga pahinumdom, standby.
2: X-F-M X-F-M Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: Exciting!
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalik parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayan tunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
1: Premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hala, oy, di mo tali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
4: Exciting.
2: XFM.
13: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Balik ta baga katropa sa ato ang tulumanon.
1: Busaan! Busaan!
0: Doon na tayo 11 minutos ang nakadabay sa alas 8 o kining bahina. Hatod ka na ito baga katropa sa Santon Plus Gold baga katropa capsule. Ang Santon Plus Gold capsule baga katropa Moni, mo pahinahinay pagpahilis sa mga acid sa atong lawas.
1: Busaan! Busaan!
0: Una kay mga uric acid, kolesterol,
1: busaan!
0: Mga
1: busaan!
0: Arthritis. Kaya bito magsakit ng imong mga, kaya maminhod-binhod, ganun ang imong likod. Kini imong mga bagtak, magbinhod mga katrupa. Isa na sa mga sintoma sa acid.
1: Busaan! Busaan!
0: Pero kung imo lang ma-imna na mga katrupag Santon Plus Gold Capsule or di baka Santon Gold Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sulay lang ninyo mga katrupa kini amua. Labi nag pag-inom ni mog imo pag yung banas pag-ampo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samot yun mga katrupa nga ma-proven and tested ni mo ang maong produkto. Daghan yung kayo nakasulay ni ini mga katrupa bisag kami mismo mga ating paminaw. Proven and tested kayo na mo ang maong produkto. Okay. Balik ta mga katrupa, mag-uhay lang. Nag-text mga katrupa si Sir Dindo. Nga dili siya ma-interview. Gumikan kayo na i-seminar katrupang Limwell sa may Sibagat. Pero nag-update siya mga katrupa nga ang maong ex-kapitan, ingon po sab ang iski kagawad, lakip na ang ex-army, positibo sa gipahigayong drug test katropang Limwell.
1: So,
0: nagpasabot na nagpositibo sa pag sa maong drug test, nagpasabot kini katropang Limwell nga nigamit yun sila sa illegal nga droga.
2: Atong gi-congratulate ang PDEA.
0: Oo, i-congratulate na
2: PNP.
0: Congrats na to ang PDEA o ang PNP sa ilahang pagpaningkamot katropang Limwell.
3: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero congrats ha, pero
2: kuan gyud pod katropang John J, no? Atong tang balaod ba nga kinibitaw pangtabunan ng ilang mga pangalan. Still ilang mga dagway mo magunin na kapasiaw sa mga kriminal.
0: Oh, isa po na. Kaya nga naman, di rin nagod mailahan ang naong.
2: Di naman sila mauwawan.
0: Oh, kaya di gumikan,
2: man pareha sa una.
0: Gumikan man lagi daw kuno sa privacy law.
2: Sa una, no. Kung ibalita ka sa radyo.
0: Bulan raman ang imong naong yun. Nakapay apelido.
2: 2012 pababa nga mga tuig.
0: Wala man.
2: Why alias?
0: Ambot karon mga katropa, nag-allergy man sila katropang Limwell karong panahon na.
2: Muna ang mga kriminal, mga muhimog dautan, way kahadlok.
0: Wala yun.
2: Okay.
0: Ang anak yun ang mahitabo.
2: O, mandaitag madakpan ta.
0: Mm.
2: Taguan na itong naong. Taguan ang itong pangalan ng kapido.
0: Muna ang muhimog yun sila krimen. Plus, samot pagyud yung samot pagyud kung minor ka.
2: Siguro wani nakita sa itong PNP. Wani nakita.
0: Isa yun na katropang Limwell.
2: Dapat mo advise sila sa gobyerno nga usamang kunin sa nakapasiaw sa mga criminal court.
0: Nga, dili, muhimo krimen. Gumikan kay...
2: Taguan mga pangan.
0: Taguan man ang naong.
2: Hmm.
0: Itong balandra ang mga naong o pangalan, kaya at least man lang, di, nagyod mo balik, maulaw na yun. Kaya, klaro, mangyod kayo ta na.
2: Mabita ko sa kay, ang atong sibyahan, ang atong Facebook page, sa wayon kay pangtaptapan ko nung dagway.
0: Oo, pangtaptapan. Yeah. Sa kaman nga, nagbase man, tas rules na eh.
2: Mauna siya katropang John Jay. So,
0: okay.
2: Sama ni, tabok na lang ta sa PICAS nga topic katropang John Jay or napakaidugang ato?
0: Wala na.
2: Mm.
0: So, tabok ta sa PICAS gitopiko baga katropang kay murag nindot ng imuhaga topiko katropang Limwell.
2: Okay, nagpadayon ang impeachment trial. Bato kang Vice President Sara Duterte, siyempre, naniid po ta sa mga testigo sa prosecution. No? Kagahapon, Merkulis man kagahapon katropang Junji, nibalik og atubang sa impeachment court si kanhi kuwa auditor nga si Roderick Wamil. Pero sa iyang pagbalik, murag maumaor gihapon ni atong miaging adlaw nga
0: ang cross-examine.
2: Wa magkadimao pod gihapon ni iyang mga testimonya. Kaya dapat magkudong tag-testigo ka. Kana bang careful ta sa mga figure.
0: Mm-mm.
2: Ilabi na sa atong mga pamasangil nga mauni mga wa na liquidate nga mga kwarta sa Office of the Vice President. Office of the Department of Education.
0: Mm.
2: Unya kagahapong adlaw dili lang kay kita ang nakabantay. Mismo ang presiding officer na si Chis Escudero ang may kuanjot. May
0: maramag ni rebuttal.
2: Misaway.
0: Misaway.
2: May correct.
0: Mm-hmm.
2: Kang abogado marini siya. Dapat nahibaw
0: okay,
2: siya nga.
0: Okay, kung kuwa, kuan ka.
2: Kung magsulti kang mga
0: yun,
2: figure na binaog hisgutanan nga kwarta, dapat sakto yun ang figure.
0: Wow.
2: Katrupang kyan, atong ipabati kining gihimo ni Chis Escudero nga iyang gi-correct. Kini si Attorney Roderick Wamil.
0: Maumaning sa kuwa, katropa, no?
2: Basig makuha na ni mag-udyo niya katropang kyan.
0: Mm-hmm. So, mauni ang kuwa, kanhi kuwa, auditor.
2: Mm.
0: Katropang limwell si Frederick Wamil.
2: May man itong si katropang kyan, mauntay mo play, ani kay parang mas klaro ang audio.
0: Oo.
2: Og problema ini mabati bata ni Kian. Kian, palihog tag play sa video.
0: Gikuan pa, gimaniho pa. So dugay-dugay gyud siguro ni nahimong kanhi kuwa auditor katropag.
2: Gikan atong 2014.
0: Apiting taas ang experience niya.
2: Unya ni biya sa serbisyo atong 2024.
0: 24. So apiting taas.
2: Okay. Okay.
0: Eksperyensyado na yun siya sa pagkuan, pag invalidate.
2: Oh, mamalihog tani katropang kyan. Kaya na video.
4: Attorney Wamil, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for prosecutors?
5: Uy, ani kayo on meantime?
6: Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po.
4: You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared?
6: Yes po, Your Honor.
4: Can you total it again for me, please, sir?
6: The payment of rewards po.
4: I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures that you wrote there.
6: Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos.
4: Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787,000, ang tamang total is 69,837,000.
6: Nah. Yes po, Your Honor.
4: But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
0: Impasse.
6: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po nung payment, reward payment.
4: Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga?
6: Can you repeat your question po, Your Honor? Sorry.
4: Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung reward payment. Yung subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun?
6: What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy?
4: I am referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents.
6: Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor.
4: So, but na-correct yun, yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know?
6: I wouldn't know po, Your Honor.
4: In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for? You gave a total in relation to the question of Senator Judge Villanueva. Ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance.
6: Yes po.
4: How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125?
6: Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor.
4: So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inokay niya.
6: Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung next witness po.
4: No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba?
6: Yes po, Your Honor.
4: So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, ay notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather.

0: balik na to.
1: Oo, kay commercial naman, no? So, sa itong pagbalik, mga katrupa, ito ni Gisgutan, katrupa Limel, ito pa Laumlauman. Kaya iba si Pudog, namimurize din siguro niya katropang Limel, pero ginirbius lang po siguro. Hindi po dato malika yan.
0: Correct.
1: No, masig kakulba, di ba? Di biya, lalimpod ning mga tubang kaginga ni katropa. Di biya, ni alang-alang, di biya, ni ingon, barangay lang ni nga, kuan, atubang-atubang.
0: Mo lagi ng dali-dali.
1: Mo lagi. So, din hin na to, masaira ni katropa, inigbalik na to.
0: Inigbalik na to.
1: Human sa to ang pahinomdom.
2: XFM.
3: Hoy, Inday! Gipatoto na ni mo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako lang gipatoto eh.
3: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang toto eh. Ako lang sa gipatoto eh, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: At ako, iskun pa.
16: Ang imong baon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
15: Saton, pati na si, halo, himot ko.
16: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
15: B! Ah, man ako hinom.
16: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kini nimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hiling pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Pagka katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
4: Nagkape na ka, gitambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog na pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Balik ta baga katrupa sa tuangya tulumanon do natay 29 minutos ang nakalabay sa alas 8.
1: Pulsaan!
0: Kininga bahina mga katrupa, hatod na sab ka na to bagating pamidaw sa Zanton Coffee Mix ga available sa itong mga Mercury Drug, Southstar Drug TGP o Generica Nationwide.
1: Pulsaan!
0: Siyempre po, baga katrupa, hapit na gayod, mahimo na to ang katrupa mo. Solid.
1: Pulsaan!
0: Katrupang limbel gani?
2: Solid katrupa.
0: Solid katrupa, baga tigpaminawa. Ay, diha untang ang pinakaunang target sa may Santa Irene, pero ang available nila, medyo dugay-dugay pag yun kayo katrupang level. So, asahin ninyo mga katrupa ha, nga ang XFM Sulid Katrupa, muduaw kini diha sa inyuhang mga dapit, ha, na din his mga barangay nga sakop sa San Francisco.
2: Correct.
0: San Francisco, Agusan del Sur. Kay ang Sulid Katrupa, ang XFM Sulid Katrupa, magkanda kini o kanabang seminar. Mag-elect og mga...
2: Mag-create og mga mag-create chapters,
0: chapters
2: sa barangay.
0: Sa batag barangay. Basin isa ka nga mahimong presidente, mahimo kang vice president, mahimo kang auditor or board, baga katrupa. Atang-atangin ninyo na. Kay, siyempre, des barangay Alegria na atay mga tigpaminaw. There is my Bourbon, no? Tagapwa, Pisaan, Hubang, New Visayas, sa may Rizal. Daghantag maminaway yun mga katrupa. Mula nga atang atangin ninyo ang XFM Sulid Katrupa. Kaya musuroy may dihas inyo ang mga dapit. Kunya, alam na di adapitas may Bayugan Tres. Basig isa na nato mahimong officer. Officer si Madam Juan. Madam Samantha, no? Timbal, basig mahimo na tong officer ni Pohoni.
2: Taga Barangay Bitan Agan man.
0: Barangay Bitan Agan ba siya?
2: Timbal. Kato si Gloria Espina,
0: si taga Bayugan. Oh, taga Bayugan katong diri gahapon, no? So, ato tong tagaan og pagtagad baga katropa. Tagaan ato yung pagtagad ang XFM Sulid Katropa.
1: Pulsaan!
0: Okay, baga katropa. Balik ta sa ato ang hisgutanan. So, nalikyatan sa nato ka jot ha kining mga nag-message ka tropa nga Limuel. Gikan kang Sheila Villarin. Shout out me diri sa Puroksai, Purok 6A, Barangay Tres. Onya greet pod ko. Happy birthday kay Joy Mula og sani Nigel Balintun. Wala sa happy birthday nilang duha. Uy, nag-birthday dahil ni sila duha dahil katropang Limuel, no?
2: Kaluha siguro.
0: Happy birthday dahil ninyong duha, ha? Atosang kuwanan ka, Jod, katropang Limuel.
2: Tukari.
0: Ay, sukad sa moment ni ato naandan nga kung doon ay mga sama ni ini. Atong taga-ano pagtagad katropang Limuel. Mga katropa.

0: Sa'yo.
1: Happy birthday kanya Joy Mula Ognel Valinton. Happy birthday sa inyong duha diha sa may bay Purok 6A Barangay 3 San Francisco Agusan del Sur. Kang Amante Manansala, good AM po. Bakit po nawala ang XFM Miga Manila tuwing 2 PM from San Francisco?
2: 12 siguro.
1: 12 siguro. 12. Ano bali da iniya ha?
2: Napa sila gihimo nga. Nabalik na gahapon.
1: Nabalik na siguro gahapon.
2: Ang XNN.
1: Oo. Okay. So, matod pa po ni Eleanor Caniete, maulagi na basta hinimo-himo ang ebidensya. Magkamali-mali gyud sa na, pero kung honest gani ka, bisan pag walay script nimong dala, kabisado gyud nimo ang imong statement. Si Attorney Pua, bitaw kita man nato, wala siya script dala kay honest man siya. Tinuod biya gyud ni katrupang limel. Tinuod ni. Atay mabasihan gud ni ini kung imo lang basihan tong sa ex-marines, bitaw. Bisa pag unsay pangutana nimo ato. Nila, wagi ka duha-duha. Di gyud ka kitag magkurog ang ilahang baan to.
2: Kay sila may nakasaksi.
1: Kay sila may nakasaksi, mga katrupa. Mo ni ang kalainan, no? So, padayon ta katrupang limel sa maog nga hisgutanan.
2: So, mao ni naitabo ka gahapon katrupang Junji.
1: Ikapila na gani nga kuan gahapon?
2: D13.
1: So, ika 13.
2: Kaadlaw.
1: Kaadlaw, ha? Katrupang mga katrupa sa impeachment against kang Vice President Sara Duterte.
2: Wala ba kayong taba nga pagtistigo ka, dapat imog yung kumbinsihon ang mga senator judges,
1: nga
2: kumbinsihon nimo ang mga publiko nga kuan yung ka kanang consistent ka sa imong mga tinubagan. Di yung ka masayop-sayop, ilabi na sa mga hisgutanan nga figures o kining mga opisyal nga dokumento gikan sa commission on audit. Kaya nga no, kung di makadima o magod ang imuhang testimonya katropang Junji, ilabi na nga kini si kanhi kuwa auditor Roderick Wamil, abogado
1: niya 2014 naman ka, di ba?
2: Napu na din ni katuig na nagtrabaho sa kuwa.
1: So dugay gyud katropang limo.
2: So syempre na memorize na nimo na ang imong experience trabaho on diha kay maurago na imong ginaatubang sa
1: kadadlaw.
2: Tibok adlaw. Gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon.
1: Oh, tinuod.
2: Unya ngano nga pag-abot dito sa impeachment court, di naman mao, di naman mao ang imong mga gipangyaw-yaw dito nga mga numero.
1: Okay.
2: Ilabi na sa mga hisgutanan nga nga na disallow or wala maangayin nga mga liquidation sa office of the vice president or sa DepEd baga katropang Junji. Unsa may mamahimong epekto niini? Syempre makadaot kini sa sa institusyong kuwa. Kay ang commission on audit katropang Junji ug atong mga suking tigpaminaw. Mao kini ang labing taas nga tigbalantay sa panalapi sa nasud.
1: Oo, mga panudlanan.
2: Kung ang ilang opisyal nga mga dokumento sama sa notice of suspension o disallowance, adunay seryoso nga sayop. Itong sayop pa to kay sayunan
1: ka. Oh, okay.
2: 59 million niya, 69 dahil ang tinuod yun nga numero.
1: Oo, niya na pa to'y question po ni presiding officer, Senator Escudero, 10 million ang naasayang script, pero 10.50 million ang na-added to as original.
2: Mao.
1: Oh, diba?
2: So, dali na mao. Sayop nga
1: so,
2: kwinta.
1: So, wala na. Wala na yun siya na mao.
2: Adunay sayop nga kwinta or mathematical error, siyempre, makuhaan ang pagsalig sa publiko sa katakos, no? Sa maong testigo. So, siyempre, gawas makadaot sa institusyon sa kuwa, makapahuyang po ni sa
1: defensa
2: sa korte.
1: Tinood.
2: Ilabi na sa prosecution nga side.
1: Tinood na.
2: Kaya nga, no? Ang pag-ingon nga typo error lang sa usa ka impeachment trial or bisan sa formal nga pagdungog usa ka huyang nga rason, no? Huyang nga rason ang moingon kag typical error or typo error kaysa mga legal nga sa mga legal og auditing nga proseso ang mga numero katropang Junji kinahanglan nga
1: bililhon kayo na
2: absolute kanang yung sakto gyud.
1: Bililhon kayo kana mga points gani, bililhon gani kayo
2: ug saktong-sakto tungod kay kini ang basihan sa selyo sa irregularidad
1: kana
2: mo na basihan nga na da irregularidad nga nahimo ang buhatan ni OVP.
1: Oo.
2: Unya syempre gihatagan og bala ang depensa. Gihimo atong testigo. Pabor ni sa depensa, gano?
1: Perteng pabora.
2: Tungod sa mga sayop, or maong sayop, sayon ra para sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga gubaon ang tibuok argumento sa prosecution. Mahimong irason sa depensa katropang Junji, mahimo nilang i-reason out nga kung ang simpleng pagdugang sa numero or kahapagkuha, nasayop ang kuha ni ini. Unsa pa kaha ang ilang tibuok konklusyon sa pag-audit?
1: Mao. Bisag ako katropang Limwell, kung ako'y judge, ako'y judge ha, kung nakita na ko nga nag-present ang prosecution diha ang nag-akusa, ang witness, unya nagka-muritsing diha, awa magkadimao ang papel, unsa may mabutang sa kong huna-huna, may ngigi ko nga, wala yun eh. Si Binti yun nga dagan. Di yun ni makapadulot sa ato, sa ilahang tao, sa tao nga ilahang gustong i-impeach. Mao gani mabutang sa kung una-una. Oo.
2: So gamay naman lang ang oras katropang Junji. Dirita sa sige. Tambag na to. Kay ang atong ikatambag ini, ilabi na ni ining testigo, ilabi na sa mga auditor. Auditor, former auditor ni bag-o
1: raman na. Nawa. Tanan na ni nga advice ni mga katropa.
2: Sa dili pa i-issue ang bisan unsang notice of disallowances or bisan ang pagpresenta og mga dokumento pag sulti diha sa hearing, kinahanglan nga muagi gyud og higpit nga review o pag double check no sa mga numero aron masiguro nga dili magkasayop-sayop.
1: Kana pastilan.
2: So kinahanglan usab no, ilabi na kang 1,000 no. Abogado ra man siya.
1: Abogado niya 10 years nang nag-servicios ko ah.
2: Imbis nga isipon lang kini nga simple typo, mas maayo nga nangayo siya pasensya. Sa ngalan sa institusyon o dapat mangayo siya pasensya sa kuwa og daling magsumiti og formal nga corrigendum or official nga correction sa korte aron mapabilin ang integridad sa iyang testimonya. Kaya nahuog naman to nga
1: wala na to, way bili.
2: Lami ang iyang testimony kagahapon.
1: Way bili.
2: Then katapusan katropang Junji, dapat mag-focus siya sa substance over form. Kaya alang manggod sa publiko o sa korte, bisan pa man nga adunay typo sa total, kinahanglan gihapon nga tan-aon ang unod. Ngano nga acknowledgement receipts lang ang gigamit, asa na padulong ang minilyon nga pundo, o dapat ilang tan-aon og asa na padulong, dili kay kutob ra sila ato mga acknowledgement receipt. Ilan na lang trabaho unta nga ilang tan-aon.
1: I-check pag-ayo.
2: Ang sayop sa purma, dili kinahanglan nga mupasaylo sa isyo sa korupsyon kung doon naman substance katropang Junji.
1: Mao.
2: So, mao na, no?
1: So, sa imuha katropang Limwell, o kamo mga katawahan, naminaw magyun mo, kini mga nagkuan ato karon katropang Limwell, naminaw magyun ni sila karon, kumbinsido ba mo? Baga katropa, sa maong prosecution, sa witness nila kagahapong adlawa, baga katropa, pero, bisan pa man, katropang Limwell, nga dunay mga error, pero, basig na apapun sila yung mga dugang pasabog ni nga katropang Limwell.
2: Oh, pero sa akong lantaw manggod, ginagmay raman na yung ilahang kuti-kuti kalabot sa paggasto sa confidential fund ni Vice President Sara. Ang ato yun tang gusto masayran nga, how about sa uban? Ilabi na sa atong presidente nga, bilyon-bilyon ang iyang confidential fund katropang Junji. Yun sa pod pag-liquidate. Kay kang Vice President Sara, gusto man nila ikuti-kuti kung katong mga medisina, unsa nga mga klase sa tambal ang napalit.
1: Nahibawaan man yun karon nga na maayo man yun dala.
2: Medisina, tambal. Basig, ang tambal ani, gipanghatag ni sa mga tao nga nagkinahanglan o tambal.
1: Isa pa si ipod, di ba? Wata kabalo.
2: Kunya, ilang kikwestiyon, matingata katropang Junji kay pila raman ang 70,000 in town na poor medicine. Mahal ba yung mga tambal karon o mamalit ka?
1: Pila raman ang town.
2: Basin og nagpalit ni siya og kining titanos. Mga mahalon nga mga tambal.
1: Mga titanos.
2: Mahal ba yan?
1: Oo, so, mga titanos.
2: Muna, ilang kikuti-kuti nga, pila ra nga kantidad.
1: Anti-rabies. Watakabalo, no?
2: Muna siya katropang Junji, ang atong kinatibukan nga nabantayan, nasawayan nga ilang kikuti-kuti ang liquidation sa vice-presidente. How about sa uban?
1: Mao.
2: Sa atong
1: mga sa atong, uban pa nga mga opisyal.
2: Ilabi na sa atong idol nga presidente.
1: Oo.
2: Mga si PBBM. Walang tayong oras mo. Balik taon niya. Kuman sa pipila ka mga
1: so, kumasa. Baga katrupa, standby lang gihapon mo. Ha? Sa toga pagbalik mga katrupa, dugang na po niya bagay isgutanan. Kuman lamang sa ato ang pahinomdom.
0: Tapa di tagkwarto?
3: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
3: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
4: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga
3: Phantom Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guiter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga Bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian. Santon Plus Gold gamita.

0: gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santong magabi ay pong buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yes to. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mission Next, daghan ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, itumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dilay sa paa. Exciting.
19: Exciting.

0: Maligta mga katropa, sa to ang tulumanon doon natin 54 minutos ng nakalabay sa alas 8. Kining mahina mga katropa, hatod dyan na to mga tigpaminaw sa Vision Express Soft Gel Capsule. Muhatag pag muhatag o katinawan sa atong mata. Bullseye! Bullseye! Okay, katropag Limel, sa katapusan nga... mensahe dato katropa kay ang atong oras sa gipot naman kayo.
1: So mora to atong kuan katropan John Jay, padayon lang gihapot ang maniid no ining nagpadayon karon nga trial.
0: Oo.
1: Kay nahug man gud ni katropang John Jay nga mas dako pang ilang gasto sa trial kaysa gilalisan nilang kwarta.
0: Mao lagi.
1: Nagigasto nil by president. pila ra ka milyon.
0: Okay.
1: Samtang ang ilaha
0: dako
1: bilyon
0: kayo. Bilyon katropa
1: mo na kuha kay kun believe ining ilang gihimo nga pag kada bitong pag gukod ni vice president
0: gasto-gasto ra gid kung ato yung una-unaon gasto-gasto
1: di man ko pro Duterte pero wadyo ko ka believe
0: kini karong panahon na hitabo katropang Limuel no para nako lang ha mas kini hinoo mga pro administrasyon mga pro sa mga nag-impeach karon kang BV Sara. Murag daghan na hinoy ni balhin ani katropang Limuel kining ilang gihimo karon.
2: Mao. Bullseye.
0: Murag makaingon ta bang murag daghan hinoy ni baliktad ni ini. Sukad nga na ang ani ang daghan sa ilang impeachment kinagka muritsing ang ilang mga witness.
1: Mao.
0: Oo. Kay labi na tong naay mga utukan.
1: Anyway,
0: kamalos balaod.
1: Sa Lunes pohon balik na pod ang
0: balikan.
1: Subaybay yung tapirminte.
0: Mao, naragyan mga katropa, subaybay lang yung tapirminte.
1: Wala
0: naman tayo igong oras mga katropang mupadayon pasunahan. Alang na lamang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, labi na nga mo ang partner sa Pigas Lawa katropang Kian Cibian, mo ang administrator katropang Ali Vicente, kumakaobanan na katropang Alinton, katropang Melanie Duran, katropang Harvey Ramis. Among station manager katropang Rizo Ramasquez. Edyong bata-batas danginan katropang John Celebrias.
1: Katropang Limuel Ukay.
0: Kaming duha man amilit o magaingon diha kaninyong mga katropa. Dalay ko ng Diyos mayong buntag kanatong tanan.
3: XFM.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: XFM.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa at syempre mga kasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: Sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat sa mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
2: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan ito, nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong humiga, piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So ito mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
2: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako. Mm-hmm.
2: Yung kumakain ng karne kasi

0: nasa ba na nilaga or ano, mga kamuting kahoy, kamuting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. Mm-hmm. Oh, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Okay, yeah. Ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis.
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Mm-hmm. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Mm-hmm. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
0: Oh, saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oh, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3. Pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin.

0: nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Maging parang hindi mo na kinakailangan i-push ng gusto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
1: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
0: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng Premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong Premium D3. Sabayan nyo rin ng Vitamin C. Ilang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong Ultimate Trio, ay bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: So, mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan, ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahin gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
1: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, eh, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
0: Ayan ha. Sabon na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health Live Advice.
0: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
1: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
0: Parang maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminawag ko XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Pag-uwa, diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang

0: sa XFM.
1: O yan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Anxiety!

0: SFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
3: XFM

0: dili na kayo ko kalihok, onya dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug giligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise yun!
5: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

salamat mga maring sa inyong papamati. Welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Live ka nila sa studio, kini ang XFM Tagong. Good morning, my name is Inday Erica.

Ngayon nga itong mga drama o ito ang kanyang kitawag kanyang kulirang kuwan ba? Magbijoke, may mayon niya, no? Sagwa mo ng utana. So, ang akong mga doa ka, mga ariyat, mga bigata, nga mga bayot, nag-prefer. So, at ang ina ninyo, ha? Alas, sige, subito, tas unahan. Here's another song from Andy Gabe. Ah, Andy Gabe, di ay. It's enough. Ani, Anna, o ka, siyempre, kanyang ito ang sunata, gato-gato, may kababuton. Sasadon Plus Gold.

Kiss the One by Robbie Williams. Ladies and gentlemen, XFM 107.1, Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, syempre, shout out to kay Linlin. Hi, Lin. Sa Ariat kay Lin, pero chokes lang. Ako mga uyotar nga, mga kauban, nag-practice pa, no? Nag-practice pa kadayon sa ilang pagkabayot, mga katropa. Kala nga, may hugag she's the one, mga pangigala, ito mga ikson, mga kituituins na to dia. Siguro duwa lang, ha? Siya ragil isa? Ako kay pamilya ko kakuray sa mga maura, maura yun na siya. Pasana ka ron, nai-nani. Sabi mo na nga, o ba mga, kuwan mga katrupa, o ba na, kaya pag-insista, inisisyahan man. May nana, pag-yapon. O ba na, mga kita lang sumbag, kay. Sige na lang, kuwan, kay. Wala na mag-ipaglaom. Kung may yung kakikaw na isa daw kay magpagaspil song may nana kay talawag wak-wak ana mama ng mga inana mga katropa daway lami ay asa maning guwana ni fix ani okay sige ano mga constituents diri sa maya Davao de Oro aga tibok Davao del Norte. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And you know the things you... Para dili ka mag-pislango, dili ka magluya diha, pag-inom o santon vitamin C. Kaya ka naman kung uban diha nga magluya, o man nga walay, walay, walay... Ha? Kanang uban, galuya na kay... Gipang pislango na, mga sipon, tinaw na kaayo, murag ang ipon, mga sus, inooko, ha? Kaya wala na, nagpakaban na, wala na nagkuan. Ang ba niya, mag-urag yung pirahan, maupay mang laba, maupay mang wan. Kapuya ng kinabuhay, may lami. Da. Alas, sibok-sibok na sunaan, be. Ano tayo dugang sunata, gilkan sa grupong Eagles, no? Sa mga wala kay pag-asa niya, sa mga desperado niya. Alas, sige. Padayon nga po mo niya, ha? Padayon nga po mo sa pagpaminaw din sa XFM. Exciting! Oras, alas 10:26.

0: is this a gab? Alas!
1: Kurata na ako ninyo eh. Asa mama? Malunggay, pandesal.
2: Wala ginitingog din pa rin gab.
1: Papapdol!
2: Wala ginitingog. Papapdol, ay pataka.
1: Papapdol, ay pataka. Ay pataka.
2: Yan na ha. Wala gitingog.
0: Kadikan pa rin sa kabukiran sa Priest from the Farm.
2: Wala yung backstory out.
0: Sir,
1: hello,
0: sir.
1: Sir, hello, sir. Galang ah, kumusta?
2: Wait.
0: Yan nga may ako ang
2: anas siguro na mo atya dari yon.
0: Load kita na akong dagway ay.
2: Ay garo pa kagiloon sa imong dagway.
0: Sa inyong dagway gani ko nusan aw.
1: Ay lo lo di ha.
2: Sige daw. Anong wala.
1: Ay.
0: Siksi kaya mas mabagal gani ko siya. Dakwa sa kumukto noy.
2: Ay lo siya manang wa sa effects mga maring.
0: Ay wala din effects.
2: Sige daw basig naka.
0: Tanawa kay duha naman nakatektin siya. Bugon ba na basa duha
2: din siya. Ay ano din ka oy. Mabana siya.
0: Basta kanang teknisyan niya kanang kanang kuan kanang tabangan oy mabugo maguna.
2: Nagrabi naman yung mga technicians diri oi.
0: Grande.
2: Oh na.
0: Pasensya na kaya ni mga na live ba kun ni?
2: We are live mga maring diri sa to ang XFM station sa
0: oras mga katropa.
2: Oras mga katropa, katropa, oras mga katropa.
1: Mga katropa. Gano gano sa Sanchon.
0: Live rin.
2: Ay live din.
1: Ay live din sa oi.
0: Pasensya na kaya live na ni oi. Kaya nga naman mag-live na ni.
1: Live na gida ay ni.
2: Wala gitingog ay sa day na. Nga daw, sige daw bin. Sa effects daw, sige daw. Wala lagi ma... Wala gin
1: sa... Ano ginin siya mga katropa ha? Live mag-good ni. Yan ay mga inani nga mga sitwasyon. Okay, ayaw pa rin sa mga technician slash DJ. Okay, inubanan po sa mga isa ka... Sa mga technician eh. Muse.
2: Sige daw,
1: Muse.
0: Hamis mag-gitsa nga may...
1: Hamis mag-gitsa nga may...
2: Wagin siya.
1: Agay. Kinlay na kayo kakin.
0: Hars ka ayun.
1: Ay, sige ka. Kitabi ako si mong panty dito sa
0: panty. Ay! Sabi ay?
2: Antibak
1: niya. Nipis kayo ang
0: panty. O sa mga nipindog na siya.
1: Kanang...
0: Mudaga na. O kamukaging na siya.
1: Mabaktas na tugya, ha?
0: Kaging na dito kayo.
2: Pwede na masugo.
1: Masugo yun. Na masugo na ay si katropang
2: na
1: papakals namin si katropang papakals
2: karon
1: si Kuya Cardo
2: gitog daw ko marin oy
1: sige lang kayo magyapon eh karamang yapon kong harahon sige
2: ay nako mga maring live na takaroon sa toang Facebook page pakisearch lang palihog mga igala ang XFM 107.1 Tagom huwag pilihan lang sa mga maring kaya tungkol kaya to ang mga beauty karon mabati sa diriya sa XFM Mati City
1: aba o siyempre makibadungan sa diri sa XFM General San Jose
0: ang nilabi na diri sa Bukidon sa Malaybalay City
1: aba siyempre live sa diriya sa lugar ni Stanley Duhinya sa XFM Pakadian na ay, yeah, check.
2: Anya ara, inay.
0: Grabe.
1: Okay, siyempre.
0: Grabe baka siyagit.
2: Wara yan ni oy.
1: Di ko alam na.
0: Grabe. Grabe ni waray.
1: Hello.
2: Kini siya kong may ni sa dispatcher sa Piriras 1. Sa terminal kay kusog kay mo singgit. Sample daw be.
1: Aga siyempre, shout out sa daga good morning sa mga taga.
2: Kasi shout out sa good morning.
1: Good morning sa mga taga. Kining kulirang SFM San Franz diya kang ilang Ray og ni Ray og siyempre nada si Junji Librias
2: kasi pa nada siya
1: nadakpan ang mga Stray Label
2: at least that's Lenny Bill
1: palangka Mami Josie
2: oy kaluod ana oy kaluod
1: ana sa ana lang sa dabo na mga bayod sa Hipisaw pag sa Ligaspi
2: oy mga mare i-text me sa toan text line sa 0966309569 osbon ka mga igala 0966309569 o dili ka mag-comment sa toang live karon sa Facebook tungod kay live nga live na takaron mga oy kasi man bayhan na ka dako basta paa oy
1: grabe mga ayoy busisi ko na si Jusil sa Lusad. Oh, si Jusel sa Lusad na. Oh, ba ni Mami Juicy?
2: Dako din ang sagpaa di.
1: Pamatod din na di, Jusel. I-comment lang na sa comment section.
2: Ang paa.
1: Ang paa.
2: Oh, speaking of paa, para mas muhami, sagmayo niyong pang pamaa, mga maring, ha? Ay mo pataka og nus-nus og sabon. Uban ba? Kaya nus-nusan ka. Kaya mo nag-maong niyong mag-nus-nusag blue wheel.
1: Oo, wala lang yung armirulan. Ayaw yun. Dapat sabon nga ka na nga epektibo.
2: Onsa nga sabon, Maring?
1: Siyempre, ang Clear Skin Soap.
2: May pakita ko na ko si Monkey Goldie kung
1: ayaw ba, wapabi ako ka-shade. Napay mga kuan, napay mga gitawag na itong mga green grass of home.
2: Ay, nako.
1: Aba, nanggawa sa sad ang mga immortal, pakikanta o bakakon. Aba, bakakon by 1017. Ito nang i-line up on yan. Noted.
2: Ang karun di ayon. Ay,
1: karun di ayon.
3: Ay, napaglangan, master.
2: Ay, napaglangan kayo. Kabarita na. Oy, good morning, day kang Sir Police Colonel Glenn G. Cristines, mga maring ha. Provincial Director sa Davao Norte Police sa Provincial Office. Diri sa ganina. Grabe kayo, snappy si Sir. Oy,
1: grabe kayo. Magkana mag-meeting siya.
3: Brace out kayo sa Maring. Brace out.
2: Ano kayo si Sir Maring?
3: Anay mo na yung mga Maring.
1: Bukod mo na po na. Si Sir, kahit kayo, makita gini mo ang labi na gina ng mga pamarong at tulid kayo.
3: Yes. Labi to yung mga canine monster na kukig braso.
1: Tulid kayo mga pamarong ni Sir. Saan ka ang mga pamunal? Hindi ba?
2: Masig ko, Ana. Masig ka to ng purma sa katong giyak. Ano yung kindi?
3: Ay, banana time? Master. Ano ba? Ano ba? Karaang lawin, oy.
2: Kato mo lang ni biyahe sa...
3: Karaang lawin.
2: Ano nga lawin? Gagikan sa mukha yung paingon sa Torinto.
3: Mopod na yan dito.
2: Mopod na.
3: Nandako kayong kamayo, turo ka buong sa tubangan?
2: May kabri lang yung mikropono niya.
3: Ay, lalo ka na. Buna man tayo nasa comment. Buna man tayo sa mentiryo. Buna
2: man tayo sa... Ano na ng kanta na bakakon pa? Gikanta ni bakakon pa si...
1: Bakakon ka?
2: Rosales.
1: Liar, evil ka. Alam na siya, di ba? Alam siya.
2: Kinikanta ang mga maring hato ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuldoki ang patong-patong nga balatian sa mga sakit lang, diabetes, mga... Masa pa ng mga sakit ganit sa akin?
3: Mayuma, goiter.
1: Kung lalaki.
2: Ang babae.
1: Ang lalaki kay Mayupa.
3: Mayupa.
2: Inumay ka na mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ano yan ang kanta nga? Kanta ni Master Inday Tanini. Awit na kayo at makakon ka. Isang may kakanta sa bakakon ka ni Ay.
1: Lain lagi ni si Gap Ay, kaya maninood ka Gap.
3: Katong 1017.
2: Ay, 1017.
3: Ang nakanta.
2: Sige na, B. Kuhaan ko noon.
1: Evil ka. Ano na, liar. Evil ka.
2: Si Fernando Montier, mga glasang. Pa-request ko kanta nga mangingilab. Unyan na.
3: Kana.
2: Kana. Ay, muday na.
3: Yes.
2: Anya na? Birahe kay nakita ng kanal.
1: O maglakaw, magtuwad, kusog mulay at kusog mulupan. Lar Evil, o saan? Lar Evil? A liar niya.
2: Liar na liar.
1: Liar.
2: Horot ba itong oras? Anong kanta ka, eh?
1: Dugaya sa ano, eh?

0: ano, guba ang morning sa to ang mga...
1: Liar, you're a liar.
2: Grabe ka.
1: I'm a liar, I'm a liar.
0: Pwede man ka ipakanta sa mga banda ka ng mga heavy metal di ay?
2: Kala. Hupaw.
0: Yan, magtukod nagbanda siguro.
2: Salisiban.
0: Sa ato banda, Salisi?
2: Salisiban, o.
0: Okay, sa ato ang... ato ang mukuan.
2: Sapo, tat. Patuloy na yung tagtulo. Kaya ganito, di ba naman tulo?
0: Hindi ka muto doon sa mga fans, ha? Kaya maana,
1: o. Strip man kayo na, oy. Ayaw na kanina, si Will naman. Inborn siya.
0: Ang sana siya?
1: Inborn.
2: Namumbo na niya.
0: Pero naigo na ito ng kultuhay, ganito sa hulin.
2: Dili ni. Kanina pa sikat-sikat mo ng dive-dive sa una. Mabaw ang siling pol.
0: No. O basig, nakuha na siya, naipit sa gamay buho.
1: Sa una pa kung yung bata pa tamarin, kaya magluto-luto to sa mga kamot mo. Ayan na mga.
2: Uy, sip-sip ban ko nung atong ingon si Kirit at itong banda. Sip-sip ban.
1: Sip-sip ban?
0: Okay, ako. Okay na, oy. Okay na ng sip-sip ban.
2: Sip-sip man ko, sip-sip man ko. Ako tal ni si Gab, sip-sip po ka Gab. Sip-sip na mirang ka ako, number 2. Come on, magpili lang po kisay number 4.
0: Sige, sip-sip ban.
1: Sige,
0: sip-sip ban. Kao ba ng mga sip-sip?
1: Inyo po na.
2: Inyo po na.
0: Okay, so, naikanta. Gika, giselect diyan eh, parin Gab. Kaya kita ka na po sa stress ganina.
2: Sige.
0: Sa to? Sa itong kanta na nagbisan pa?
1: Ay, mga bisaya. Lagay niyo ang mga kanta karon.
0: Bisaya.
1: Sama na ikaw na, sana... Pailum.
0: Sa dilipat na mag-awit, mga maring, ato sa angitin baya, ogo sa kamayong morning, si Mitch Euron. Pailum. Eh, man niya nga halos. Halos, mga maring, request ko song binga pa, Obaya by...
1: Obaya?
0: By Moira.
2: Pabayaan mo na yan,
0: Pabayaan mo na yan, Mitch Euron.
2: Mitch Euron, Suron na kay. Ay, ako si Mitch Euron, ako ning ano eh, ako ning tuduhan.
0: Tuduhin na, tuduhin.
1: Ayaw sa... Wala ka mo nakarili. Wala ka mo naligo si Miss Yurong ko.
0: Wala ka si Wilma Joaquin na. Unsa pa si Wilma Joaquin?
1: Naligo pa si Wilma Joaquin. Wala pa, oh. Kabalo man siya. Kaya mo nga bang birahan naman po.
2: Asa mani mas, mami Josie lang mo.
1: Nada dia.
0: Master, kuha ka ng gaster diri. Ingan pa si Miss Yurong.
2: Aduha, tayo ko suot sa kuha.
0: Suotan ka niya? Gaster.
2: Okay, sige, kita na.
0: Gentlemen, tiyadar ya.

0: ลิเก
1: พี่สังปาพวกไม่ลายกานางรวย
0: แต่คนนั้นมันได้ก็มาเองเขาเกิดอะไรกันสุดท้ายคนโ
1: มอังสาคุณตางามาอังกอนไหนทำมันเอาไ
0: ว้ทำมันเอาไว้เกิดสักเกตกันสะดุ้งกัน
1: แต่มาต้องการตาตัวดูรถประกายอยู
2: ่ทำมันละทำมันละ
0: ทำมันยังไม่ before anything else
1: ยังไม่ยับตัวนี้ยับลิก
0: า I would like to selamat ko ba
1: like sa ko man tong kanta di patok pa dapat
2: to go to
0: go go siya
2: go to bang ang map
0: salamat kay imong kuan oi bayot salamat kay imong mga bestida
1: ko dai pasalamatan na ko ilahan nga sa ko gawa pa labi
2: ah gana
0: and thank you dai sa akin
1: salamat po salamat po sa ko ang hair and na
0: kita ganya
1: hair and hair nga kagikan pa ni kang SMR
0: kita ganya ko mga pinatang
1: salamat kay sa donors og sa ako lang pong pasalamatan nga nag-donate sa hair ni Master.
0: Aha. Oh, asa may hair ana niya?
1: Invisible hair, mo ba tawag?
2: Oy, kada
1: hairless. Man,
2: hairless.
0: Kada man dilikod diri akay dunay tag duha ka dangaw nga mga hair bakit anak ko?
1: Duha ka dangaw?
0: Yeah, siguro na.
1: Kada nangahulog pag panili.
0: Kay wanay bilin kay na diri nangahulog diri ao.
1: Ay, nangarol.
0: Nangarol murag tingkarol.
1: Nangarol ay siya marin.
0: Oy, hi ma'am.
1: Magpaibot ng aming samuang na wisdom kit.
2: Si doktor?
0: Ibot may ngipon do, kay Muraga. Sakit naman kay ingkib, oy.
2: Sakit na kayo.
1: Lain kay mga bukog ilalito, dagko kayo.
0: Good morning, XFM Tagom Philippines. Kang gikan kang Nita Balderosa. Asa na pinsan Nita karon?
1: Nasa kuan sa Canada siya.
0: Sa Canada. Hoy, good
1: morning. Wala ko kabalog. Asa sa Toronto ba or sa Raptors ba? Ay, Raptors? Or sa kana?
0: Asa sa Ohio.
1: Good morning. Ay, magutong Ohio
0: lang. Asa na Ohio diay?
1: Naman po Ohio dito.
0: Sa Texas?
1: Texas.
2: Ay, magutong Ohio. Ohio sa Iduso.
0: Lai po itong Ohio ko sa Imas.
2: Ikaw, Marin Daria, na ba kayo ma-remember sa mga Ohio?
1: Hoy, ay, wala. Ohio lang ako na-remember.
0: Hoy, tibaya daw mga Maring, mga taga-ipil sa Buanga, Cebu, guy.
1: Wow, inamin daw din sila dito ka.
2: Labinagyo na mga abo sayap diha, nga napabay na bilin din ron.
0: Wala na.
1: Ayaw mo piyan sa master, kay kuyog mo rin ako ato.
0: Si Jeneline.
1: Sa mga tagapagadian, hello sa inyo ang lahat.
0: Si Jeneline diba? D. Sariya, good morning ni Modiha. Salamat sa ibang paglili, Maring.
1: Ay, nililili siya?
0: Oy, nililili, nakita ka rin si Gwil. Init kay Sgawas, ini pa si Nod Jampon. Otaw, asa Ottawa, Ontario, Canada, dahil siya gapuyo
1: di. Ay, Ontario.
0: Master, tanini, ani ako, dalis niya mataan, B. Ligo tag bambu. Ay,
1: akin kasama na siya.
0: Medyo wrong.
1: Ay, sigurado ka lang, di ang nanami makaon, masing mapasbol, may pagabot din, ha?
2: Oh, kanang mansi. Nagtagano yung mansi, diya.
0: Masa na mansi?
2: Manok sa silingan.
0: Bangal sa bangal.
2: Okay, sa ani anang? Here's another request from welcome to my first set. I got second set and third set.
0: We are set.
2: We are seaters, okay? Bunal, kailangan lang.
0: Ano na ang kanta? Hato ni kanato mga igala sa turbo. Ayaw inang laki ka kung iba piting humuka.
1: Yes!
0: Inumi ka na ang turbo aron nga mugahi.
2: Words of music make a song.
0: Hello, eh?
2: Nga ka na
1: sorry. Sorry.
2: Ayaw sa ba? Kaya mukan?
0: Tekto.
1: Eh, natukan lang ito, tukan na to ay.
0: Si Ralph Bangwit.

0: Huwag daw kayo marin, bugnaw.
1: Huwag daw pas niya bataan.
0: Bugnaw pas tirmos.
1: Hala, ay, murag kuhan, murag ages.
0: Kasi po, marin nga ages, tinguwang.
1: Daran.
2: Ayaw naman. A smile from
0: you is all I need. Marita ka marin ka na nasa likod na dakpunon.
1: Nasa ano? O, nadakpan na rin sa serimulya.
0: Nadakpan na rin? Ano, fake news?
1: Fake news na rin.
0: Fake news na ito?
1: Naragaluhan niyo, kanta.
0: Karang kanta, wala na dakpan.
1: Apit na saan eh. I'll be a singer in your song. Sa ulo na lagi, marin, pili marin ba?
0: Ah, tsara na rin.
1: On to sa ulo na kayo. Mangihin niyo, magyaka.
0: Magyaka, sa ulo
1: na
0: siya.
3: Palayok ko paon na ka nakakanta, Brad.
1: Sorry, sir. Sir, huwag naman ko ni sir. Huwag na siya. Iwasan na lang niya, tiwason.
3: Lain mga warakwas, tono ba? Feeling pa kayo.
1: Bukalis mo sa ages.
0: Sa
1: home for ages.
0: Sa Bisaya.

0: Maliwanag, no. Hindi na makontrol.
1: Pero ilan atong jumping horse ba rin?
0: Oo, oh, yato.
1: Ay, atong jumping horse. Pero siya, asa man siya ato?
0: Atong seahorse.
1: Winter, pareho, kulapo, Winter. Madala ni Red Horse.

0: comment. Anchoks, anchoks. Wala ba na sa...
1: Okay, salamat.
0: Siyat-sa.
1: Siyat-sa. Ako, ano yung limit?
2: Saan yung ilun din? Hubog, hubog.
3: Imone o, imone sa.
2: Rapi-rapi ang microphone mo rin.
3: Parang kag-inom ba?
1: Gusto mo na ito niya eh.
3: Pinugas man ko ito. Parang baso o.
1: Ay.
3: Lahat
1: mo.
0: Ang inumulan mo ito sa kutsara mo rin.
1: Sorry.
3: Inumulan na ito?
0: Inumulan sa kutsara, kikuha.
1: Sorry kayo. Tagay mo sa sinata.
3: O, hindi ako ba.
1: Ay, may sinata ba.
3: Ikaw pa si Mami Josie nga, pakantaho daw ko niya o hair waiting. Hair waiting for you.
1: Dito ka, sweating shit.
3: Mami Josie.
0: Hair waiting? Buhok?
3: Right here waiting, masiguro ni... Uy, taruha ko diya, Mami Josie B.
1: Mami Josie.
0: Hair waiting.
3: Lain lagi si Master pag... Master ay kay... Paglain ang request song kay tarungon o kanta, pero pag ako mo request...
0: Ay, ang loon, Master!
1: Sa akin sama na.
3: Dili pag dumanon ni pa si Mitch Yorong.
1: Sa malay mo nga gusto day. O sa'yo gusto ni Mitabo, si mong kinaboy, Mitch Yorong day.
3: Ana sa dili nga. Simple lang, painitan akong buto ko to.
0: Masig na kay gastritis.
3: Medyo ayaw ko piyansa ka na benefaritis ko po
0: sa'yo lang. Masa pa ito isak?
1: Well, GERD.
3: Masa mo na siya?
1: Kala ko kauban ni... GERD, kauban ko na ni bro.
3: Narakanta. Hoy, daghan kayo salamat sa ito ang 19,000 viewers.
0: Ay, kadaghan naman din. Hapin na kami split ba rin.
3: Kang Gabriel Roquero Aras is watching.
0: Ano si watching niya siya?
3: Watching sa siya.
0: Yan, nakalala siya may requested.
3: Saan ko kanta niya?
0: Hair meeting. Oh, thank you for watching.
3: Kaso kaon niya ko marin kay buntis po.
4: Ayaw naman.
3: Kantahan ng grata sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang ngisi mag Santon Vitamin C.
0: Mama Toti!
3: Asa naman ni Al?

0: 아들아들아들아들아. 알아. 알아. Boring. Are you boring? Mga mari, mga kawari, kaya mabalik mga walang maning pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, diri asa to ang panag-uban, mga higala. Ato ang programa de ipaluyan sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Bueno, okay ni ang XFM!
1: Exciting!
2: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Ah! Ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
3: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
2: Ah! Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
3: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Mubana! Naman kay ikaupat nga ba na? O saan po magiging kamat yan ato niya?
3: Ay, dagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Kahit mong kahit ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: 5, 6, 8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santol Plus Gold.
10: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: programa, sa ato papa, kaya ito programa, kaya ito gertos, may kapapuntun sa Santon ng Gold Coffee Mix, no?
1: Yes.
0: Ang nanay Glota Tayon and call na Jen.
1: Makagwapa din yung coffee master.
2: Ang sapa, ang sapa yung sangka. Okay,
0: magusti.
1: Kanawa si Maring Erika, guwapa pa yun.
0: O pang mga nindot ng sangka
2: pa. Sa pamandi ay, para mo ato ko sa muli ko sa La Pilipina, no? Diya palang ko dahan sa Santol, wala na. May taguyan ako, Maring.
1: Kamilo, kaila ko, kinsa to?
0: Kaysa man.
1: Katong nagsunggod din eh, ha?
2: Dili, uy.
1: Dito mo ako?
2: Dito mo ako sa Santol. Paglingi na ako, Maring, kaya dito man sa Santol, ginagasitin ako. So sa Ibalmer, man sa St. Peter.
0: Bukat yung istorya, ha?
1: Luka to, Maring, uy.
2: Ano ko, din sa ako, uy, kay... Happy pa ba ako, no?
1: What?
2: Kanang...
1: Kailan mo yung kag-happy ni mo? Giuban ako ni mong bungot.
2: Mo gani, Maring. Kuhan ni Maring. Kaya nandili na ni silhig sa pusod, Maring.
1: Pero nabalaka ko si mga Maring. Kaya mo na ang mga reklamo na si Edgar.
2: Kay?
1: Gilok ka na kayo siya.
2: Mama na yung gunahan.
1: Adiyan?
2: Mama na yung gunahan. Kaya binaka ko na ng ungaro ng yang ko.
1: Ay! Gilok, Maring.
2: Swayan ako si Mama Ring din.
1: Ayaw sa Maring. Ayaw na tatakot.
2: Ay mga Himaring ha, ato ang programa live nga live dito makit an karon sa XFM 107.1 Tagom. O nya pwede ka manawag sa to ang nga dagani na langita diri na day hotline sa police station.
1: Oh, diri?
2: Nag-comment diri aw. Okay, sige siya. Ay
1: kana diri magi cancel na program ang police station.
2: Kung mangi gusto ka makakita sa na nangita diri na comment asa do hatag butag number sa Tagom City Police Station.
1: At ay Himaring,
2: dili i-search sila ang page sa kuan sa Tagom City Police Station.
1: Yes. Yeah,
2: nandito ang ilahang hotline. Nandito
1: ang number. Oh, okay. Init-init pa to hotline man.
2: Yes. Ay kalimot mga igala ha, kung dili ka kampante sa imuhang giinom nga kape, pulihin na ka na og Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring, unsay sang kape diari yang?
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Dunay.
1: Na ay collagen. Og glutathione.
2: Wow.
1: Ingo na ana kalami ang ato ang kape.
2: O nya kung lami na ka mas mulami pa jug.
1: Yes, tinuod ka na. Makita mas to karon nga lami man pud.
2: Ako na kanang kumana mo kwa ni Edgar, yan sa kalami. Oh, we.
1: Oh, ano siya?
2: Utruhan ko po niya, Maring.
1: Grabe. Dili ka masumulan, Maring?
2: Ah, may managkuhan kay sumul. Dili man, we.
0: May managbiko kay kong ay.
1: Matikaon.
0: Matikaon kay sumulan, ah, di ba?
1: Si Edgar, de, ughan or matikaon?
2: Kanang ughan. Ay kalimot mga Maring ha, tawto na to ang live drama apan sa dili pa doon na pa mga nag-request diri abi kang tahan yun ng mga bayot be.
1: Ay napag-request na din no? Para sila na pull-an?
2: Ay, sani? Harold Salang watching from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corilla, Davao.
1: Hello, shout out sa mga taga New Corilla.
2: Pero sa... Aba,
1: mukhang tagi.
2: Mga Maring, pa-request kong song, The Actor by MLTR.
1: Ay, militar na sa...
2: Militar. Sige, busy. Tia Daria, siguro may mumbalak na mga MLTR.
1: Ay, kamalo ka nga, militar, mag-usaw na guard.
2: Militar ka? Are you militar?
1: Yes.
2: Militar ti? Spell militar.
1: Lahim na yung mga Maring, kaya kanang mga kuha mga militar ti, kanang naman nasa kanang... Sa Luneta?
2: Ito asa kung ako ang strappers. Eh, makita akong pasas ba?
1: Ano eh, pa? Pasas na eh na?
2: Pasas?
1: Kaya yung kong munggos?
2: Pasas di eh. Pasas nga na giprito. Kanta na. Okay, ready, get it, go. 1, 2, 3. Kini katahatod ni kanaton sa Santon Vitamin C. Mapalit sa to ang mga Yes to Health Clinic. Makita
1: yes.
2: Nila sa may palingki. Tapad sa Mr. DIY.
1: Aha.
2: Pakitaan si Doc CJ Nidruda. O siyempre si...

0: darian ni surrender sa kanta mga maring.
1: Dili man ni nasangit maring.
0: Ni sangit wala pud mo tarunga og kwan di ay limugmog di iPod.
1: Kare nung mo gabi grabe mangud si Lando oy.
0: Gabi gini si Lando baka tong kami lagi kay wa lagi.
1: Ay. Sio mo ikay di ay.
0: Oh okay. Ako man sa ilang yan na may kwan ni Lando ka ng gratin. Lain na Lando.
1: Ay ha. Ito.
0: Taod-taod mga maring, ito naman doon ito ang live drama pasadipa. Good morning sa mga namati karon diri sa Jensan.
1: Yes.
0: Mga
1: taga,
0: asa na pizza part sa Jensan, ganito madungog sa...
1: Sa Jensan yun siya.
0: Sa sintro sa Jensan.
1: Yes, maabot pa na siya o ganang Pulumulok, Marie.
0: Sa Pulumulok?
1: Yes, sa diri sa...
0: Mamalang lang tiyo sa pabo, no?
1: Pulumulok. Bait lagi ka, Marie.
0: Alam nga, kanakasanton na...
1: Maabot pa na sa Glan, Marie. Sa Glan, maabot sila sa Glan.
0: Sa Glan.
1: Yes.
0: Asa pa na, Pete?
1: Ang Jensan, magod, Marie, kay ubos.
0: Ubos yun ang Jensan?
1: Nasa taas ang Pulumulok.
0: Hala, oy.
1: Manang kada...
0: Namang ginasa taas ang Pulumulok.
1: Okay, kung maubos pa na Pulumulok, mura na si
0: ito,
1: Papo.
0: Ito na na.
2: Pulumulok! Ayok!
0: Ay, naku. Hindi tayo mahisugot. Ah, nabi, kaya darabay mga bata na mati.
1: Na
0: si Ma'am Evelyn.
1: Na si Ma'am Philly.
0: Si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am Philly.
1: Yes.
0: Ismaela Sabeliana Asuncion. Good morning sa mga taga...
1: Ito ang mga
0: katropa.
1: Ito mga katropa na agikan rin sa Nuevo.
0: Yes.
1: Padulong na sa Andili. Panibasan. Sa Kinuban. Elizalde. Padulong na siya sa Tagbaros.
0: Ito, nung gato na ito. Sa toka, Elizalde, manduno.
1: Elizalde to.
0: Katunay bata, mangulatag, maestro.
1: Dito mamalik dito, Marie. Makulatahan ta dito, Marie.
0: Ay, mabalik ta, kaya may parinti si Bubong dito.
1: Oo, tama dahil, kaya maglitsun pa dahil sila
0: dito. Kasi mga parinti dito. Nakanya yung parinti ni si Paribubong, ay.
1: Oo, pasigasan, ay parinti.
3: Ano, magiging na yung parinti dito sa Planet of the F3, pa?
1: Abi.
0: Ano ba? Ingin pa si Dong Tuling isa nga is what sing mura po Luya lagi ka master abay ingin pa si Mitsurong basi na ikinig
1: ay
0: abay nabantayan ka
1: ay nabantayan
3: Mitsurong
1: ikaw manang nagluya mo na master
0: Luya ka
3: Mitsurong distingay Mitsurong kaya pagkaiwang kak amo din mo din ni naning Luya ato na kay Galuya
0: basi mana ka Mitsurong na ay, abdi ka, we.
3: Lima.
0: Abdi, manamanay kay Makina.
3: Makaingon juga, Mitsuro nga, man. Salamat juga ni Mama Sir kayo. Maayo na kayo kong pagpangihi.
0: Paspas ba kayo siya mukha, muna na yung Makina sa Sunrise.
1: Di ba ko na Luya, we?
0: Ha?
1: Luya mo na ka, Master.
3: Luya.
0: Ay, Luya, di ay na.
3: Luya?
0: Luya o Luya?
3: Kailan kayo kamarinder yan. Ala, bebe. Kailan kayo kamo ko, toy, be.
1: Nagano'y ka nakachinilas ka di kayo, klaro.
3: Excuse me.
1: Yes.
3: Dili ni.
1: Sige nga, Ral.
3: Mokotoy. Iba yoyoy.
0: Mokotoy?
3: Mokotoy hoy.
0: Nakita naman nito.
1: Waha. Dako sige katawa niya, Mitsurong.
3: Kani si Mitsurong, mag-apot lang ni atong dalan, Mitsurong. Mabalik yung kasagyanan ni mo ba?
0: Lupit pa yun, nakikita niya magbanakon.
1: Ano, absent lagi si Kwan, si Joaquin.
0: Hala, si Wilma Joaquin?
1: Oo.
0: Asa ka si Wilma Joaquin?
1: Absent na.
3: O, si Kwan, Ismaila o Asuncion.
0: Basaha.
3: Ay, mga katropa, mawala dyan akong stress. Watching you in FB. Aba, paim na si Master Ogturbo.
0: Aba! Ayan!
3: Sige!
0: Ikaw gigipundir yan sa ito ang mga viewers.
3: Dunganon ko ni si Mama Ismaila o si Mitsurong. Parang kamahay.
1: Pero imuha ka ni Adlaw Master kay ikaw garan ko. Ikaw nang gitagna.
0: Ikaw nang gitagna.
1: At sa mani Master na mga na-dislocate yung mga bisita.
3: At sa mani, ato ni ang damay na ninyo mga
1: kong. Tarawa kayo kasi mga na-dislocate na
3: lang. Okay, sige na. Okay, sige. Moto Yamaha Kawasaki Honda Achi no Moto

karo hoi hoi, si karo hoi hoi. Botang ikai katotoy. Motsora kore kungokuti kore hotai. Motsora koyo kungokuti kore hotai. Busuk nere, busuk nere. Botang ikai kapitai. Koy kuti ka koy koy yo koy yo kuti. Spere kitoy. Si karo ako roy ako koy. Si karo ako roy ako koy. Bokotoy spere kitoy ka koy koy yo koy yo kuti. Spere kitoy. Sigara hoi hoi, sigara hoi hoi, botang kai katotoy, motsora, koyo ngoni kuti kore hotai, motsora, kore koyo ngoti kare hotai, botang ere, boksok dire, botang.

0: to si Katawa na kanining han.
1: Dito ay sigaro boy hoy, sigaro boy hoy, kagaman sa tumoy. Sigaro boy hoy.
0: Okay, sige. Ato lang sugdan siguro marin. Kaya 11 to 2 na?
1: Ganit lang kayo. Kaya wala man ma-save tong ato ang intro diri away.
0: Asa man to tong so, intro?
1: Title ato paringgab. Kanong intro. Kaya kung ako ikaw. Wala lang. Ha? Na-save siya. Sa title, kung ako ikaw. Kung ako ikaw. Ay, naara ang intro sa mga bayon. Oo. Boy na mga mali, ay maghawa niya kayo masulit na ito ang live. Laman niya ito. Ando naman noon.
0: Kung ako ikaw.
2: Ay, doon ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na. Ug ipada, ning tulaman noon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
2: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
0: Boy sa tao nasasama sa kabalot. Usahay mulinaw, usahay mudagko ang balot. Oh! Ang kinaboy sa tao nasasama sa kadahon nga nasas masapitan kini sa usa ka sanga, humuhagsa kini sa yuta nga laya na. Maring ako di ay si Harold. Usa ko sa mga minilyo ninyong tigpanubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Pwede akong suwat karon mga maring munang gipadangat ako desin yung sibyaanan kay bahin kinis ako ang asawa nga si Nining. Kani mga asawa na kong sinining mga maring. Ako mga maring, nagtrabaho ko sa kasagingan. Niya kani akong asawa, naras panimalay. Wala siya lang trabaho mga maring, kundi lang mag-scatter. Ako lang siyang ipaundayunan kay kaibalo ko nga, kinagmayera man na iya, piso-piso. Apan mga maring, dinilalim. Kining problema karon nga nagpagkabibaning akong abaga. Wala ko lang madangpan, wala ko lang masultihan mga maring, kung dili kamong tulo lang kay kamo may nagpalig-alig ano yung radyo nga makangilingig ko lang kayo mong manambang. Labi na ni si Maring Erika, labi na si Maring Darya. Labi na ganyan mo, Master, kaya nagkaupo lang ang agin mo. Para masahiran ganyan nyo kung sa giyono niya akong suwan, yun ano yung mga panghitabo.

0: el mami.
1: La que...
2: No, esa nega. No, esa nega, nani. Le acalemos que hacemos carácter, nani.
1: La pando como me, la pando. La pando no como me, es que...
2: La roja, nani, ama, nani.
1: Que está con todo el rato, mami.
2: Sogo el plan, nani. Palpac, la cae, nani. Con la mami, nani.
1: Sorry, mami. Sorry, mami. Ano yung mga
2: mula ka, naka, kumusta kayo trabaho dito sa Kingan?
1: Kapoy kayo, ay grabe.
2: Ha?
1: Sige na tag-trabaho ka ni kami kay Xwildo.
2: Mojo ka ba reklamador kay Kano?
1: Kap, alas 3 mo tayo magigikan sa duty. Ya alas 3 po sa auto, pwede kapuya mo gina.
2: Ayoko ko kasing kahit, daddy. Kaya kamano binyo ka sa kwa, daddy.
1: Istorya pa yun, ay.
2: Daddy, ikaw, ayaw naman. Kamano binyo ka sa kwa, daddy. Nga ako, daddy, lang kayo kumahurt. Huwag mo kong singkahan, daddy.
1: O, singkahan na.
2: Ayoko taas-taas yung tingog, daddy.
1: Laruhan na ba?
2: Nakaw niya sa may akong kwa, daddy. Akong pangkwa na mo, daddy.
1: Bili lang, tika. Badyo lang, tika.

0: kay budget ka na, Adlaw?
1: Bilang yung budget ni mo.
0: Kakanta ka ng 50.
1: 50?
0: Budget ka ng 50.
1: Grabe naman ang 50, daddy, oy!
0: Kanang 50, butang yun ang listahan. Ikaw na bahala na kung sa'yo pamalito ni mo.
1: Ikaw may malista na, daddy, kaya ikaw may sinder.
0: Nana ka na yun ako, nana yung listahan, gilukot niya.
1: Mane, grabe.
0: Mano na imong, atong kag grocery ka.
1: Grabe.
0: Atong kag palengke.
1: Grabe naman na imo, daddy, oy, di naman ato na makaya. Sana, be?
0: Kasi, o, tanawa.
1: Nakaon ako, be.
0: Okay. Nakalukot, nakalukot na.
1: Nakalukot ni asa.
0: Nana na yung kwarta.
1: Ah, grabe naman yun. Sabi ni, Monday to Friday only. To 50. Sabi ni siya, 50 per day?
0: Sama,
1: pamahaw, jis. Jis pandisal. With jis. Anya, nabayon
0: siya. Dili na kayo ta magpa...
1: Paniod to.
0: Garbo-garbo.
1: Usaman niyo, oy. Usaman niyo.
0: Dili na kayo ta magpagarbo kayo. So, at least, masudlan at untayan, okay na.
1: Anya, paniod to. Mula niyo kung budget paniod to.
0: Okay na, muna.
1: Noodles, 20 niya.
0: Ah.
1: Itlog, jis. Sabi mo niya siya, Magic biskuit ni?
0: Oo. Oh.
1: Siti, ugyaga. Bitsin, tres, singkwin. Ah, grabe.
0: Naan na ilistahan.
1: Ano na pa ni hapon?
0: Yes. Di na ka maglisot, anak, mami. Ayan na, sige kaangal.
1: Pamahaw. Sabi niya, pamahaw, jis. Ang
0: sweldo, budgeton nyo natin eh.
1: Mapamahaw, jis, malunggay. Malunggay pandisal.
0: Oo. Oh.
1: Panyoto, 40. Isda o kalumunggayan. O panihapon, grabe naman na. Ano ni mga? Grabe naman.
0: Anong... Imo pa man ang ginang utroho niya naman na. Nakalista naman na.
1: Sige, ako na yung budgeton niya. Ako budgeton na.
0: 50 ang kanakaon.
1: Daddy, nako yung request ni mo ba?
0: Ano saan na?
1: Ako, sige, daddy. Lain-lain ka, daddy. Sigo di mo sika, daddy.
0: Lakaw na ako, mami.
1: Sige, daddy. I love you, daddy. May case di, ha?
0: Mumuha chop-chop.

0: nakapagtatlo.
1: Anagil pre. Nakabudget na nakuha mga palitonon sa balay.
0: Matibangan ni mo pre, kagamaya po gibudget ni mo, oy.
1: Si pre, pre, gamay kita ko ka swildo. Ato ginang budgeton, kay wala na para sa unang na mga emergency. Wala kay palit, kalibangaon ka niya, wala kay palitambal.
0: Di sa pagon sa pre, pero gamay kay 50 sa kadlaw. Yung sami mapalit ng 50.
1: Pero, okay kaya kung asawa pre.
0: Ah,
1: na budget, no? Oh, budget kaniya. Kuyo, kayo mong budget akong asawa, kanang tag 50. Ah,
0: grabe, oy.
1: Wala pa mga siguro na isubra na.
0: Iyapod na.
1: Ah, magani. Eh.
0: Pero pre.
2: Ayaw naman.
0: Dugangi po na pre, basig.
1: Pero dungagan ako pre, pero wala na, wala na mag-ikadungag pre. Kaya mga, igo na kayo nasa swildo. Ako na lang ginagibalansi ka na adlo.
0: Pero may swildo din mo dahil sa mga trabaho dahil tingin mo na saging.
1: 30 days ang buwan.
0: 30 days, pisoy mong adlo pre.
1: Gani o, so mo na iwan, sige daw.
0: Short mga pre, 20.
1: Na may kuan na bertay man na pre. Jis jis.
0: Matay di kaka.
1: Ya mo gani, usaw ko pag budget na pre. Una na ka gamay imong swindo. Sige, usaw man imong imong budget si mo dai.
0: Tuod no.
1: Kana 50.
3: Oy, wa pare.
0: Ay, si pare.
1: Pare, pare.
0: Pare.
3: Pare Harold. Sa man siro ta kabre ni portal ring ana no dadin tes kasi.
1: Naman tes. De, naman ay naman ko yang liner nga kanang gayanan sa saging na ay portahan.
0: Soso bagini.
3: Soso re, pare, dako, pare Harold. Pare.
1: Pare, oo.
3: Be bayad ko gud pare kay si Mari ba nangutang sa gud ta pare nang
1: pre pitos pa kay pre.
3: Be ikaw ba kay si imong asawa ba nangutang sa gud ta.
0: Bayad ni pre.
1: Nangutang.
3: Oh, nangutang pa rin kay short ang iyang pare. Pansyang munggos pa rin. Pare siya rin ito, kaning tauge.
1: Sa inyo ha, pare?
3: Oh, na short.
1: Saan mo na yung bayahan? Ang kagibadjitan naman ako ito. Budget naman kahit itong nangutang.
3: Pare, nagpalit pa rin siya o kaning lumpia pa rin nga. Katong lumpia, barato na ganito kay puro rapier ito, pare.
1: Wala man ito sa listahan itong lumpia. Unsan mo niya kung...
0: Malagipit mo yung asawa na, pre.
1: Unsan mo
3: niya?
0: Magniwang yung mga
3: mga anak. 300 lang.
1: 300? Unsa kada ko ana?
3: Pare, saan man ato di man ko kabalibad si mga asawa.
1: Ang sobra, unsa man ning ano man ning kusawa nga pataka
3: na man. Pagin siya dito pare, na malit pagin siya mga shampoo.
1: Ha?
3: Na malit pagin siya og mga
1: si mga
3: asawa pare kay.
0: Malit siya og shaver pre.
3: Ah, shaver niya nagpatiya kada pang pilok-pilok pare ba.
1: Ang giapilan ba niya para sa sarili nga para man to sa among makaon tanan?
3: Ningon pagin dito siya pare.
1: Unsa man ning bihana?
3: Ningon pagin dito siya pare kay na may ni adto dito pare nga magtusok-tusok sa ni baba ni pare ari sa Rios ba. Magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap mga rebates ang gamiton niya maka.
0: Pre, pre, wala gaya pila. Wala gaya pila ariyo sa pusod, pre.
3: Wala pa, pre, wala pa, pre, wala pa.
1: Di ka to matitanong sa akong asawang kung ipipirisin to.
3: Wala, rebates.
1: Rebates?
3: Rebates, pre.
1: Pura klati.
0: Pre, klaruan yung mga asawa, pre.
3: Kina-kina ko si Pagtulim mo sa imong ang imong baba, imong ang bait, pre. Wala, BBC World. pare, bayari ko, pare.
1: Pero, niya, huwag pa matang swilduan eh.
3: Apa sa ka bayari ko, pare, ay nag-swilduan. Alam, siya, pare.
1: 300 to, pare?
3: 350.
1: 350?
3: Oo.
0: Malagay na, pare. Unsam
1: na kong asawa, pare.
0: Tagayin niyo mong asawa.
1: Tara na, pare. Tara na. Nanubra mo na eh. Nagtuo ko kasakto na kaya itong tagsikwinta ang kung yata nga budget siya.
0: Kagamay na si Quinta. Dugangin na yung mong samanda. Ikaw naman ka mo, Jerjer. Jerjer,
1: sa mga. Bangas ka, bangas ka.
3: Mga maring, nasya ko kalit mga maring? Kay, di ko na kalit ang kukuparin ako mga maring, banga. Nangutang ko na siya kay nagpalit doon siya ang pagkuhaan nito. Nakakasang pagpapalit niya. Akong budget, 50 lang ang law, nakabayad. Ay, itay, yun ako nga asawa. Ay, nasya ko kukalit na, mura ko na kayong, oh no, nakaanak ko gusto kong galingon ko. Puto pa na, nalik ko nga, isigitan na yun, nalik ko, inani mga pangitabo.

0: unsa man ka?
1: Daddy, ayaw ko singkahe, daddy. Kay,
0: ikaw, ma.
1: Kaya rabayag ko may
0: lupos, daddy. Kinsa, hindi mo singkahe nga. Layo pa daan, nagbangugok na ako. Na! Maklami na kay kakumoton. Ano man ka nga, nangutang man ikay na pare. Nakabalo mo ka ang budget ka sa listahan, Raman.
1: Grabe sa ka, daddy, oy.
0: Ano, apilo man mo itong mga ibuha mga paraphernalia sa mga lawas niya. O napay mga make-up to, pangkilay nga, unsa to?
1: Alam nga, ganahan, para ganahan po gamong kutanaw sa kuwa, daddy.
0: Ganahan.
1: Unsa day ka?
0: Kamalo kang kamay, kitag income kamay, kaya ito ang swildo.
1: Daddy, magpa-parlor pa kong ko.
0: Nga, nama, unsa
1: ko na. Unsa man, abe.
0: Kamalo kang gibadjitan na ganit ka nga maunan na imong paliton. Ano gapihan pa may mong sarili, nga naaram ka dito sa balay.
1: Daddy, usa grabe sa ka, daddy. Uy, grabe sa ka, magkakuan sa kuwa. Marama ko di ko ni mga asawa.
0: Kinsa may matanaw ni mo dito, nga naaram ka sa balay. Ano, unsa pa may pagpapahan mo?
1: So na nagsilos ka? Ay, pag silos-silos ka, naraman ko disbalay.
0: Ano mang silos man ko?
1: Grabe ka makastoryan ako pa.
0: Napay yan, mga... Sabah, ikaw pa naman masuko ka ron.
1: Grabe ka makastoryan ako, burakante ni Bada.
0: Huwag naman na maon eh.
1: Ibu na yung kwintahan?
0: Kwinta!
1: Uso na pala ako pa pa itong shampoo.
0: Kaya tagaan natin ka og budget. Nga nang nanobra pa man.
1: Ayaw kay maayo, ayaw kay klaro, kaya pagkapanay mo
0: na. Ayaw sa nangunahan na imo para sa imo sarili.
1: Ibu niyo kong ipakulawan.
0: Si pagkulawan ka kita naman doon din eh.
1: Ibu na lang ipa-storya niya sa gawas. Nga inaan ako, inaan ako.
0: Magpasagad sa kapataka. Ikaw sa sunod, ukon sa budget, i-budget. Kayo wata yung sweldo.
1: Ako shampoo. Ako sabon. Ako kape.
0: Nga ako. Mutrabaho ko. Naligur ako. Wa ako yung sabon. Wa ako yung kape. Wa ako yung shampoo.
1: Lahi ka. Huwag lahi ko dati.
0: Ano mo siyampo mo ka? Ano mo siyampo ka? Gawa mo kay buhok?
1: Grabe kayo! Ako matapotan na itong ginabuhay. Paala ka na!

0: Mau kita pare?
1: Tamo na na pre. Tamo na na imong shata.
0: Oh, ame pre. Ilang mong tayo? Dapat bilibahan ako pare pre. Nawala na sa budget ako ang... Ako tag-50 pare, wala na gisubra pare.
1: Dili na maayon na nga nang... Grabe, kagastador nga asawa.
0: Wag e klaro nga asawa.
1: Ako man yung biyahan mo na.
0: Tinawag ka pare.
1: Ngayon doon na dakang rin sa perido. Sa perido sa...
0: Kusa pa yung mga kuhan ito?
1: Sa buruk kalingan.
0: Kusa yung stepping sa mga babae dito, pare?
1: Gana lang kay mga ngilaan man.
0: Kasi dito mapusilan dito, pare. Dakang na ba kayo nangatumba nandito?
1: Yung sagas mo.
0: Pero ako nga siguro na pareha kay... Ang ako ang magong budget sa balay. Ako na nang i-budget kay para... Ako... Sa kabulan nga sweldo, pare, budget yung tanan kaon na guna, pare.
1: Nagsabot ba ko ni mo, pre?
0: Pero ang anong natingala ko sa kosawa, pare, giapilan niya pang pagwapa, pare?
1: Ah, grabe po, sawa ako.
0: Pangkilay, lipstick, pampilok, may make-up. Natingala ko, mas mahal pa man sa amo ang gikaon ng iyang...
1: Sige, pagwapa po niya, ipon. Ako pa na ni mo, pulihan ni mo na,
0: mo ba, pre?
1: Pulihan na, dagan nila sa perido.
0: Oo, kanil. Oy, pare! Siyat, pre. Pasiyata, pre.
2: Ako, kasiyat ako na nito, pre.
0: Ay, lahat mo na eh. One for the road.
1: Nagpanglayag na din eh. Nagpanglayag na din. Ay, no, pinom.
2: Sino problema niyo na, pre?
0: Ay. Wala, pre. Napagawas na ko sa kong ibate, pre.
2: Kasi yung problema niyo? Asawa niyo?
1: Asawa niyo.
0: Lagi, pre.
1: Kastador kayong asawa niyo.
0: Grabe.
2: Asa na yung kastador? Reklamo kasi yung asawa yung kastador?
0: Oo, pre.
2: Huwag yung reklamo sa kong asawa ang ataka ng paluha.
0: Okay. Sabi niyo mo, sawa niyo, pare.
1: Sabot niyo mo.
2: Ako, wala ko. Ako, problema ko niyo mong kasarol. Ako, asawa pa rin yung sa'yo. Hindi ko mag-tanggal. Kasi maluwa, no? May suryan na yung asawa pa rin. Ngayon, tanggal ako sa inigsuot ako sa konsilas pa rin. Basta naging luwa pa rin. Kanapay.
0: Sabi na.
2: Kanapay mong asawa.
1: Magilingi kinay mong asawa.
0: Sabi niyo mong asawa pa rin. Bura man, naama siguro na ikuan. Nanay, taitok pa rin.
2: Pare. Kailangan, yung style pa niya, pare.
1: Ay,
0: pero ako,
1: iya po.
2: Imo asawa niyo, iya pala. Imo asawa ba? Usap lang asawa niyo mo
0: di ka balo mo budget, pare?
1: Di ka balo mo budget, pataka gasto.
0: Halos di gane amo ang kaunon itlog malunggay pandisal.
1: Itlog na lang, kamunggay lang kaunon.
2: O ba? Aw.
0: Pero, kabalo ka ang presyo sa iyang ipalit sa iyang pagpagwapa. Mas labaw pa sa mga ipanudan.
1: O, tanawa na.
2: Grabe mo na, pare.
1: Mas labaw pa siya ipanudan.
0: Pre, kapoy na kayo kong trabaho, pre. Kamay kayo.
2: Iyo na, anagin, pare.
1: Pre,
2: pre. Ay, yamatra.
0: Gane, pare.
1: Mangawat ka saging, pre, sa inyo mong itrabuhan, pre.
0: Pre, kasi mapasilan ta, pare. Duhan na, mapasilan. Hindi ka mapasilan, makurintihan, pare.
1: Ay.
0: Tanawa to na mga bata ng nungkit o santol. Nakurintihan?
1: O, lagi po. Ay, ila.
2: Kundi ka mapariso, pare. Makarahay ka.
1: Ay, huli na ko, pre. Huli na ko. Masigo. Asa pa yung ngunin.
0: Pre, salamat. Salamat kayo, pare.
1: Muna to mong tambak di mo, pre. Di ba ni?
0: Okay, pre.

Mga maring, mura yung ka ng makadugugustambag sa kumang kumpari, mura mag ka ng din ako madawat ba? Din ako madawat ng pagkagastador ng akong asawa? Pagkabot ako dito sa balay mga maring, kay daka na kayo mga daka na kayo ipangputang sa lamisa, mga prutas, anya, akong budget ko na ako kay 50 ra ba? Nakabaya chugo oga 300 sa kong amigo, sa kong kumpari, yun. Puto ka lalis mi ato nga time kay kanilagi nga di ba pugna nang iyang pagka kanang gastador. Puto kay istorya mi kay akong gusto nga mauki na mi ba. Puto sa kagabi ni ana ina ni mga pangitabo.

0: Ay, dadi.
1: Sa sunod ba, kanang mag-budget ha, budget ha. Kay para nga to ang isang kabulan nga kaon, masakto ka dyan. Kaya itong swindo, kamera kayo.
0: Lagi, sorry kay dadi ha. Ako dadi, wala man ko'y problema na dadi. Kaya karoon nang alas 2 sa gabi naman yun. Alas 2:01 naman yun dadi.
1: Gane.
0: Mas mayo mga na mag-istoryahan na ito dadi.
1: Mga gane istoryahan, tika karoon nga. Inout ko nga, dili na ni mausbon na ha?
0: Adil ako na usbon mga
1: dadi. I-budget yun na, mami. Parang ato ang... alas 2 sa gabi na, pa'y tao? Unsa ni? Kisa man eh?
0: Kisa man eh, dadi?
1: Unsa ni, Brad?
2: Unsa ni mo?
1: Oh,
2: bigabida boss.
1: Usa may usa ni toa.
2: Bossing.
1: Usa may toa dia.
2: Yes, dali si Kando. Nining. Nining, nining batugahi boss.
1: Uy.
3: Ako ang isa na.
1: Saka namin nahita sa mga.
2: Madir. Nay mo parcel de Madero.
0: Uy, naabot di ay. Ladu kay gulong paabot ani dadi.
1: Hunsa? Parcel po.
2: Parcel boss, kuwala na yung kanang...
1: Pila mo na?
2: 1.5.
1: Ah! Kadako!
0: Dati, kuwan magunan
1: mo. Mami, unsam! Unsam, ano yung awan?
0: Dati, kalma lang na di. Kuwan mo na, makatabang-tabang mo po din mo ni. Kabalang usan ni?
1: Unsam rin na?
0: Vibrator.
4: Ayaw naman.
0: Para to lang yung sikatang ginamit. Mga na katong gigarad sa dong? Katong manong?
1: Stipo.
0: Bayawati ko na itong ginamit. Kwari ko ito ng sikanhan.
2: Oh, ma'am. Wala, ma'am. Pasis ako, ma'am.
1: Pasis na ito. Bunalan talaga. May paywaan mo ng kiyaton.
0: Dati.
1: Mami, mga pa may pag-ingaw na ito. Onsan naman ka? Uy, ay mong utok asan.
0: Ay, kung istorya ginahan ako?
1: Budget, ma'am. Mga pa, ingon ka ganyan. Okay na niya. Karoon naman, ikiparasil di ay.
0: Usa mo na yung makatabang manin ako. Kaya ikaw, dili naman ka mo, kwan ako. Dili naman ka mo taan.
1: Gamitin mo ang nipir.
0: Ha?
1: Nipir ay mong gamiton para maulpot.
0: Ulpot? Kaya saan na naman, ginamit na tanawa. Atala. Oh.
1: Alak ko
0: sa... Dakong kayo, no? Oh. Kwan mo na isang tanawa. Pangalan, no? Sito na... BBC.
1: Buna ka katanaw. Oh, mami. Lain kaya.
0: BBC?
1: Di na kaganaan sa kuha. Kaya tungod kay kapoy ko gikagsagingan. Nga ni maho na kong tagok.
0: Dili
1: na
0: di.
1: Maho di ay nga. Kataulit na ko. Dili na kay ka. Hinay na kay mong kinapyutan.
0: Mali na ay mo na di. Mura kag tinapa.
1: Unsa ang tinapa?
0: Kuan ang imong baho. Mura kag tinapa.
1: Unsa ang tinapa?
0: Ang imuha.
1: Bangas ka.

rin. Wala ko problema ron. Akong asawa mga marinding na ako makontrol sa iya pagagastador. Ako mga budget, ba out of budget. Puro na kay kong utang rin sa muang mga kauban rin mga maring. Kaya sa man akong asawa mga maring, taka-taka la gasto. Tabagi ko ninyo, Bing, kung saan, napapagay na ba yung pag-asa man akong asawa nga, sige order ng parcel, sige order ng mga pagwapa. Karugod mga maring, ang nausok asawa maring, kanang kung wala lagi ka nang, wala lagi ka nang pangputang sinawang, puno na kayong milasma. Lain na kayong nangang asawa ron maring, mara naging kulata. Tambagin ko ninyo yung maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag. Di nila lang kutob. Harold.

0: la sige kalindo sa sansoy kay daganahan kay sila ni nga kanta ba oh
1: daganahan kay atong mga kon ani atong mga viewers but anyway mga maring ha balik ta sa to ang barangay bandera gapon sa XFM og syempre mga igal alas 11:48 na atong oras live gapon ato ang programa karon sa ato ang Facebook sa XFM 107.1 Taguan atong balikan ang kaagi ni sa center na to maring
0: si kuan Jun Jampong adiray din si Harold.
1: Ah, si Harold.
0: Oh, si Harold.
1: Anyway, ang kagi ni Harold, mga maring, kay meron ka ng gastador. Mura gastador ang asawa niya. Gastador ba ito? Pataka na lang ng... pero gamay rin po kayo ang...
2: Masking wala na sa budget.
1: Wala na sa budget. Gamay rin po itong ginahatag ni Kuan nga budget. Uy, gamay rin sab kayo na nga...
2: Masi gamay rin po na yung sweldo maring yun. Kaya lang ipaiguan.
0: Pila rin po yung sweldoan ng Kuan siguro. Hindi po kinanakadak
2: ko. Kulang rin nasa ng hurnal.
1: Aga may regret po di ang iyahang sweldo maring. Sweldo
2: ba sa kibadgetan lang po sa sweldo maring?
0: Ikaw lang ba? Masibuan lang.
1: So, muna ka na ang problema mga higala ang kaagi sa usaka lito sender na to. Unsa inyo masulti ani, unsa inyo mga assessment ani ha? I-text ka na sa to ang, ay nalubat pa na akong cellphone. So, comment na lang sa to ang Facebook Live.
0: Comment down below.
2: Si Mami Josie para.
1: Unsa inyo ni Mami Josie?
2: Ikaw na lang ba na mag-budget? Talag sa on na kaya ng budget ang banang yung sa on manang katrabaho man
1: gani katahi dyan ang og paru-paru G by Tuber Keliano
0: paru-paru G ayaw kayo ba discover lagi kaya na makata na paru-paru G
1: si ayun ba si Mami Josie maragid na iyang hanggiingan nga
2: og si Juan si Nining Garcia sa Tanawa
1: o sa ingon ni Nining sorry Nining wala magigigaw ni Nining ah Nining ano si Nining ha wala man nga sige na mas lipangatawa
0: sa gani
1: dahil lagi na sila ay
0: wala oy sige na doon na ni Siro nga
2: birahin na lang kasi 50 na
1: ay 50 na 50 na di ay
2: 50 na ay na lang ano na
1: oy birahin na lang
2: birahin na master kay ikaw may napaligalig na master
0: mo gani well Harold ang imo problema ka rin Harold very kwala kayo na siya difficult but very kwala siya affordable kayo no manageable and affordable. So, ang imong buhat na lang, Harold, mangita kag laing sideline, no? Kuhan ba ka? Mang-scrapback ka? Mang-scrapback ka?
2: Meron ako kailan na.
0: Nakikailan ka, scrapper?
2: Scrapper.
1: Nice scrap na sa gawas.
0: Nice scrap na sa gawas. So, imo nang kuhan nun. At is, pagbalik ang, kung mang-scrap ako ka, paghalin na, pagbalikan mo, kwanta na yun na.
1: Aba,
0: di ba? So, ana lang, gamitin lang na siya og mga, ayaw lang mga pinagbabawal na technique, kay bawal mo na sa itong balaod, no? So, pangita ang sideline, no? Di ba, manglarot magkakunas diya. So, kung di na yun magkaya yun, kung di ka po na masulman, padala lang yan magbalik sa Madrid, kay ama lang yan pala na ramao, no? Tambang ka lang yan mong kanamuhan.
2: Yes, ha? Correct.
0: Okay, and of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Napo ay pasingit si Liam na laysay. Mangita sa diskarte ang asawa dili kay ang bana lang.
0: Ah, very well said.
2: Alangan
0: lahi gining mga
2: pwede po siya kay ang ipalit niya og ganang parepernalia siya hanga panglawas. Pwede na to siya ang asawa. Kung kamot siya ang kaugaling.
0: Pwede sad, pwede sad.
1: Pwede sad.
2: Ayaw. Oy, nana si Walmi. Ay, si Wilma.
0: Walma.
1: Nabuhi si Walmi.
0: Walmi.
1: Mura, nakayawan ka. Pagkita niyo mo sa anang mensahe ni Walmi, ha?
2: Nakayawan ko. Kay OMG.
0: Nakayawan, madalang
2: wala. Nakayawan ko kay Walmi, kay OMG.
0: Aba. Okay, ikaw, maring-irin ka. Ikaw na ipala na lang Walmi, ha?
1: Si Walmi, ako ikaw na ni Bill.
2: Late pa kaya. Karoon ni mong istorya. Karoon na nalagay mo.
1: Ano, nalate pa ka. Nalate pa ka niya, Walmi.
2: Kita na yung nalate, ano eh?
1: Oo, niya ka nalang kayo mga maring.
2: Nausap na yung oras?
0: Oo. Masinali mo nga awan eh.
2: Ano? Ano sabi na si Wilma Joaquin, oy?
0: Okay, so, wala tayong oras?
2: Wala tayong oras?
1: Wala na tayong oras. Agawas ko, muhatag mong oras diya. Ito na yung tiwas sa mga... But, wala ba tayong oras mga maringoy? Sa kala naman sa Tibok Pwera sa XFM Network Philippines, sa tuang duha ka mga himsog ng mga technical, diri asa yes. Studio. Wala lang si Gabalas o si Sir Ralph.
2: Ralph Recto?
1: Sir Ralph. Ako na si Maring Inday Erika de la Guapa de la Mestan sa apan di makupian sa Antong Ngon Gaya Mangunay. Ang salingan.
2: Kasi sa siya po nun iyaan sa kanunay panaman ka ni si Tia Daria.
0: Okay, syempre, masalinin sa dini. And...
2: Thank you for watching.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili ko pa yun ko.
0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Lupig pa din mo ang nasin zone sa lupog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lupog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Na-discourage na ba ka?
4: Pag-exercise tungod kay dali ka po yun.
3: O wali nakita ka na kong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
5: Premium D3.
0: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
5: Premium D3.
0: Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Batogod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: noong Hunyo ayon sa PSA. Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa PAC Silica Project. Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream. Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz. At sa sports, katropa back-to-back win Alex Ayala at EJ Obiena muli nagdingding sa international stage.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa ng Webes. August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa update. As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na sa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas silang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pagguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inasang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan, kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyo medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Bagyo Update, FM News Nationwide.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hunyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling

0: Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang imbestigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Iginit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at tumarap sa anumang imbestigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project. Katropa natin sa balita. Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan at tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea, kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
3: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggaan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinag bawal na armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon, katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
6: Tuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela kahapon August 5, 2026 ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na wala lang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot

0: Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
2: Ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisur, Numansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napagalaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang respondihan ng mga otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa AXAPAM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, AXAPAM News.
3: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
4: Nanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
3: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maresto ang mga responsable sa pamamaril.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman.

0: Damana. Ayon kay Dagul, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siyang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit, kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay Tennis Star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayan ding kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

mga kailangan gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bago ang bagyo, makibalita at mag-monitor ng weather updates, paalala at anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga emergency at evacuation plans. Siguraduhin na maayos at matibay ang bahay at kumpunihin kung may mga sira. Dapat nakahanda ang go bag at kumpleto sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe areas. Pag nabisuhan na, lumikas na agad at magpunta sa itinalagang evacuation center sa inyong lugar. Habang bumabagyo, maging kalmado, manatiling nakahanda.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kakauntiil samot na nga nakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumainom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Ang gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape na herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano sabi nito programa The Secret of Health? Ano sabi niyong health consultant? CJ Nidruda, inyong magkauban na sigyapo na pagkatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabina sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa The Secret of Health. Dini sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station na dini gayod sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon na dini gayod sa atong programa The Secret of Health, hilabi na dini sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Dinhi gayod sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. Happy listening, welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope ha nga diin why paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka daw nga din adunay pag-ulan. Mo nang gibawi pod ang grabe ka init and I hope nga diin ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin grabe ang init. Ay gitaon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paning kamote nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa kay basig mo inumon lagi tubig pero na may color o nya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon pud ninyo ang gitawag na to gagrabe nga paglabad sa inyong ulo na. Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo init na. Okay basig aduna pud nay impact. Dinha gayud sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Hilabi na kung giiigang jud ta no. Ang ato ang lawas murag anaagid sa init nga pagbati no tungod kay dinala sa kainit sa panahon. Gani maayo ang pag-inom og bugnaw pero dili pud nang kinalit nga pag-inom hilabi na gikan jud ka sa init nga panahon ha. So then again ang usa sa pinakaimportante pag-inom jud og tubig mga katropa no para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate gani ta ay nako daghan gyud na og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway mga katropa no, inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na nga ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan na ito kiniya para gayod maampingan ang ito ang lawas o ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayod ni ini mga katropa. No, gani, welcome ang tanan. Gayod kay ang ato ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa dinhi gayod ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic Tagum branch no, busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or doon ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Tagum. Tungod kay tibuok adlaw dinhi kita ang ato ang schedule alang gayod sa ato ang libreng check-up, libreng consultation. Watay gipili gidad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hatod alas 5 kita nintak naas sa kahaponon mga katropa. Nga din maghatod ka ninyo libreng serbisyo. Hangtod ugma, no? Adlong Bernes, mga katropa, ug adlong Domingo. Din higayod ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlong Lunes ug Martes, din hinausap kita sa syudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw, kita kits, no? Karo gayong adlong Lunes ug adlong Martes. Din ha gayod ang ato ang schedule ang mga katropa.
katropa. Yes, True Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Aduna kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, and juicing therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? And TheraHertz Therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes True Health Clinic. Oras na to, alas 12:45 na, mga katropa. Pagkapaspas gayon, no, sa ato ang oras, mga katropa. And syempre, kinigayong orasa o gagining atong programa The Secret of Health atong gihapon kaninyo sa Yes True Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. No, and hilabi na ang ato agayong produkto, no, nga diin agituyos paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata. Vision X Plus, no, kining atong mga produkto available sa nang butika nga dula sa inyong lugar. And also available sa bismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center, mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa atong mga senior citizen, pagdala sa inyo ang senior ID para maka-avail gayod kamo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen, no, aduna man joy kalahian ang atong mga produkto, mga katropa, sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes True Health Clinic. Tungod kay affordable kini ato ang mga produkto, mga katropa. Happy listening, no, sa mga taga-Pamilaw karon sa 89.1 XFM Davao, live ang atong programa karon, mga katropa. And 101.7 XFM Bukidnon, kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga di nagkapaminaw karon sa 95.9, and mga taga San Frans, no, live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco at 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon nga lugar? Welcome, mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa The Secret of Health. Magatuon na usab kita unya og mga butang din makatabangan hi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo, mga katropa, nining atong programa. Pinaagi gayud sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana. If you have concern, pwede ka mo ha mupadala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909 176 2844. Once again, our text line number 0909 176 2844. No, gato ka ng basahon unya, mga katropa, inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anunsyo alang sa tanan, no, karo gayong pizza, no, ato ang i-double check basig mamalita, mga katropa, ha? Sa ato gayong schedule, once a month, regular na to ng schedule, no, every third Thursday of the month, maugay ka na ang ato ang face-to-face the free health checkup and consultation dinagayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch, mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang ato gayong mahimong schedule, karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental or basta doora mo din ha, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch, mga katropa, karo gayong pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moato na usab kita, mga katropa, din ha gayod sa ato ang clinic branch sa Mati. Alang gayod ihatod na usab ngan ha kaninyong ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin na niadto, mga katropa, sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20, no, magkita-kita na usab kita, mga katropa. Okay, mo ka na ang time usab para gan sa lahang follow-up at check-up, no? And then syempre sa mga nagaplano usab nga mubisita, kita-kits ta, mga katropa, ha? Pizza 20, nining bulan sa Agosto, maugad ka na ato ang mahimong schedule din na, no, sa syudad sa Mati, mga katropa. Ang ato ang clinic branch, din agad sa Mati, mga katropa, or clinic address, na agad na himutang sa A Square Building, Barangay Central.
arata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address, or you can contact our text line number, no, para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve. Pwede ka na, no, kontaka lamang ang 0909-176-2844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man, ha, no, atuwa gayong ipahigayon nga face-to-face free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mubisita gayon, no, karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12.50 na. Og alas sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sonan, ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ang testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health information. Busa ay maghawa. Balik kita humanggayod sa mga pipilag ka pahinumdom. Oras, alas 12.51 na mga katropa.

0: Wilin Dada Okra,
1: Sibaga,
0: Sibaga Agusan, dan so sa kayo ka active user ng napulutuko ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nigamit sa itong Santong Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang bulsa vitamin C, nga, coffee, nakapana sa ako, nakahatag na nakikaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit kung kaog Santong Coffee. Gamit kung kaog Santong Vitamin C.
1: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o gulog. Pero wala, nanay, kumusta? Sa diyang namintay na kaog Santong Plus Gold, unsa ba kadugay na gamit sa kaog Santong Gold?
1: Pagkuman ng gold. Ang nagamit sa Santong Gold is mas kuandit siya, mas hindi na kung pamagpangin.
0: So, na okay na gina yung mga pagtulog karon?
1: Okay na gina kayo.
0: So, praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center yung gina sa itong mga gulong ko?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa itong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibaga.
0: Sibaga, Agusan. So, sa kayo ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santong Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may inom kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O, kapalpitit na nga akong dughan. So, akong giyundangan ng pag-inom.

0: gawas lami siya. Wala pa kini to karang ahong asit. Karon tuig na huga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Sa mga katropa, alas 12:50 asays na ang gikining oras sa atun kaninyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga katropa nining atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha, and happy viewing usab no sa mga nagatan-aw sa ato ang live karon. No, tungod kay live usab kita mga katropa ang atong programa The Secret of Health na pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum and makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede kamo din ha mo comment ha if you have concerns and questions, or kung aduna kamo buot ipabot o itimbaya, pwede ka mo pag-comment lamang din ha sa ato ang comment section o gato ka ng basaho ng mga katropa. O sa so mga nagpaminausap sa lamang nagkanaiyang radyo, kung ato na ka mo buot ipangutana, just text your messages sa ato ang text line number na 0909 1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909 1762844, o ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayon no sa ato ang health information. Gani adunay nag-text, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Oy, maing tig paminaw na no? Pagpaminaw sir Mr. Balindo no from Jensan. Sa karon na sir, na wala pa gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa so mga taga Jensan gani do na tay client din ha no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. Pailuses, no? Muna si tatay, no? Ato ang avid client, taga Pulumulok. Gabi, ay, jutaw na sila. No? Paingon, no? Sa Davao, mga katropa. Tungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao, mga katropa, nga naasa Matina. So, biyahe gina sila mga katropa. Tungod kay lagi sa karon, wapapuntay gitawag nga branch din ha sa Jensan. Pero base di ay puho, no? Makabutang ta din ha mga katropa. Atuwaran ng tanawo, no? Pero anyway, basig usan na sa ato ang mahimong plano pohon. Pero usan na sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuwaran ng paningkamutan base deg makaschedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan. No, kauban ng XFM Jensan. No, atuwan ng paningkamutan poho, no? Kay para sa mga katropa nato din ha, mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo po draban na. Base diay, no? By this year, kauban ang ato ang station manager din sa XFM Jensan na makipag-coordinate no? Para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa, paminaw pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung aduna na tayo schedule no? Din ha sa Jensan nga din atong pagahimoon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na mga katropa, og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa ato ang panglawas. No, atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat nini sa ato ang lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection, sa ato ang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. No, hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium, kini di ang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po day kini pulos tungod kay di day kay kini magamit mga katropa, no? Tungod kay kini di ay ATP or adenosine triphosphate, kini dai mudikit din sa imuhang magnesium ion. No? So kung way magdesyom nga iyahang madikitan, mo nang di dapat kayo siya magamit sa lawas. Mo nang tingalang uban, luya man gihapon. Sige man on tagkaon. No? Gakaon man on taog mga pangpakusog, no? Pangpalingkon. Pero nga nung murag luya man, basig ko lang tag magnesyom. No? Unya kung adunay mga panglaylay, paminhod, no? Kininga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban, murag dunay bation nga murag mangurinti, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot, mga sinyalis nga rin adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium, usa sa gikinahanglan day mga katropa tungod kay mauday kini ang naga-control, no? Sa atwa gayong musculatory system and nervous system mga katropa. Inanak kanindot, no? And then even our brain area. No, kining ato ang utok mga katropa, gitawag kining brain guard. No, kining magnesium mga katropa in anak ka nindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar, usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod nanginahanglan og igong level of magnesium. That is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan o giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti, makakaon ta og igo or masulan na tog igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas ang mga katropa. So, rining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isigutan karon, kinigayong mga simple nga mga pagkaon, na mga basic foods, nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa atong mga katropa din, hilabi na kung adunan na mo yung mga gipang bati din ha. Nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw, kinidi ay nagpasabot nga basigula na taog magnesium. So ato pong tunan karon nga kinidi ang mga pagkaon nga atong pagkakanon, hataas kini og level of magnesium, e di matabangan na to kinigayo mapipilag ka mga problema. Na? So atong tunan karon mga katropa, kini mga simple nga mga pagkaon ha. Nga din available sa ato ang panimalay, especially sa market, nga pwede na itong mapalit para gayod masudlan o igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadipindi dahi kung unsa ang kasarian sa usa ka tao. No? Tungod kay ang lalaki, kininanginahanglan o 420 milligrams of sodium every day. No? Sa mga kababaihan, 320 milligrams of sodium. Usab mo na sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas day kay naog gitawag nato nga magnesium content, no, grabe kanindot, no, kining gitawag natog pumpkin seeds and chia seeds, pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni. Pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santhon Gold Coffee Mix. No, so wa pa nasayod ha sa mga nagainom din ha og Santhon Gold Coffee Mix. Og wa pa nakainom sa atong Santhon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mao nang sa mga nagainom og Santhon Gold Coffee Mix din ha, dili katingalahan nga din mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santhon Gold Coffee Mix, no. Magamit ang enerhiya tibok adlaw, no. Mao bitaw nang pirmi nato ginapahinumdum kung gusto ka mahimong alerto, aktibo tibok adlaw pag inom og Santhon Gold Coffee Mix, no, tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach, si pasabot ani, no, pag misgo taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot, Maunay gilangkuban ini gitawag dato ga spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nag-ikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyong hang at lawas. Maunang tawon sa mga kabataan, mamaginitawon ang makasusubong pabalandungon tungod kay sa ato ang mga kabataan karon, paan nalagsa radyo tawon ang hilig mo kaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay mga dahon-dahon. Diba kay ba? Magamugot yung taon ang naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. Muna ang mga bata, taon. No, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gindo ang new generation. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general, magunda ang information. No, and then, ang pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawagay na itong nutrisyon na gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So maidugtong rapod nato na sa ato ang pagtuon. Doon ay mga henerasyon karon nga dindili gani hilig mukaon og mga masustansyang pagkaon. O mahimo dyong tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla. No? Mahimo dyong luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man po tanan tungod kay doon naman po gihapo yung mga bagong henerasyon dron nga diin gipugos or gi matuto man po taon sa ilahang mga ginikanan nga mukaon gihapon og mga simpleng nga mga pagkaon. Ha? Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kiniog gitawag na magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no? Kung ato gani ka mga mall, no? Adun na yung mga dried roasted almonds. Makita nyo na mga katropa, nakapak na siya, no? Mga nakasashay ang uban. Diba kay nindot kayo kay hataas kay na og magnesium content, ha? And then, mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean. No, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa naman ni pipila o ursahay sa mga public market. No, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. O niya, syempre, avocado. Grabe ginako ni kaidulo ni avocado. No? Kaya pag misgot ang sustansya, grabe, halos tanang sustansya na agayon sa gitawag na itong avocado. No? Pag misgot ang B vitamins, na ang avocado. Misgot ang fiber, na ang avocado. Even magnesium na apa dyan. No? And potassium na apod ning gitawag na itong avocado mga katropa. 58 milligrams per 1 medium avocado. No, medium nga avocado ha. Isipon ni muna. Na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wa pug kay tinanom hastang mahala pud taon. No, may na lang ron kay murag brato-brato sa una jud maabot og 100 kapin 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pag dili season mga katropa ha? Pero nindot kaayo gani ang avocado sa jud na sa ginatawag nato nga ginahalo ni sa mga smoothies. No, mga shakes, no, mga drinks. Na jud ni avocado tungod kay lagi grabe gid siya ikahatag og kaligon kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice. Of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. Mo nang mapansin nimo pag mukaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang kadali-dali maluya? Kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon unya dali ra pud ka maluya. So why ganinyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mo white rice, kunya paalsahan ng nagkaon og white rice, paalsahan po na nagkaon og brown rice o black rice, ikumpara ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo na makumpare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice mga katropa. O nya dugang pang mga gulay kini gayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains aduna nay gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? Nya mga saging, no? Bayabas, kapayas og mga grape fruits aduna jud nay gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kini mga gulay og prutas diha ginatuna makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi daw nga din kaon jud mo gulay prutas, no? Kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo, no? Kauni jud taw ninyo kada adlaw og prutas og gulay mga katropa. Tungod kay kana atoa jud nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, dili diay igo kining pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man diay hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, duna diay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mo papugong or botanggal gayud sa magnesium level sa atong lawas. No, mo nang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili moubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas mga katropa. E tingala ka, tingala mo din ha nga dok, hilig mo ko mo gluto og magsabaw og mga saluyot, alugbati, malunggay. Hilig po ko mo kaog avocado, dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung murag luya man lagi gihapon, dok. Oh, gakulang maghapon ang magnesium level. Basi di ay kaon ka or gainom ka unyur ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle, no, istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon kini gayong carbonated sodas. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, no, kana man pong inumuni mo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kay tutunlan, nilabi nag-init kayong panahon, lami ay ihigop o coke, lami ay iinom o unsa po na din ha, nga mga soft drinks, no? Kana nga mga soft drinks, mga katropa, ha, mga sodas, ay naku po, sumala sa pagtuon, kana manggoda, naturally, taas na siya o gitawag na ito, phosphoric acid. Unsa'y ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas, mga katropa, kinimugunit sa mga magnesium, no, din ha, gayon sa ato ang digestive tract. No, nga din, mahimong useless hinoon kining magnesium instead gamiton unta sa ato ang lawas. Pasaway kayo ning gitawag na itong phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gay nila ang magnesium, oy tuwa ilaha din ng dikitan. No, mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No, abi manilag phosphoric acid, tuwa man na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na itong phosphoric acid. O, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium, pero nga nung muragluya mang gihapon, nga nung aduna mang gihapoy batyon sa mga nerves and muscular, basig, hilig ka og mga sodas ang mga katropa, ha? O, sige na hanglan, limitahin na ninyo na, okay? And then mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars? But pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? Halimbawa, kung hilig kay ka, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din ha. No, sa isa kadlaw kapila ka makakaog tamis, dungagan pa jud og white rice, automatic mo sugar na pag-abot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar ang imuhang kidneys mga katropa after nga na process sa atoang atay ang excess sugar and then it will turn into gitawag natong dalhuna sa atoa gayong storage And then some of these, no, will be eliminated mga katropa. Ang mahitabo sa atuang kidneys, mapugos no or pugsun kini sa atuang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa atuang lawas mga katropa. Mao na gitawag nato nga mahitabo ha. Imbis nga magamit katong magnesium, tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Mao na kadalasan mahitabo sa mga tawo nga din hilig mo inom amo kaon og mga sugar, di ba? Kay sige nagbalik og CR. Niya tingala ka sigag ihi-ihi wa ka na sayod nga katuday imong ihi, tuwa na day ni apila day dito ang imuhang magnesium. Ay nako po, duwagan pa jud nato kini mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Oh, kinsay hilig mo ilom din ha og mga kape. Kinsay hilig mo inom din ha og mga energy drinks, mukaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropa ha, ang caffeine and alcohol, pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man ning diuretics, no? Kining diuretics mo na nagapapugos sa ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas. Pinaagi gayud sa pag-ihi. Mo na pag magkape ka, no? Mag-inom kag soft drinks, mag-inom ka og mga energy drinks, tingala ka na sige kag iihi. Tungod kay normal ra na nga pamaagi sa imuhang lawas. Tungod kay lagi, diuretic kini gayong gitawag nato nga mga caffeinated drinks or caffeinated foods. Unsay nahitabo? O, napapaspas gayod ang pagpagawas og tubig sa imuhang lawas, ngayon wakan na sayod sa samang panghitabo, dito gayod sa mga free sugars or excess sugars, ang uban nga magnesium nadala din ha sa imuhang ihi na labay noon ni mo mga katropa. Timanin ninyo, hilabi na sa mga katropa nato din ha, hilabi nga diin permi mag-iihi. O nya, bantay gani ninyo ang ihi. Kung grabe na kayo na kabulaan, ako po, mas mayo magpa-check up na dahin mo sa inyong kidney, ha? And then, chronic stress. Sa maning chronic stress, kaning grabe na ka-problemado, no? Daghan na kayo problema, daghan na kayo giisip. And ako po, ang chronic stress, gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Grabe usab kini makapatanggal sa magnesium na dinha gayud sa atuang bloodstream mga katropa. No, so mao kini ang mga lifestyle, mao kini ang mga simple lifestyle na kinahanglan usab nato limitahan. Well, kung kaya man lang tanggalon edi mas maayo, no? Kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayud sa atuang lawas mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukaontan ini, no? Kaontan na tungod kay kini hataas og gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahil tagpangtanggal og magnesium. No? E di wag, yapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas. No? It is a foundational pillar of human biology. Kinigayang gitawag na ito nga magnesium mga katropa. No? Kung atong susihon, from a cellular, no? From cells, no? To DNA, to energy, and the structural of muscles and nerves, inana kanindot kinigayang yung magnesium mga katropa. No? So I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga din nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem, and nerves problem, please better to check your magnesium level. No? And then ay timan ayaw kalimti katugay yung mga wrong lifestyle and habits. Mas maayo undangin ninyo to. Unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayud no mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi tungod din atong panahon, no? Hektik naman kini ato ang panahon mga katropa. Kilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malate. Mauna kung unsay dali maluto, mauna lang dayo yung himuon na ito mga katropa, mauna lang dayon ang lutuon. Mauna mo ingon na lang dayon tagun, maura may available good doc, no? Huwag mo ka na ang sad reality mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. E di unsa na lang himuon na ito? Para po di ta maluya, Tungod kay mahimong kulang man jud og sustansya, ilabi na magnesium mga atong lawas, tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag na tug pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw. Mao nang aduna gyud gitawag na tug malnutrition ang atoang lawas. So unsay angay natong buhaton hilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga di jud dahilig mo kaon og gulay og prutas, unsay angay buhaton dunay sekreto. Paning kamuti makainom mo sa atoa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. Inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Kung di jud mo makakaon gayud og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kay di gid ninyo hilig, paning kamutin na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bisan na tuod ni ana man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium og malikayan gayud kini mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa, ha. Paning kamutin ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Unya kung dool ra mo sa atong Yes True Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisita ha gayud ang Yes True Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. Mao kana nga ato ang simple health information. Ugma magtuon usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayud sa minerales. So magtuon usab kitag bag-o nga minerales ugma ang atong pagatunan, no? Atangin ninyo mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Dinigayad sa programa The Secret of Health. Dinigayad sa ato ang paboritong stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, unahon ato ning mga nag-comment, no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and the viewers, Sir Roxoman de la Peña. May panyutol ka tropa, Doc CJ. May pong panyutol din ha, no? Sir Roxoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Janeline Di Sarria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kayo magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Janeline Di Sarria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am, ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilhunin mo kung aduna banay gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapa

panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa panyawan, kunya pulo pod ka dahon sa Bayabas, o imuha ng pabukalan sa tubig, kunya pag humandi mog ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa Bayabas o panyawan. O hulata na po mabugnaw, ay po dirin siya ibanlaw, ha? Kay basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa panyawan o dahon sa Bayabas. O, for external nga problem. O, sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation. And take note, our skin is the third part of our kidney. O, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa ato ang kidneys. So, gikinhanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adunay pagkatol-katol, ha? O, kiniguide mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos, human ka mukhaon, 2 times a day, buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C, 2 kapsula bago ka mukhaon, buntag o gabi. So, wayin na, Ma'am Jeneline, straight ni muna himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni muna, gibati ka na ang pagkatol-katol. Observary, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, himuha na itong dahon sa panyawan o Bayabas, kada buntag, human maligo. And then, syempre, paning kamuti, likay ka sa itlog, manok, bulat, ginamos, maunay pinakabawala pag adunay gitawag nato nga katol-katol, ha? Unya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po nato personal kung unsa na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit, okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Alas nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuhadok CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Dok? O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang gasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit, no, sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya kung mawala na po da, kung imo ang hilot-hiloton, gitawag nato na siya gaten. Tension headache, no? Pero kung di gani mawala hilot-hilot, naghihapon ang kasakit unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So mas maayo atong ilhon. And then ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom og soft drinks, hilig ka muinom og kape, ayaw na pag-inom ni ana. No? And then pangita og luyang dilaw. Kung wala luyang dilaw, bisag ka na lang luyang na sa imuhang balay, na sa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya, labi na pang emergency ni siya, ha, nga din labad kayong ulo, unya layo ka sa mga butika or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal. Pang emergency, pangita og luya, ang luya dukduka, pugka dayon sa tela, ang pure nga duga, bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga, mga katropa, imuhan na siyang imnon. O, diba, kay instantly murag marilib ang imuhang labad sa ulo. Tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kinigayong luya, mga katropa. Hilabi na kung luyan dilaw, no? Pero lagi, kung may luyan dilaw, bisag ka na lang ordinary nga luya pansamantala. Unya, kung kaya na ilakaw, di na kayo labad ang ulo, ato dahil butika, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag inom dayon, duha kapsula, no? 30 minutos sa human ka mukaon, buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuwaga yung texter. And then, kung dura ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini. No? Tungod ka, doon na po tayo specific combination, specific food, supplement, and herbal medicine nga pwede gayod ni mong inumon. No? Sulod lang sa 15 kada, makita gayod ni mo ang kanindot sa imuhang paminaw. Hilabi na, kung dugay na kanin mo nang gidadala imong problema, sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad o pagsakit sa ulo, mas maayo atuwaga yun nang ma-check personal, ha? Mayong pagtanaw Sir Harold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, wala naman tayo igong oras mga katropa. Dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sila mga mensahe o mga nagtanaw-usab sa ito ang Facebook Live mga

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, Arte. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Keen Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yata ka na ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, patanase, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: versus the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako og Cease the Pain para padayon lang sa training.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka.
3: Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Iko po si lolo.
3: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ni kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natug ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na pong surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami na natulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ihi pang multi-car. Sa kong mabalatian, yun ang sulaya na alam ko sa Yes to Reality. Ibo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Daghan akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawo. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30.

0: minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamba.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Dino Carr sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
2: XFM.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand, kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo lang katilaw para makita gini nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

Mahay, sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw indas way lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

Sakiton kanunay ko ikaw inday hapyuron magpaduol ako kanunay si mong dughan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw ikaw kung paan pusa ang gugmamo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

0: inday hakyut hakyuron. Maayot si ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayong ikaw inday nako magmahay. Ihakapit ka ng unyang mga kalipay. Sa inday ayaw intaon kung paan ko siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.
1: Oh, no.
0: Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 哎呀！
1: Au! May nga po, magahiga na, magahigalo, spring tech. Hapon na po mga katropa, halo-halo, it's special na. Yan na po, nagyong ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kanginan, at your service, low say. Hugoy-hugoy na punta mga katropaleta. Katropaleta. Katropaleta kung babae o yung kay laki, mga katropaleto. Bita mga katropa nga itong pagyukbo o pagpasalamat pinaka mga onas mga tanan sa itong magbubuhat. Laing hapon, laing adlaw, laing lugway, laing grasya. O lain na po nga kahaponon nga maghugoy-hugoy ta. Diri lang sa FM Agusan. Siyan. Palakpak naman siyan. Siyempre, nga itong programa, mga katropa, hatod kinikaninyo sa Clear Beauty Soap. Oo, kaning Clear Beauty Soap, mga katropa, mo kaani makapasamot ni sa kahamis, kaanya, kagwapa, basta kay ambot na lang. Mungutanan lang mong daidorit. Okay, mo manangyahang paborito. Miyos naman na sa MPC. Bitaw mga katropa nga tong numero 0981152525 para sa inyong mga mensahe niya kung naamoy gustong ipadangat din hilang sa itong pagugoy-hugoy sa kalibutan sa mga kag sa ito ang programa ang halo-halo et spesyal sa kahaponon. Makauban din mo niyong mga katropa. Siyempre ako ragyapon si Jose. Munang huwag kang iiyak. Excited!

0: FM.
1: Exciting!
2: Yamatra. Ayaw! Ngayon at kailan ba? Kantong asunata mga katropa, gatod ka to kaninyo sa Turbo Male Enhancer. Di lang pang sports, di lang pang labing-labing pang sports pa. Di ba? Turbo Male Enhancer. Lo, mayong hapon, nagtanaw sa imong lebes from Buenas Gracias.

0: Anh nhờ mà đi nấy. Để ra sao mua cái lần đồng bánh.
1: Ây da.
0: Bài ông hapon lo se sao out sa mga tanan labi na sa taga Sitio Cantagan. Francisco City naminaw sa Luhalo et Special chair dance. Ah, chair dance na
1: rin.
0: Watsing Levis from Bayugan dos. Espadis.
1: Espadis.
0: Basta-basta kita yung lagay ba? Miss you, anakon. Oh! Na may pa-miss you nga kung maninay nga sexy. Okay. Yes, maninay ba? Wag hantur karon wa pagyapon ko tagaeg badge. Sigara kong pangayo ano niya kani anto. Niya tagaan ko niya atong gisod isuray sa sako. Mores quest kog song emo pa karon. Ah, Tagalog ra bantaron maninay. Ugma ra ta magminisaya. Kay Barnes man ugma Bisaya ta ugma. Karon tagaog taron. Gehinayan manako ang ha unsa ni para di sakit sa aghinayan ya ang light ko no ay. Good PM Lolo Jose, hello from Maring Mala Gloria Bayugan Skete. Ang uyab ni Ben ni anak. Mona. Mayong hapon lo si chair dance na lo. So out may ares highway by the tracks gas station lo. Kablits yo always lo. Salamat. Uy, musoro ibi ako dia sa 23 sa. Dong Richard dong, sugata niya akong banda dong ay, nag makasoro ko dia dong. Ayaw lang tong parokya ni Edgar nga banda kay. Kwa to, kwa, mahal man to. Katurang banda nga, tadag, dag, dag. Ano ba? Matod pa ni Lang Lang lagi kayo. Wa ko nung hapon si Jose. Jose, wa! Wa ba, Oroy? Naaragyog ko peramente. Basta ting work, work, work. Naagyo na si Jose. Every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year. Kahangat, badai kayo. Painom-dom sa tao mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aano kong kurandado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kretin lami, anatulog, nakaya ko. Kung sa kong ihi, okay rin kayo. Garo, wala kong kretin. In 94 na lang, kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, na kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Kaya, aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, gitukara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nagkona noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang

0: sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na akong Sister Pain, grabe, itikpino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Hindi, hiling ko naka... Lose, mo request kong song paminsan-minsan. Kana lang, pake-play. Sa, mo request ka, huma naman na play ni. Ayaw! Imo na ito, request na ilang. Badlungan na imong ante lang.
1: Ayaw!
0: Sige, managyaw-yaw na imong ante lang. Ay. Labayon ko nag-eraser na lagi lang.
1: Ayaw!
0: Sabaan kayo, di maminaw sa klase. Sige raw, saba-saba.
1: Ayaw!
0: Hapit na raman ting garden, no? Kay hapon na. Mag-garden raman taro dito sa akuan, garden.
1: Ayaw!
0: Sige raw, nag-gawit na mong antena. Labayon ko nag-eraser.
1: Ayaw!
0: Grah.
2: Ayoy!
0: Bot lang. Kuragay na lungkot. Be, tanaw na surbihon na ito ni cellphone. Ay, wala. Walay load. Klaro kayo kay walay nag-text.
1: Ayaw!
0: Kumusta na ka ang akong mama sa insayan ron? Ma!
2: Ayoy!
0: Kumusta naman ka ba? Regard pa ko permintin mo ni that's 10 grades, ma? Oh, katong akong isa kaugangan. Asa naman to?
1: Ayaw!
0: Si Mama Julina.
2: Ayoy!
0: Katong mama ni Dijilin.
1: Ayaw!
0: Na nag-it's call og tiwardes.
2: Ayoy!
0: Grabe, no? Makagarwet si Dijilin og tiwardes.
1: Ayaw!
0: Naana siya sa ruplano sa Kaysakay. Sa ato pa, hindi mo apply lang ko daan o konduktor.
1: Ayaw!
0: Ma-apply ko sa... kung asa siya mo tiwardes pa sa PAL o di ba ka sa Cebu Pacific, mag-apply ko ang nag-conductor na yun.
1: Ayaw!
0: Ako may tingkuan. Ako may tingtulak sa plano.
2: Ayaw!
0: Kaya ba sinday og mo kwan ba mo sana?
1: Ayaw!
0: Mo aberya ba? Di ba lang?
2: Ayoy!
0: Badlungan na yung mong ante lang ha?
1: Ayaw!
0: Nabayong ko nag-eraser.
2: Ayoy!
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Paminsan-minsan! Mag-garde na mataroon lang. Nagdakagwan lang katong kaneng liso.
1: Ayaw!
0: Nag-assign na ba ko gapon? Silang lang magdala og liso.
2: Ayoy!
0: Dodong Crespon, magdapog liso.
1: Ayaw!
0: Si Dodong Richard, magdala og dahon.
2: Ayoy!
0: Dahon sa kwan, kaneng taong-taong. May nang daw sa taong-taong kay hait-hait nga gilok-gilok.
1: Ayaw!
0: Niya sakit-sakit kaya namay tunok.
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Mag-garden taon na inig-human sa klase, ha? Mag-garden taon.
1: Ayaw!
0: Itong mga sabaan, labayo na ito nag-reset.
2: Oh, no!
0: Pinom-dom sa tabang nga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ka na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy. Ang Santon Gold Coffee Mix. Pastilan, makapadanag sa mangit-ngit ng mga pamanit. Ikaw na lang, mangit-ngit ba na yung mga panit lang? Yarok o kape nga, Santon Gold Coffee Mix lang. Boom! Nah, lagge. Kurugin na lungkot sa wak nakatilaw ane. Salamat sa pahalipay nga sabon. Resquets kogsong, ikaw sana by Oge Alcacen. Thank you, Lu. Uy, Dainorit!
4: Ayaw!
3: Stilan, abin ninyo class, nakakita lagi ko ni Dainorit's class.
4: Ayaw!
3: Ni Anhe si Dainorit's. Brabe, pati yung siksi ha. Lalima kang gisuot. O sa ito yung gisuot na mo, Dainorit's. Dain, pagiti ito, Dain.
4: Ayaw!
3: Ha? Ano bang nasa kanta ba? Papagiti mama, papagiti pataas.
4: Ayaw!

0: si Ate Jason. Dari Doris nga wak ge wak ge dali seo-seo ka dang potong nga pagod.
1: Ayah.
0: Pero nakakita na kong Dari Doris.
1: Ayah.
0: Akong ako oy katong wa makakita ni Dari Doris sa akong ihulagway si Dari Doris.
1: Ayah.
0: Samtang ako siyang gilulantaw.
1: Ayah.
0: Nalantaw katong patik-atik ra ko nga nalibang.
1: Ayah.
0: Si Dari Doris, mura po na yun siya katong akong maninay nga si maninay nga kuan nga si nga na itong maninay na ko gani.
1: Ayaw!
0: Si Elbero Luna, papare-pareha na yun sila ni Dari Doris say, nga isa kalakang tulo po na yung kiay niya.
1: Ayaw!
0: Abo po basta-basta gano'n. Isa kalakang tulo yung kiay aparte ka. Oh, niya mamords kayo.
1: Ayaw!
0: Oh, grabe ka mamords.
1: Ayaw!
0: Dapay kani buko-buko bitaw nga agkuin na.
1: Ayaw!
0: Grabe ka igwad kayo og buko-buko.
1: Ayaw!
0: Mura ka lang sa...
1: Ayaw!
0: Bitaw nga. Makasanaol kita ani basta maka sakto ra gid ay nga naglangay-langay ko gani aron makita na ko sa Dari Doris.
1: Ayaw!
0: Madag na. Ambot og kanang it's smiling mga guys Dari Doris ganya mura por in love ba purag in love.
1: Ayaw!
0: Nakakita mo siya ni kwan katong sa to ni Elsie mura nakakita siyang Elsie.
1: Ayaw!
0: Dai Doris dai ayaw soko dai ha.
1: Ayaw!
0: ayaw soko dai. Okay, anabi siya kwan katong iyang migo nga si Ate Jason nga nagdala ko no gahapon masiguro to nga nagbitbit og daghang kaayong food.
1: Ayaw!
0: Pero karon wa nibisita si Dari Doris wa wagi ko dalhi og kaning bisag puto nga pagod ba.
1: Ayaw!
0: Murag ito ako ah.
1: Ayaw!
0: Samtang naglakaw si Dari Doris lang.
1: Ayaw!
0: Bigyan mo lang nagbakta si Dari Doris hagdan.
1: Ayaw!
0: Lae ba ng among hagdan na diya kay kuhan mo na?
1: Ayaw!
0: Nang naay murag San Juanico ba?
1: Oh, no!
0: Limang kalagi nga nabuto o kang sandili lang. Isa kalakang tuloy kiay.
1: Ayaw!
0: Ana ka bagtik o ka sexy si kwan Dari Doris mi. Dari Doris dai. Sa magin ni dai nga ako magin gihulagway mo ang beauty dai. Sinaw kayo ay na nag-amag-amag. Murag ka nang nakaslasang bitaw nga ka nang kwan. Kanang napilitan ka sa amag.
1: Ayaw!
0: Mukinlaw ba? Murag ka nang reflector.
1: Ayaw!
0: Pero mapahinom-dom sa tayo, tama paraanbing brada. Pahinom-dom sa tayong balik, ramang punta. Taon-taon, human sa mga importanteng things.

0: Special.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Utang aku, Pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Katabi.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panunod, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.

Hanggang pisaan.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga Generica, TGP, Southstar, og Mercury.
4: Yun
3: po, pwede po sa onlinis. Nagkape ka na, nagkapatambal-tambal pa ka. Masa pa man ka na. Ay, nagpo. Kurgi na lungkot. Ako, bihanta itong tagaan itong anti nilang langwa. May gani kay Wanan.
4: Ay, ah!
3: Matulpang lang lang eh. Asal to, matulpang lang lang. Maubad lo? Perteng maoha. Perteng ka, kwa kayo. Si Daidorets, perteng ka, paka kayo. Mamords, walay pakay. Walay taya, walay kipi. Ay, nalagay, ambot lang. Katong ibong ante lang, orsa kato lang. Mamords kato lang. Okay. Ako naman na itong tagaan kape, pero di na lang.
4: Ayoy!
3: Sa mani, sige na lo, buhay na, mag-ampeng kanunay.
4: Ayoy!
3: Hawa naman islang-lang, asa naman eh. Maton bang dahil Doris. Gamay na lang kulang, langit na, kay tungod sa hagdanan.
4: Ayoy!
3: Grabe po dahil Doris, ay.
4: Ayoy!
3: Dahil kanusa, magkamubalik na rin, ay.
4: Ayoy!
3: Ang pagdala ng puto nga pagoda ya.
4: Ayaw!
3: Bahala na ng hagdanan ya.
4: Ayaw!
3: Unsa kanta. Unsa kanta.
4: Ayaw!
3: Sa mga imong kuhan mo lang. Unsa kanta daw. Kanta ka ng awit ko. PM lo, nalit ko kay nag-anto ko sa bukid. Naanto na kuno sa bukid si Nadine.
4: Ayaw!
3: mau deh ay? Pastilan o gua pa ka na to sa bukid.
4: Ayoy.
3: Oh, di gika kanto.
4: Ayoy.
3: May gani. Kay ning adto ka.
4: Ayoy.
3: Matang bitaw ba. Unsaon ba gini mga katropa nga nakakita na magiging daidore.
4: Ayaw!
3: Barisak sim gin. Mamords kayo. Walay piklat, walay pakay. Oy! Nakingog na may noong tabonsoke. Ano kita yun eh?
4: Ayaw!
3: O, larga na kita yun eh. Bata mga katropa. Salamat kayo ah, mga klas. Salamat kayo ninyo sa inyo pagkukoy-hukoy dress kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon. Bot, kung kinsay makani dere kung magsunsunoy ka rin mo dere pagdala mo puto nga kanang pagod ha.
4: Ayaw!
3: Okay. Wa man ta nagdahom kon nga mo anhi dais day Doris.
4: Ayoy.
3: Nakapanganda mo ta na ko og kanang banda.
4: Ayoy.
3: Kay sa hagdanan pa lang daan sugato na nako og banda wa man ning kalit ra magbutho si day Doris.
4: Ayoy.
3: Day sa sunod ni mong balik na pagdala og kanang putong pagoday.
4: Ayoy.
3: Kang Mala Gloria, di nilang kumangayo kay, di manggapong ko palanggana, si Vin may palanggana, katong taga Verdo.
4: Ayaw!
3: Dari ah, senyor santin mo, wagay, nagpalangga ni Jose.
4: Ayaw!
3: Bot po na yung lugar, himulong mata na yung lugar nga, wagay. Wagay, in town, naay ko ano nun, kay naay naglagot.
4: Ayaw!
3: Pero nagpalangga, wagay yan mo.
4: Ayaw!
3: May antena lang, senyor, santil mo.
4: Ayaw!
3: Salamat kayo, mga...
4: Ayaw!
3: Pagba na punta. Sa nga na lang, kinatibok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pinis. Siyempre, ang atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropang Harvey Hiramitz. Alang sa nagkayon sa Pilipino, sa Pilipin-Pinis, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daw sa dautan, nag-adautan, pinaagi sa maayo. It's... Bye!

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko.
7: Oh!
0: So, karga na may ako sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
8: Mga katupa, exciting!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga katrupa, exciting dito!

0: Minoka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Tagna, tagna, kinsa ko. Tagna, tagna.
1: Kinsa
0: ni? Ang ganang kusok yung butilap. Yagigihulhul butilap.
1: Sige. No, no, no.
0: Kanang, termina ka turbo. Kinsa ni?
1: Ikaw lagi ni kumpare ba?
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamba kabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirming akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo! Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
14: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Kaya rajin kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

FM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Nino Ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: XFM.

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan o ginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
6: Mura mag ni baskog ko gamay.
5: Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: O, siyempre.
6: Naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, labi na kong lahin ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay, kaya akong pumati.
5: Yun. Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro.
6: Sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala ka ni
5: ingon nga
6: nagbinuan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: sur XFM.
1: Sauna, pukikyu, jop! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Napagkikyu, jop! Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahita kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Kapitan Lodi.
1: Oy, Archie. Unsa man ka na?
0: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabursa ang brief?
1: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
0: Ano man?
1: Dool raman sa itlog.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayok ay ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungo-kuhan ni sa doktor sa history. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
18: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo ka.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Sauna, huwag yung uyab. Sukat ka namin na kong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Naapag yung uyab. Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
1: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, anoy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ay, pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiko. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini?
2: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Paige.
15: Si Arlene ng Davao City.
16: Usa ko ka virtual assistant.
15: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
14: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadjin ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukat itong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni Baby's

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
15: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usaka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala. Wala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: sur XFM.
1: Par, par, naku isulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong gugtuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako di ay usaka trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
8: kapo yung kay pag-uli.
9: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
9: busa. Epektibo din yung copy day,
8: yung Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: nga sa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
8: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa mga ginabati nimo sa una?
5: Ang kutukuto lagi sir. Half dose per me.
6: So sa una hinga pidyo ka, wala pa nimo na ilan sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko sir. Kape na gyud na.
6: Kape na di ka mainom kape sa sagadlaw.
5: Na katulo, na kaduha.
6: Sukat pag inom ni man sa tablas coffee mix. Sa mga ginabati
5: nimo. Mura ka ulian, na ulian ba ya sir?
6: Katong half dose imo.
5: Oo, na ulian.
6: So kini palit gani mo.
5: Gipalit
6: na. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutukot sir. Arang-arang bayang lawas ato sir. Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko no. Kaya ko nakayon mang ko.
4: Kape na ka. Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM. XFM.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Cap.

0: Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po nating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kuulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
1: Kaya sa mga kabayatan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan, ha.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santone Vitamin C. Maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite eh. Minsan may isip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan eh, may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan eh pag ikaw eh hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamahan nga itong isang psychological problem.
1: Oo,
2: ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, eh matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag na tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente.
1: Ayun.
2: Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
0: The Secret of Health.
1: And sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oh, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Ano? Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig ano, na karamdaman mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint Doc ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman mga kababayan.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ito uminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago.
16: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
17: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Doc, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan ano, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3 mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo. pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
19: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check-up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta. Dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
2: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . Minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
2: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
2: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag- re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So puntahan po mga kabayan, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pagtake ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
20: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
20: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
20: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
21: Opo.
20: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba doon nakita sa akin sakit?
20: So, ibig sabihin, sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa ako na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
20: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal
20: pa rin siya.
21: Opo.
20: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa ako na Diyos po, inawala naman.
20: So, ibig sabihin, sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
20: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
20: Wow. So before, sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
21: Yes po.
20: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
20: yun, sinabay mo na
21: siya? Opo. Sinasabay ko po tuwing umaga.
20: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
20: Nawala yung pagkakas?
21: Yes po.
20: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santon Plus Gold.
20: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
20: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
20: Thank you, sir.
1: Yeah. yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung mamino ka sa XFM.
22: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko. So karga na mina ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
23: Mga katrupa, exciting!
24: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
25: Agusan Lending Corporation.
24: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
26: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibalik kabaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM. XFM.

0: For si Ma'am Ems, may gabi din ha sa inyo sa faculty department. Musuri na tapuhon. Okay, medyo busy pag itong schedule. Double B, ang among mga lesson plan. O pa may nahuman, pero alive gihapon may double B kaya mo ang kape sa faculty na kasantong gold coffee mix with glutathione and collagen.
1: Oh, di lang nakapangapi. Muputi pa ka. Muputi. Kaya gluta tayo.
0: Yes, ang kamalo ba ka nga isa po sa mga rason nga nung magkapi ko anak kay na yung mga panahon nga magdukakin ko double B.
1: Yes. Makapamata din na siya.
0: Yes, makapasigan na siya sa mga mata pero di siya mag-cause og insomnia. Mm. Ay, mag-chismis ta ron para po sa tuwang Sir BB question for tonight. La la la la la la. Ang ating Sir BB question karong gabi una. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes!
0: Double B, what do we have for tonight? Gikan
1: okay.
0: Sa Shell.
1: Okay, I'm happy to inform you nga nga to ang 5 pesos nga discount kada litro ma-extend until September
0: 8. Yay!
1: So, sa kanan nga mga kuan din ha, mga gumagamit sa tuang B-Power, sa tuang mga gasolina, ayaw kalimot, ato mo sa mga dool nga Shell Station, sa El Ilion Shell Mobility Station, kay naamoy discount no sa selected na to nga mga fuels. No?
0: Yes!
1: So, gamita po na nga tuang Shell Asia para makatubil na mo, maka-earn pa mo ang points, tapos naapa mo yung mga benepisyo nga makuha through Shell Asia app.
0: Uy, kaninat kayo na siya, Vicky, ka na ganun yung mga points ngayong maipon, pwede po na nyo siyang i-grocery sa Shell Select.
1: Yeah!
0: Ayaw daw taruga ang kamera.
1: Ay, sorry. Sorry, sorry po. Ay, mag-gabi po. Di ha.
0: Oh, mag-gabi.
1: Ay, mag-gabi sa itong manager niya.
0: Shaky-shaky ganun itong kamera. Labi ba ni karon taod taod nga musayo ta sa tong paborito nga sayo double
1: B. Oh my god. Na ready ready ay tanan day no.
0: Oh, ay ang atong Sir BB question karon gabi una unsa daw ang mga ilhanan or unsay feeling anang naa kay di ba ni mao? Ah. Gini mao double B. Double B.
1: Unsa na?
0: Nakuan na mali. Oh, komo gud na siya random mangud na siya nga ginapik sa system. Niya nganong sige ayusin mo to bibi diyan ha. While waiting for that double B murag this is our moment. Yeah. Okay, kailangan na joke kay mga singot-singot ni ha. Kinalang panington jud ito ang lawas para healthy for me. Yeah. Come on.
1: Yeah.
0: Ay, double B ha. Friday na uba.
1: Oh, come
0: Friday. On. Oh, yeah. Ay, double B, kaya kung nag-disco ka ba niya, nag-isgot ka ni ikang nag-profile pic na sa uban, imuhang uyab. Huh?

0: Uy, si double B ba kayo? Uy, lahir ka si double B, oy, guys. Ginapasayo na muna siya for the sake ng mahalin na ni.
1: Kisa man tayo pulling. Kisa may gusto niya pulling lingkod reggae. Pasayawan ka ng lingkod.
0: Pasayawan, maasa mo ani ang programa sa Putahe sa Gabi. Gimong sayo-sayo ni double B. Diba? O, yung atong Sir BB question karong gabi una on sa daw ang ilhanan nga toxic imong ka-workmate. Uy, ka nang nga ni double B, naka-experience na ba ka nga ang imuhang ka-workmate kay toxic kayo? Pero wala ako sukay diri sa XFM Bukid na rola ko kasuway.
1: Sa ako, para magod sa ako, no, kanang toxic bitaw. Depende maguna kung love ni mo sa ka trabaho. Love na ni mo kanang mga katrabaho ni mo.
0: Yes.
1: Kaya para sa ako, ang toxic gyud, the moment nga mag-complain na ka, the moment nga naana kay mga negative thoughts sa company mong gitrabahoan, that's the time nga mo toxic ang inmong environment.
0: Yes!
1: Pero kung love ni mo ang work, ay balak ay mga negative ng mga kwanda, dili ka makayon na toxic.
0: Mahalag daghag plastic sa palibot.
1: Kasanday na sila, total, kanang kwan man na, kanang unsa man na, di man na mawala, yun.
0: True. Dili kina, nakakina sila murag spices sila sa tong life eh.
1: Yes, usap po na sila nga makapa-strengthen sa imuhang kwan. Imuhang...
0: Oh, yes. Pag-grow. Eh, dili daw ka effective na mag-aka nga trabahante kung di daw ka kasuway ano yung mga toxic nga katrabaho.
1: Yes. No?
0: Pero ang kagwapo din ha, double B, is if in kaso na akay mga katoxic nga trabaho, pero na akay mga superior nga, grabe ka masinabtan, grabe ka makahatag og assurance sa imo nga okay ra gyud ang tanan pagsuway ra ni.
1: Yes.
0: Mo ni pinakanindot sa usa ka environment.
1: Thank
0: you. No? Not to mention, wala pa ako kasuway. Oh, kasuway na ba ko? Wala. So far wala pa ko kasuway nga naay toxic sa ako ang mga katrabaho
1: kay. Sa ako so far wala pa ko kasuway nga naay toxic. For my pila na ka years na ko no nga work, no?
0: So
1: wala jud ko ikuan gani. Kami pa yung mga tighusay sa mga kanang daingon na toxic.
0: Ang toxicity mango double B, mag-start na siya kapag walay tarong na communication.
1: Yes.
0: Kanang murag na ay gap between you and that person nga feeling ni mo ay toxic, yun siya ay kay hilasod kayo.
1: As long as asabtan ni mo ang kanabitawang hierarchy.
0: Yun ang term. Yeah. Hierarchy of unsa man na communication or kanang level of escalation.
1: Yes. kanang nasabtan ni mo na dili ka magkuan oi, dili ka makaingon nga toxic ang usa ka environment.
0: True.
1: Depende siguro kung negative na gid inyo ang tanaw, negative ang inyo ang pag-receive sa mga communications.
0: Mm-mm.
1: Then wa ka kasabot unya kanang ikaw po di po kakabalo mga tanaw. Ang sabot po sabot eh, dapat manggo tuwi ang inyong communication.
0: Ay, paminaw niyo si double P.
1: Tuwi ang inyong communication. Kung wala ka nakasabot, nakay panahon nga mga tanaw sa imong superior.
0: True.
1: Si superior po dapat mag-instruction po nga klaro.
0: Or might as well, before maabot kang superior, dapat kamong duhang mag-settle daan.
1: Yes.
0: Diba? Para dili ninyo matawag ang usag-usag nga toxic man is isa. Mayingon na ba dahil nang ay insecure, magid na.
2: Matmat na.
0: Alam ko na. Ako ma-insecure? Mo ba dahil nito ba? Ako ma-insecure? Ano ma-insecure man ko? I have everything. Charot. Pero bita, mas gapagid na siya nga mag-settle gid mong duha. If in kaso nga, feeling mo, hindi ba gina maiwasan nga ka na labi na magbida-bida sa trabaho? No? Bidang saya.
1: Mawala na niya. Kana pong usapod, kana pong tagaanog meaning ang kanang mga achievement sa uban.
0: Ay.
1: Kanang sinahon.
0: Ala, present kid na siya.
1: Hindi
0: kina mawala sa trabaho ang mga masinahon. Kasi sa English na mga masinahon, do Bobby.
1: Kanang...
0: Insecure?
1: English?
0: Ingitera? Ay. Bayon.
1: Pero normal na siya. Normal na siya sa trabaho. Kaya murag kumbaga palaman na siya sa sudaan nga malami ba?
0: Oo. No? Oy, kung familiar ni sa inyo, mag-message mo doon. Basing ganahan ka nga itag imong co-workmate nga toxic. Kasi kung pwede pa lang ipang-tag, itag yun ba? No? Pero kay basi ko niya, pag duty ni mo ugma, di na mo magwa na mo, magsumbagay na mo.
1: Nalang maghilom-hilom.
0: Ipakuan tika ha, kay imo kong gitag. Pero bitaw, 0945-443-5869. Or pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live giron.
1: Yes.
0: Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong, maayong gabi. Si Mami Josefina Tinambunan. Si LJ Nadayo, maayong gabi po. Si Monski Aninion, queer po all the way from Cebu. Thank you so much. Imo pagsilip sa Facebook Live. Si Roderick Paulati, manggod na. Asa dito? Hello, watching from MCM Palambong. Hi,
1: may gabi. Thank
0: you. Ay, nagtanaw gid si Sir Christian. Oh, may gabi, Sir Christian. Ang amuang pinakabagtikpod na English teacher and the research teacher sa San Isidro College. May gabi, Sir Moraga. Wapan niya ni uli kay namagod instructor po siya sa college department. Mm. No? May gabi, ipod. Pagaw akong crush.
1: Pagawin yung crush
0: niya. Pagawin yung crush? Asa yung crush diha? Huh? May gabi, Iwan Pop Solerap. Crush? Asa may crush ni mo? Ako o siya? Good evening, Naminaw Midris, may katigbian, Bohol, with partner Merlin Baynosa, Inot Belista.
2: Thank you!
0: Si Alan Arellano, may gabi, Alan. Salamat sa mga naakaroon sa Cebu, sa Bohol.
1: Yes.
0: Because live po kita karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City, sa XFM Bohol, sa XFM Negros Giholngan. May gabi, isin yung tanan, of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Tibok Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental.
1: Kalayo mo na ina po karon.
0: Layo kay takaroon. May gabi gipang mention na mag-inita na ni Monski. Harold Salang, all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, Davao City. Davao del Norte, di ay. Mayang gabi diha. Mahalin mong duha diris Lapu-Lapu, Cebu.
1: Pero nga na, unsa man pagkahalin.
0: Delikado na mga ganaan. Haha, murag pamilyar. Sir. Wala tayong mini-mention, ha? Baka kasi baka bukas, ha?
1: Sino man yan?
0: Wala naman. Si Kim Kim, mura mo mga alimatok. Uy, dili ka maging una na, ha? Ganahan, bedroom kami ni Double B magsayo sa ayaw, ha? Ha? Double B? Na-recall ni Double B ang among panahon sa unang panahon.
1: Yes, itong mga panahon sa mga aqua.
0: Bird, ano ba yan? Si Double B.
1: Oy, manager, may gabiin na manager. Atong guwapa nga manager, da.
0: Mau ba ni? Huwagin mag... Amo din ni.
1: With Michelle.
0: Cover. Ano ito, Double B? Kagahi, mas lawas. Pero mga, Double B, magawas yun ato ang edad pag musayo, tag-Pearly Shell Double B.
1: Yan naman.
0: Tanaw, makita na ko sa live diri, si Julie Nuras.
1: Manglaga-up.
0: Sige, Double B, atong balik ko na. Mga ilhanan, nga idaran ng inyuhang mga BB sa kahanginan.
1: Ay, wakoy labot, Sierra.
0: Nanghinaw. Sige, Burito kayo na ako ni Saunang Panahon lagi, Double B. Ayaw, nakikismas na. Moni. Sige, kanina lang, okay. Kuan, kani, Kim Rognindot ni. Ha? Ayaw ni, oy. Binuang, ayun na. Ayaw ni, Kim Rognindot. Karaan na po, gayon na. Kanina lang ang mua. Sige, Double B.

0: Pirting kiat sa nga lima tuk giyot na. Gitaw, oy, sa inyong mga reaction karong gabi una ha. Mag-pearly shell, tao niya, taod-taod.
1: Yes! Oy, nang laga ako ng mga kwanili, mga joint.
0: Nang grabe, sakit na akong kuan ba akong arthritis. Mahiram ko niya sa imong santo na plus herbal oil ha, kay ako na niya siyang haplasan. Okay, sa mga katrapa nato din ha, ilabi na sa mga mag-asawa, importante kaya ganaaw yung mga kilig.

0: Yes.
1: But it's, ay nako. Ay, ayaw mo kalimot ha, pampanindot sa relasyon, pampagahi, ang atong Turbo Man Enhancer. Tagpila nga rin siya, double B?
0: Tag 85 pesos lang ang matag kapsula.
1: Pila ka adlaw nga gahi, double B?
0: Ato, 1 week.
1: Ah, grabe ng 1 week. Grabe ng 1 week, pero duha na kakapsula pag 1 week na na.
0: Duha kakapsula.
1: Pero kung di ka ka-afford sa duha kakapsula, pwede naman po nga isa lang usa.
0: Yes.
1: Pwede na po nga isa, pero duha or tulo ka-adlaw na siya nga gahi ka ayo double B.
0: Oh my God.
1: Muna sa mga mag-asawa din ha, kung wala mo, wala na, nahutla na mo karon sa mga pharmacies, add to mo sa pinakaduol ng mga radio stations sa XFM.
0: Yes.
1: Kaya naami diri, saka lang mo, naami Turbo Man Enhancer, or pwede po nga mag-add to ka sa mga duol na pharmacies sa inyong mga lugar.
0: Makita
1: ninyo,
0: So, sus, box pa lang, dako na kayo. How much more mainaw na ninyo?
1: Correct, kid kayo mo. Na nga, dapat kid bihanga. Kung kulang na sa kusog, sa pagiglabing-labing tungod kay perminti na lang nag-overtime sa trabaho, naakitay solusyon sa inyong problema ang
0: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Laimit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka pre, oy! Karun pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas!
6: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik.

0: balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Balik tayo sa itong programa karong gabi yun na Double B, ang putahe sa gabi.
2: Yes!
1: Ah, da, basta kay nindot na ito ang paminsar karong kay nakapanihapon na baya.
2: Yep.
1: Nahuman ng pangluol.
2: It's so full.
1: Yes, it's so full. Muunang sa mga bibi na ito nga karong pala nakatune in. Welcome po sa itong programa sa XFM Network Philippines. Live inyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan po sa inyo ang Disney Princess Bisaya version karong gabi una.
3: Yeah! Yeah!
1: And of course, ang ato ang nag-inusarang Double B.
2: Yes, Alien.
1: Alien gihapon.
3: Alien.
1: Makauban ninyo hang tralas 11 unya. O syempre, atangin ninyo biyang ato ang live putahe confession. Kani siya Double B, I'm sure daghan kayo makarelate ani kaya. Kaagi mong gudin sa usa katinuod jud. Nga bibi na to, nga nakasuway ani karun. O ganang, dako ka siyang problema. Magit siya tinuod lang.
2: Lihukan no? Kay ko, sorry kay guys ha.
1: Batod. Ako sa sige na kung kuan kayo. Ako panudlay Double B.
2: Okay na lang ay. Okay. Tisay kayo. Tisay.
1: Tisay.
2: Tisay kayo. Namoy, bisignahan mo malingkod diri.
1: Ali.
2: Magtanaw-tanaw sa inyong Disney princess.
1: Ayaw lang. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869 na ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi.
2: Yes.
1: Una. Hello, BB Princess and Double B. More power sa inyong program.
2: Thank
1: Keep
2: you.
1: Keep safe, Moara, and stay pretty. It's me, Ate D, or Ate Divine ng Cebu.
2: Oy, may gabi niya, Ate Divine.
1: May gabi, maragbakan, hinagini siya sa bukid ng puhon-puhon. Mm-hmm. Ako nakauban sa una sa trabaho. Dili man siya toxic, pero ako natusok. Ha? From Ruel Makatsyag ng Masbatis City.
2: Ha? Kisa to
1: ako siya? Daw nakatusok daw siya.
2: Ay, nakatusok siya?
1: No, pag amping lagi magbaktas, lagi rin di makatusok, maglahi po na sa buka.
2: Masin.
1: No? Kaya murag lahi mang gid ang tumong at nga mensahe gyud. Pero bitaw, usahay dili daw na sila dili daw na siya kuan. Dili daw na sila tawag ana, dili daw na sila toxic pero nay something.
2: Mohi na.
1: Naisami.
2: Maskin sa... Kuan? Maskin sa amo, nakagyapon.
1: Hindi magin na siya. Hindi magin na siya mawala. Ito, Bobby. Gamay gabi ninyo, Miss Cindy and Double B. Greet lang ko sa mga Aruhado o Kahipe family doon sa may UBCA. Three barangay cute. Cebu City.
3: Thank you.
2: Kusog kita sa Cebu, no?
1: Kusog kita sa Cebu.
2: Oy, may gabi din na sa taga Cebu. Salamat kayo.
1: Oh, may gabi po. Nice kayo mo musayaw.
2: Salamat.
1: Thank you so much.
2: Salamat.
1: Ganahan,
2: ayaw, may paganahe ba?
1: Ganahan, biya kami na mga ingunan na kanang bingan nga hawad kayo mo musayaw.
2: Ilisa na mo ni programa dance run.
1: Oh, niya. Kuan. Sana lang. Bisod jutaan ni kaya. Ganahan po kami manayo ni Double Bisod. Saod na lang. Hi Kang Swami Bandi.
3: Thank you.
1: Gikan sa Lipa City, Batangas. Weng Weng Malayon Liana from Sarangani.
3: Thank you.
1: May gabi po si Gilbert Tinglasa. Hello Cindy, shout out to Aiko sa tanang nagtanaw or namino. I thank you ko ayo.
3: Thank you.
1: Ma'am, kumusta si Bongbong ni taga Bohol?
2: Bongbong.
1: Bong. Ano na Bong? Ha? Huh?
2: Yung 85 na ano, ba't binawi?
1: Ano yun? Huh? May gabi iniha sa imuhabong. Pero bito, Double B, no? At balikan nga ito ang Sir BB question. Unsa daw ang mga ilhanan nga toxic ang imuhang kauban? Usually, Double B, kung ano sila eh. Sa ko ang mga observations way back, years and years and years ago, makabalo ka nga toxic ang imuhang kauban, kanang gamay ni mga sami, isumbong dahil ka sa imuhang head. No, kanang dili lang man siya moagi sa process nga istoryahon. Usaka, no? So una ba sa 3 years ago na naka-work ko sa usa ka dako nga kumpanya. Mm-hmm. That wasn't 3 years ago. That was 5 years ago. nagtrabaho ko sa usa ka dako kayong kumpanya, unya gamay nga sa mi, kamali lang ko og dubag sa kong customer. Unya siya sumbong ta kani ma'am. Sumbong ta kani sir. Kanang murag wala siya plano ba nga istoryahon ka, i-correct ka since tenured man unta siya. Okay, kanang ngiha kanang ginapang maliit niya ang mga bag-o. No? Labi na sa mga bagong hire o iyang ginamaliit. So, imbes kayang tudluan, iyan na noong ginakuan, ginalookdown niya, di siya gusto malabuan. Kana? Ha? Di siya gusto malabuan. Maudit siya ang tama nga term. No? Na instead ka mo ang mga dugay na sa industry, dapat ka mo ang mutudo sa mga. Kung mga gusto siya gawin ni call center, mga gusto siya.
2: Samo po, baby. Samo po. Ako, happy ko kung makita na ko nga once ka na nga tao ni Agi sa ako, ako'y nag-train, unya, nagbabungahon.
1: Mm-mm.
2: So, kami, maging happy mi anak, kay at least, maayo day among pagtudlo.
1: Yes, diba? Pero ka nang nagapaningkamot ka nga, mo trabaho kag tarong, tapos, iduot pod kaniya.
2: Oh, muna, pangitaan lang po kag sayop.
1: Oh, para, oh, ang sanction sa imo dayon is either na istoryahon ka or tanggalon ka, ana. Oh. Asa di ka nagpasikat, friend? Hindi naman ka, friend. Si friend po doon.
2: Yan, alam mo yun. Baka na po kag maimo ni call center.
1: Correct. Tagapagmana yarn. Oh, di mo siguro dapat ingon, ana. Napod ko'y kuan. Kauban ako na siya. Kay before manggod, I worked as a VA. Ma-remember na ako, dugay na kayo ko sa industry, like, 8 years na ko, pero wala ko nag-base akong tenuity. O, dili ko ka nang ingon nga, tenured na. O, dapat kahit na siya, unsa ba. Tingnan ko sa'yo, bago pa siyang na-hire, 1 month pala, napasikat na sa kong boss. May lang magiging mo magpasikat siya kaya ka nagong mag-chat sa GC siya naman siya yung mga official messages sa group
2: yes,
1: chat
2: yes.
1: Kung gina siya ka nang hands-on gina siya copy boss ano na yun copy boss alright boss I'll take good care of it yun ang good ka nang imbis dili iyang trabaho iyang ang kunon ang ending kung kuan ka na ganing successful ang yung gibuhat happy kay siya. Oh, pero pag ganyan, dili siya successful double B, ipanglaglag mo niyang tanan. Oh, manghinaw dayo na si Zang.
2: Muna'y sakit sa kanan.
1: Isod ka ayo.
2: Sa kanan, pabida-bida.
1: Tinuod yun na siya double B. Manang, isagit sa mga rason nga nung nakahawa ko ito nga trabahoan kay, kaya na ko nga antusan nga ko ang boss, pero di na ko kaya antusan nga iyan. Wala na ko'y peace of mind.
2: No? Kung kuan, lugar na lang ni mo imong self.
1: I even tried nga nakikistorya ko sa iya pero wala gyo dili lang man ako ang yang ginana kay halos kami nga mga tenured nga feeling niya mga pulos sa kumpanya ano ba iya gyud gina pang ingon ana
2: kay mga mo na gitawag mga attention seeker
1: kuriks. Double B. Sige lang kay mo naging ingon double B na kung hilabtan nimo ang mga tao nga wala gigibuhat sa imo genuine kay gapon arbaho mabalik kag gapon ang karma sa imo. Mao pa jud nako na uli kay ga training ko og pasinsilak. Unsa pasinsilak?
2: Pasinsilak. Kinsa man siya?
1: Ay gid ko nung gamitin ninyo ko ang mika baluan ni. 5 p.m. to 8 p.m. Miss Cindy and Sir Double B. O, saan yung pasinsilak? Tarong nga ba?
2: Paki-elaborate.
1: Pa-elaborate daw.
2: Pa-elaborate.
1: Toxic jud na, baby, if ang nagtudlo is pabida-bida. Na. Mahibalaan na siya basta murag alimango ang batas. What do you mean by alimango? Kasi alimango.
2: Alam magtakilid maglakaw.
1: Ah, crab mentality. Kasi ang crab mentality palay.
2: Pa. Tatulong ulo.
1: Namang kayo ba, baby Jango? Wala nang kasabot o crab mentality.
2: Okay lang po na, baby, kung ang nakapait pag ila na, baby, kung ang amo, mutuo diritsu. Kaya, kanang bias ba? Kanang dili mo?
1: Dili maminaw sa imong side?
2: Yes.
1: Kumbaga, one-sided.
2: One-sided.
1: Unsa ka, Scott Steve?
2: Ha? Kung wala na kay support, ay nagdugay oy.
1: To nag-iinglisan ako daw will be. Crab mentality is also known as the crab bucket effect. Describes a mindset where individuals try to prevent others from achieving success. Even if it does not directly affect them, the term is derived from the behavior of crabs in a bucket. When one crab attempts to escape, others will pull it back down. Ay, kurik! Huh? Ensuring that none can escape. Can escape. This metaphor illustrates how people may act to keep others at their level rather than allowing them to succeed. Paliugoy sense ako sa ato ang group chat. I like the concept. So, di ba, karoon pa ko naka-realize crab mentality ka, di ba, mga, mapansin niyo ba ang mga alimango sa dagat, malaki.
2: Masarap.
1: Sila po, oo, kapag madakpan na ni mo si Zanya, ibutang ni mo na sila sa kabaldi, ang isa ka alimango nga gustong mutakas kay ang iyang love life na bilen. Kuan, dili na siya musugot.
2: Tabangan bira.
1: Tabangan na siya bira sa mga sipit. Nangingipit.
2: So, mo na siya, crab mentality.
1: Mo na yung mentality halusa sa mga Pinoy. Mga nagmamay-ari ng kumpanya. Kasi galan sa na yung mga crab mentality, double B, kaya yung mga tenured na eh.
2: Pero sa ako bibi, lahi man po na ko ah. Mga naraman po ko nga. Namagyan, bisan asa ng mga kumpanya. Maski sa amo na, magyapon. Pero, kanang bang mga nara ko ba nga, okay, di lang na magyapon, di lang yapon na magdugay, pulaan yapon na.
1: Abala sa inyo, abala. Naku, magsigkuan sa inyo ha. But anyway, double B, no? Kanang murag, nagpanikad naman ganyan ito ang letter sender, no? Taod-taod. So, atangin ninyo biyang ito ang live putahi confession.
2: Yes, live.
1: At sa nipagyo na ito ang mga panginabuhian sa kahanginan. Kaya, o niya, taod-taod, atangin ninyo po ang ito ang putahi confession. Diligi hapon sa ito ang programang putahi sa gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Cinderella and si Double B.

0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puente, si San Tricycle Driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon, Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon, Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadig to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ngano ni, bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Alas G's sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa
2: rin. Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawag! Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga masin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. It's going to be live tungkol kay kauban na ako ang ato ang Disney Prince. Alien po ni.
1: Alien!
0: Si Double B, mga katropa. Once again, ito ang programa niyong madunggan sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Double B, alam na ba ka sa ito ang drama karong gabi una?
2: Alien!
0: Alien! Andam na si Double B, rated SPG po ang itong programa tungod kay na ay mga eksena na nga basig dili suitable sa mga kabataan. Sa mga nga sa inyo hanga. Patulugan na inyong mga anak, di ha?
2: Tulog na muka. Tulog na muka, klase pamugma.
0: Klase pamugma, niya basig dili po na mo ma-explain sa inyo ha. Basig di na mo ma-translate sa inyo
2: yes.
0: ha. Or kung sabah, mag-lisog taon ni ma, ma-wrong pa mi dami. Anyway, ito ang programa ko ng gabi una. Gipaloyhan usab sa ito ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Yes, taraw.
0: Tanawan niyo sa live mga katropa. Kini siya ang tambal sa mga bahog ilok, mga bahog lawas. Kapag ka mga lisbo na gani imong kalawasan, grabe na gyud. O di na gina siya masolusyonan kay, ano saman? Aw, di gina siya masolusyonan kundi po ka maligo o manglugod o tarong o magamit sa ito ang antibacterial na sabon. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit po sa mga pharmacies nationwide.
2: Yes.
0: Like Mercury Drug Stores, pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Hi po! May gabi ikang Jessica Castroda Semene.
3: Thank you!
2: May gabi eh!
0: All the way from Dubai. Murag hapon sa Dubai, Kerwin. May gabi. Alas 5 sa hapon. May hapon
2: din ha sa Dubai.
0: May hapon sa mga naakaroon sa Dubai. Alam ni Bibi Jow to kasi nasa Middle East yung ex niya.
2: Totoo ba?
0: Totoo yun. Nasa Middle East yung ex niya na wala silang closure.
2: Nasa Middle East?
0: Ala, sa to? Ay, nako. Necessary na, good. Hi, Kang Paul Ten Trespiat. May gabi
3: i. Thank you!
0: Gikan si Asa. Ah, oo. Sorry. Yung Erpats de ang gikan sa Saudi.
2: Okay.
0: I thought man good, Bibi Jow, ang imong ex.
2: Papa pala.
0: Sorry na.
2: Papa pala.
0: Hindi ko naman sinasadya. Kala ko kasi.
2: Papa pala sa ex.
0: I don't care. Keep her. Ay nako, hindi na't maglangay. Double B, kinagpunika na to ang letter sender for tonight.
2: Yes.
0: Once again, B, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
4: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahe.
6: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
4: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aga!
4: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: WBE Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Dili na ako matuod nga pangalan. Apan kinahanglan akong itago para sa kong seguridad. Nagpuyo ko sa impasugong Bukidnon. Uga doon ako'y textmate Cinderella nga taga Bukidnon lang po. Aron ninyo hang masairan o ginyong masabtan, ingani ang mihitabo. Ay, magpa-announce siguro ko sa kung akong pangalan, ako ang number sa kuan bay. Tay pasabi. Pero nangita man jud ko kanang laki nga tarong unta oi, kanang laki ba nga mudawat sa tuwa akong naong ro palagang kaning mga bugas-bugas. Amina ko gracho. Amina ko gracho kanang programa to, natin na programa karon. Na-announce ang akong number. Gi-announce si Cinderella. Magpaabot ko nga na imo text na ako. Alam, ay magpa-load sa siguro ko. Ay. Adaw na nag-text na ako. Dobby, tanaw na ako. Muli niya ako ang ringtone. Silipo na ako.
1: Si mo reply po ni. Reply lang ito. Reply lang.
0: Abi? Unsay pangalan?
1: Reply lang unta na ni babe. Reply. Babe, reply. Bot-bot ni ba? Di ni mo reply.
0: Bot-bot na ka. Ala, Marlon daw iyang pangalan. Ako sa'ng i-type niya. Taga-asa ka, Marlon.
1: Taga sa kamarlon daw. Taga impasugong. Ikaw, sa'yo mong pangalan?
0: Ala, paspasan niya mo reply, uy. Ni-reply na siya. Taga-asa daw ko. Ay, di ko magsaba. Di lang ko magsaba siguro.
1: Si.
0: Pero, ako siyang ingnan nga taga-bukid noon naghihapon ko. Akong replyan. Taga-bukid noon ko, Gigi.
1: kanang single. Replyan tanibi. Pungutan lang tanibi. Single pa ba nibi? Single. Masig na pa. Kung kuha na niya. Single ka.
0: Aloha, nireply! Alas 12 na rapos ito nga gabi inireply. Ako masahon. Single. Oh my God! Nangutaan na siya kung single.
1: Dugayan niya makareply. Eh, babe. Kung dali on, babe. Ako single ko.
0: Uy. Nagpahabol pa siya isa ka-chat. Single na siya. Ala, uy. Magtulog pa siya natong kuala niyo, uy.
1: Single ko ah.
0: Mapa, hindi pa sa ko mo-reply. Mapakit cute sa ako.
1: Hindi ba na sa mo-reply ah?
0: Dobby. Alam, uy, interesado. Manguro ni siya na ako eh.
1: Available pa ka.
0: Nag-text na po. Di na po. May ikaw gusto na mo-reply ano eh.
1: Okay. Nakay-load kay mag-load ko. Wala kay-load pagsaba lang. Emergency text lang diha kung wala na kay-load.
0: Nangutan na siya kung na ako'y load. Timer ba? Wara ba ko'y load? Ako na siyang emergency text. Ako'y emergency text ko. Mga sa unang panahon naman eh. Pasa load. Yes.
1: Kanin, may dugay mga kinakachat. Loadan na lang ako, nabi?
0: Magayos ko, pasa load. Pasa load. Ay, wala naman iusang pasa load ron.
1: Mayo kay na ako diri sa Ililion na ikuan diri pwede ko maka sa tawag ano yun kaning electronics na kuan para makaload ko sa iyo. Taga-antika 50 pesos.
0: gilodan ko. Ah, mo-reply ko niya. Gilodan ko ni mo, Gigi.
1: Mata na siya. Oo, gilodan tika kay bugay kika maka-reply, uy. Sigur kay Lod.
0: Nireply na sabi siya.
1: Tumbagasan ako mga pangatana biya sa text, eh.
0: Ala, uy.
1: Send ako.
0: Tanong saan akong oras, bi? Pag alauna na, skadlaw na. Ako nito bago nang iyang pangutana. Single pa ko. Kulik.
1: Eh, single daw siya. Kami out. Reply na to, bi. Apoy di di ay.
0: Ah, nireply siya. Ah, mangutana sa siguro ko pala yung edad. Pila, pila, pila, pila, o unsa? Pila imong edad.
1: Ano tayo sa pilang edad? Ayaw lang. Ayaw lang o pangutan na o edad ko. Mats-mats rala kita.
0: Ay, ala ni-reply. Ah, ni-reply! Dobby? Ay, kalain.
1: Pili-pili, banatan akong type B.
0: Pasig magulang pa kung ani.
1: Pila di ay imong edad.
0: Ah, ako replyan. Pila daw akong edad. Ikaw sa una og ingon, pila imong edad.
1: Ah, ay, pila di. Ah, sige, sige. Sugtihan na. 25. Sintan ako, 25.
0: Ni-reply, 25? Uy, hinindot ni Tayan. Guide niya. Sige. Ano 25? Oh, baby boy, mandiay niya. Akong edad, 24. 25, 24, Tay-i.
1: Tayan, Tayan do. Ito ni i-rumble din. Sige, sige. Wala pa kay uyap.
0: Alam eh, nangutana siyang nabok. Ako ni-reply yan. Ano eh, hindi kinig lugo ko ay. Ako sa siyang pangutanong siguro. Ayap ko mutubag. Ako sa siyang pangutanong kung naa siya Facebook. Unsa imong Facebook account? Gigi.
1: Nangutan na siya Facebook. Ah, i-search. Pa-search na ko. I-search niya Marlon.
0: I-search Marlon. Tanghamay nangawas Marlon dari ko eh. So kaya piliduan ni niya. Unsa ako sa i-reply na isa ha. Unsa imong profile pic, Gigi?
1: Nangutan na siya. Nag-reply na. Nangutan na siya kung unsa kong suot kung profile pic. To replyan kay maka-online na din kami. Kuan, nakakalo ko o cowboy nga kami. Tapos naka-checkered ko, nagsakay kong kabayo.
0: Tanaw na ako ni. Mauni ang giingon nga. Naka-checkered daw siya. Akong silipon. Uy, kagwapo! Wala, na-stress na sa kanaw. Samot ko di ka tulugan ni Lord. Siya mag-inta ni gabi. At ang klarungon ni Bi, kaya basing dili ni si... Sure ka? Ikaw ni?
1: Uy, kaduwa-duwa din siya sa... Picho? Play na to. Yes, ako na. Yes, ako na. Kung gusto ka, chat dito sa akong messenger.
0: Nireply na. Mo-chat na. Mawaw, mangkoy. Abaya eh. Pala na, mag-change ko profile pic. akong ibutang sa ChatGPT. Dapat replace my photo with girl hamis now puti kutis. Ala, guwapa na ako. Ako na yung i-profile pic. Ako siyang i-chat. Hala. Ako na siyang i-chat. Di na, ako na yung i-send sa iya. Ako na yung i-send sa iya. Tuod man Cinderella. Nakadlaw nan gid mi nga. Nag-text-text min duha kay mo lagi kani mga single lagi. Excited per mi nga na ay makaistorya. Makapawala lang man sa kakapoy sa lawas. Timing sab kayo Cinderella nga naligo ko ug naggamit ko sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mayo pa na akong panglugod-lugod Cinderella. Ug mitingog ang ako ang messenger. Ug nang hagit siya sa kuha nga makipagkita ko no. So ay pagduha-duha Cinderella, akong giuyunan.
1: Gusto daw siya makikita sa kuha. Ah, unsa gutoy karental diri kay? Karental ko. Tubilan ako ni diri sa Ililion Shell Mobility Station for the before para na ako'y pasalubong sa mga chocolates. At ko sa Shell Select. Dito ko'y palik. Ah, kani. Sige.
0: Hala, misugot. Misugot. Akong replyan. Tarungan, ginayin mo ang effects niya, baby Jawa. Replyan ko ni. Uy.
1: Unsa man imong gusto nga pasalubong.
0: Ano, uy, ka ng imong kalo lang. Ako replyan ni Bea. Kilig-kiligun mo sa taan ni Lord. Ika ni Denny mag-text-meet, Lord. Okay na ko, mahalag wala kay pasalubong. At ano itong type, uy, kay magkamali-mali mo sa taan ni. Bahala na wala kay pasalubong. Basta kay makita lang tika, solve na ko.
1: Mini-play na siya. Gusto, palitan lang ako rin siya o kwan. Kana chocolate o peanuts.
0: Peanuts?
1: Palit na lang ko o peanuts o chocolate.
0: Peanuts! Balik-balik, peanuts. Wala, koy. Ako replyan ni B. Ay! Failed naman ni Noon. Ano naman ni Koy Lod? Palod ko ni Bibi Jow, B. Bibi Jow! Lodis ako, B. Utang lang sa... 50 lang.
1: Oh! 50 lang, sige.
0: Sige, sige. Giludan ako. Salamat, Bibi Jow!
1: Tingulang na des, Bibi Jow.
0: Replyan ko ni. Replyan ko ni. Kanus, ta, magkita. Wink!
1: Uy, nireplyan na siya. Wadi siya kabalo, karon ko magkikita saya. Magkita ta karon. Simba ko ni. Kita takaron. Palit lang kong mga pasalubong.
0: Huh? Agad agad? Ngayon agad? Oh my God! Saan ko na lang mani? Ako mga bugas-bugas. Wala pa pininawa? Tagkura ba kay ni? Saan mani? Uy. Pero kung... love ko niya. nga nang love mga siya nang uyab. Abala na ni magkita lang siguro mi pero sao mo na ko niya kung naong nagko kayong bugas diri nasa tuo nasa wala nasa angtang nasa ilong
1: kaya niya kaya niya makareply lahit na ba kong feelings na ni sa iya bay there's something wrong na git
0: ako na lang siguro niya siyang replyan no, in love na ba ako ani niya ay ako ni replyan pi. Wala pang gawin baligya din nga Santon Plus Herbal Soap din sa amuha pa. Sao man niyo. Pagkaayaw niyo kung bukas, ani Rod, replyan ko na lang eh.
1: Kuhapa ka ba kay siya?
0: Maulaw.
1: Kuhapa siya profile?
0: Maulaw ko. Makikita ni mo kay woke up like this, pabaya ko.
1: Layo naman lagi sa iyang picture, iyang profile.

0: Dobby, kadali lang ha. Unsay, asa naman to akong keyboard? Unsay, color sa imong Nina. Nina!
1: Muntana siya, si color sa si Nina. Reply na ko, naka-white polo ko, naka-maong, naka-rubber shoes.
0: Nirip. Hala, siya gede nang nakita na ko dia sa may Dian Space Shack. Kagwapo. Ulo mo sa kaani. Bahala na ni. Ang akong gisuot, nakagown og black. Nagdala kog kutsilyo. Kandila nga itom. Og nag high heels nga 7 inches color black. Jen.
1: I-replay na, Bibi. Upin ako, Bibi. Nakagown og itom. Nakakandila. Uy! Sabi, Pablo, kaya ni.
2: Pablo! Waka, Kuya Pe!
0: Ano, mamalbal!
1: Anong pa'y kutsilyo? Sayok. Sayok galing ni Marag Maroon. Ito ang tani ba? Pero bahala na. Bahala na ni. Naalaman dyan ko diri.
0: Ito upo dahil siyang nakagown kong itong. Ako replyan. Actually, nakasayal kog mubo. Naka-crop top. Color yellow. Na ako'y bulak sa kilid sa dalunggan. Tanaw diri sa dapit sa baligyaanan og siopaw. Sent.
1: Uy.
0: Ano na kilupangan?
1: Reply na. Uy, siya kilo na yun. Nakakaptap. Wow.
3: Hello, Marlo.
1: Kagwapo na ito na. Hi. How are you?
3: Nice to meet you, Marlo. Ulang mo sa tani.
1: Nice to meet you too. Sa di mong alan, uy. Kailan na kasakwa ko? Apako kailanin mo?
3: Tagra ko, babes.
1: Ay, a babes? Amay na, kay babes para diritsu na.
0: Sorry kay Marlon ha, gatabon-tabon ko sa kung now. Kanang
1: namang... Takuha siyang bugas, uy. babe? Okay na katagog, babe?
0: Oo. Basing ganahan ka mag-practice.
1: Takuha kayang bugas. Okay, yung bugas sa madali.
0: Mitutok siya na ako.
1: Sige lang. Okay lang mag-practice. Practice. Ay, sus. Ato na lang yung diretsyon. Kaya dito na may punta pa ingon.
2: Tama.
0: Ayaw. Kuan, baka nang... Maulaw mong magtanggal ani ako ang mask. Kaya basing kuan ba?
1: Mas niya?

0: Kasing mao. Kasing manghinaway ka sa kuwa ba? Nagkaon mga kudagang kay mais.
1: Ano di ay? Modi nga. Mura po og mga mais ng kuwan.
0: Ansa?
1: Dili ba? Wapa ka. Uy.
0: Mo ba?
1: Wapa ka.
0: Nagigopahan siya na ako. Bitaw, Marlon, tawag lang ko kuan. Tawag lang ko ka ng kuan, Marlon. Tawag lang ko og babes. Practice na siya kung uyabon ko ni mo.
1: Iskot naman lang kang uyabon.
0: Nandiyan ka na.
1: Iskot naman lang kang uyabon. Uyabon lang, uyab na lang ta.
0: Unsa? Kapaspas ba? Di ka ma-discourage sa kong now?
1: Sige lang ko, wala man sa naong nang kuan ko. Ang importante ang heart man. Pero, takot ko yung bukas ba eh. Importante heart man. Pero basi hindi ay makaya rin ng mga sabon-sabon, mga Sancton herbal soap, mga glutathione soap, mga clear skin glutathione kojic. Sigma, tanggal rin na.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Dili, magkikuan man mo ka ng giklaro. Wala man mo di.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Wala ako nang hinaway.
0: Kabalo ka? Nagnituyo siya ko ka hindi niya. Kay abin ako ka nang naghutang ko kwarta sa mong silingan para na ipamasaya ron kitaon ka.
1: Uy,
0: siya ka ron?
1: Uy, dili, uy. Ay, kalimti to. Naunsan, taong kanino. Mag-o ka nga, main love. Mausan ni mo, sugot na day ka nga muyab sa ako nga ang ane akong naon.
0: Ni magod.
1: Uy! Relaxin. Kung huwap po niyang likod, Bi.
2: Nga nang naghilak na siya, sir?
1: Kuan ka nang,
2: Sir, lawiya lang mong kawan, sir. Nagkukin na siya buga, sir, ay.
1: Sa mga Marites. Uy, mga Marites. Wala, nagkuhan na ni siya kay na-emotional kay first time ko na mo nagkita niya. Kanang, wala siya nag-expect nga magkita meron.
2: Sir, so, kuya kayang buga, sir, kay murag munay na muli sa Dian's Bake Shop.
1: Ikaw, inawayan kay Karol. Kay isa na lang siya na ko. Lamo, gani ko nang inaway ni mo.
0: Muli na lang ko. Lain mang mo. Muli na lang ko.
1: Ayaw. Ayaw, uli.
0: Tuod man, Cinderella. Ni uli gid siya kay nalain gid siya sa kuha. Kani pong tindera sa Dian's Bake Shop. Grabe pod kayo ni siya makasilip. Grabe pod kayo makamarites. Moto Cinderella nga, nakonsen siya jug ko sa tinuod lang. Kanang na ako sa point sa kong life ba nga, pagtanaw na ko siya, ma-inlove jug ko sa iya, guwapa gid siya Cinderella. Apan makadisappoint lang kay dagko gid kay siya bugas. Kaulaw ko nga magsuri-suri mi niya ang makita sa mga tao sa iyaha ang iyang naw nga dagko jud kayo Cinderella like mura siguro murag munggos ka dagko dagko jud kayo Cinderella di man singong nga hinawayon ko kaya lang murag ma-turn off ko kay murag di man gid siya kapanghinlo sa iyang naw. Moto Cinderella sa kong pagkakonsensya, ako siyang gitext og balik. Kaya gusto na lang po ko nga makipagkita sa iya ha. Knowing na, uyab na rabaming duha.
1: Chatan ako, B. Babe, musta na ka diha? Sen.
0: Puya bangon eh.
1: Chatan pagin ako siya.
0: O sa nitanggalon akong bugas, be.
1: Babe, sorry kayo kung last na kong pagkita, ha?
0: Ah, naman to kong keyboard, eh.
1: Sorry. Pwede tayo magkita, usap.
0: Ay, nag-chat akong amiga nga si Ann Abapo. Ako sa nimbasahon, be. Lady Black, maayo wala nagpasan og sanggot o niya nagsakayg silihig. Si Anpod, uy. Ni-share lang gani ko sa imuha sa kong gisuot tong last na mong kita ni Marlon. Ako sa nirepayan siguro si Marlon, eh. Takonsensya daw siya. kay ubos man giapon ko eh. Para na. Kitaon lang siguro na ako. Pero kimingaw na mapugun niya eh. Kitaon tika. Kanos aman.
1: Nireply na siya. Kanos ado. Apoy di karun. Ay baka ngiti ko.
0: Karun? Reply na ako ni. Paspasan ako ni. Pasing mula na yung oras. Sige. OTW. On the way.
1: Sige, sige, sige. Sige, mag-prepare ko.
0: 2 months, Cinderella. Nagkita aming duha. O sa pagkita na mo, Cinderella, kitagaan dyan ako akong kaugalingon of chance o akong gipaningkamutan nga di ko manghinaway sa iyaha. At ang una namong kita, ako nanggiingon sa iyaha nga pwede siyang magamit og Santon Plus Herbal Soap aron mawala ang mga bugas-bugas sa iyang naong. Since naama na siya'y antibacterial effect, makatabang gid kini siya. Dirimi nagtambay sa my Mercury drugstore aron makapalit gid siya. Pero karon Cinderella, sa pagkita namo, lain na usab ang akong na-found out sa iyaha. Hi, Marlon!
1: Hi, babe! There's something fishy?
0: Marlon, uyab naman gita. Kana, pwede ba ko nga mugakos?
1: Sige, gakos.
0: Nga nagong murag panabon man ka sa imong ilong.
1: Wala, oy, kay kuhan mag-good ka na masig matulog kong sipon ba? Sinitulo ko si Paul kay nagkuhan suba mo ko niya suba itong chat-chat ni mo may suri niya manong naulanan ko gamay niya manong kita pa karoon medyo kuhan man something fishy akong si Paul.
3: Yummy.
1: Ano ka ang ilong eh
0: ano ka niya siya katabon-tabon mo niya siya siyang ilong
1: siya ano niya ligo ano ba eh gua para bon tao na pay bugas ng bug ilog.
0: Marlon, nabay ba ho sa kuwang? Murag ka panahabon ka namang gin, murag di namang gin makaya, guro. Nakatamak ba ko og kuwan? Landmine?
1: Di ba si tanawa doon mong TLB, ba si nakatamak ka?
3: Yummy.
1: Ah, wala.
0: Wala man?
1: Wala. Sipon na niyo, sipon na.
0: Mau ba?
1: Kanang kuwan to. Naman tayo din sa Mercury. Na may baligya din na nga. Kuwan. Baligya din nga Santon Plus. Santon Plus Herbal Soap. Pagpalit, anak, kay makatabang na sa imuhang kuwan.
0: Sa unsa?
1: Sa imong health. Health sa imong naong. Sana. Para mabalik to kahamis niya. Guwapo ba na sa salawas kay magkapahumot?
0: Ginaingon ni mo sa kong abaho ko?
1: Uy, humot ni mo, oh. Humot kayo kong uyab. Uy.
0: Naguba man lagi ng naong ni mo. Kanang tinuod, parang kahit kung nukubi. Unsa mag yun?
1: Ganyan. Basta, gamitan lang ng sabon. O, ako na palit ha. Ako'y palit. O, ako natang sa inyo.
0: Unsa mag yun? Kamulo ka?
3: Yummy.
0: Tumuna na itong kita. Akong bukas imong napansin. Karol, naakay diliingon sa kuwang. Samang cute.
1: Kuwan ka nang singtanon ka?
0: Ha?
1: Dali na ba kasingoton?
0: Patay. Patay akong likod basa. Patay akong ilok basa.
1: Pero okay na. Basa. Okay na.
0: Hala? Hala? Ano na nalima ko? Mali kong ilok?
1: Okay, lagi kayo na, babe.
0: Ha?
1: So, gamit ka rin ito sa bunahan. Ipuhan mo, ha?
0: Marlon? Excuse us, ha? kanang Marlon, gisugo mangud ko sa kong mama nga mamalingki ka na.
4: Chismis!
0: Kanang Marlon, uli sa ko. Kita lang tabalik sa sunod, ha?
1: Okay, sige, sige, sige.
0: Sige, Marlon. Cinderella, pagkagwapa sa kong uyab. Apan Cinderella, niyabot na sa point nga dapat na untan ako ang iyang mga bugas-bugas sa naong. Pero Cinderella, di ko kadawat sa baho sa iyong ilo. Naglibog ko, Cinderella, kung unsaon ako pag-ingon sa iya, ha? Gakaikog ko. Maikog ko mong ingon kay basig makaingon siya na hinawayon kay ko. Pero Cinderella, nalipay jug ko nga ako ang ka-textmate kay Ron. Ako ang love life. Babae nga ako nang gimahal. Apan Cinderella, kalibog ko kung unsaon ako pag-approach sa iya, ha? Na di siya malain ako. Tungod kay nanimaho gid siya og ilok. Para sa putahe confession, gikan sa impasugong bukid noon, Marlon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bali kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Ay, nakunaling ako, Double B.
1: Apo po gani. Sus, lami po ang tadiliyon lang ang drama na. Hapit naman po day ang kwan.
0: Uuwi na din kasi tayo. Or sanay mga komento diya karong gabi una para po sa story sa itong letter sender na si Marlon. 0945-443-5869 ang ito ang numero na pwede ninyong i-text or tawagan para maghatag mo sa inyong mga buluanong tambag.
1: Yes.
0: Sa itong letter sender. Importante siya, Double B, nga kapag ka, dili lang sa makipag-meet kasi mong uyab or any anything, as a part of a personal hygiene, ginahanglan, humot gud ka. No? O kung mapansin mo, ginapaningot ka, kinahanglan dyan nga maligo ka, manglugod gud pong kagtaro.
1: Ikaw man ang nagdala sa imong lawas, dapat mani-ejud ka unsay mga red flag, unsay mga weakness nimo, unsay mga kuan. Ikaw may nagdala na dapat i-identify nimo na dayon kabalo ka unsa pay mga solusyon ana.
0: Uy, tinuod jud ka ayo no. Kanito ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot gid kay na siya bilabi na kong nanu dagko kay kag bugas. Nya baho kay kag ilok na amang gikinis siya antibacterial properties, makatabang gikinis siya sa imuha, maalibyuhan ang imuhang problema sa kalawasan.
1: Yes.
0: Na kitay color Double B ato siguro ni entertain murag wala na magitay igong oras lang sa naman ni. Pero sige lang gihapon.
1: Okay,
0: hello mga gabi.
2: Mga gabi.
0: Mga gabi po kinsa ni palihog?
2: Si Pedro ni B sa Karkar.
0: Sige. Wow. Double B ikaw na bahala Double B.
1: Hello mga gabi.
2: Mga gabi.
1: Sige, unsa man imong matambag sa tong letter sender karon nga si Marlon?
2: Ako lang ikatambag ni Marlon kung tinudanay siyang nahigugma sa babae. Iya na lang yung pangkahan nga mo na yung lipkuhan. Karang usay na dili niya mo yunan ba? Kaya magsige sa gutong utong kay baho niya. Na may ubos mo lang ng babae kaya nagbigyan na lang sa niya. Iya na lang pangkahan para bitaw nga maka bantay sa tiyan niya, makapausap, makakuha sa tiyan na makapaglimpyo sa tiyan kagalingon. Grabe, isang biyana eh, di mo sa kabawang malimpyo po.
1: Sabot pa sabot niya, tabangan na lang ni Marlon.
2: Tabangan na lang niya.
1: Supplyan na lang niya, Santon Plus Herbal Soap.
2: Soap, oh. Ano na lang niya, para alipit na niya. Naikuha mo sana, in love sa nang biyana, yan na lang yung tabangan.
1: Oo, diba? Sakto-sakto.
2: Ano na lang? Luwi man po.
1: Luwi man niya. Nainlab na po siya, no?
2: Nayubos ba ito ko na kaya yung ikuha na katong bugas. Yeah. Karon, sa ikaduha na po, kaya pagkita na, nalapong sa siya sa yung ilong. Diba? Makuhan sa gitba, may ubos mo ang babae sa side. May layaw ang pagkahal. Kung puhon, kung maka magdayong gisa panglitan, makagwanta din siya, may unana lang yapon, di. Yan lang yan. Kuan, mintas tanto nga bago pa. Niya karoon mahusap. Mahinangin na nag-usap ba?
1: Karoon mahumot.
2: Karoon mahumot na niya. Kay guwapa, mangkurang yun siya, di. Anak ni Prince lang kay Baho.
1: Oh.
2: Pero, wala ka magunas gamit. Kuha ka mas pang limpyo. Ate sa lawas.
1: Sakto.
2: Oo. Maroon ako yung kuan, Double B niya. Salamat niyo kay wala na ba yung oras?
1: Oh, okay ra kayo. Basta ikaw amo di kang paipasulod.
2: Mo lagi niya, mo na rayo ko ni Marlon. Kung tinudan na isang higugma sa babae, yan na lagi ang pagkaan harap sa mukha.
1: Supplyan niya og Santon karon. Kay sulod, supplyan na po niya turbo.
2: Siya na lang turbo.
1: Okay. Salamat kay sa imong komento karong gabi on na.
2: Sige, bye-bye din. Salamat din yun doon, ha?
1: Bye-bye. God bless.
2: Bye-bye. Amping. Pod mo dia.
0: Apa. Dawi. Tama bito to yung giingon, ay.
1: Bitaw.
0: Ay, nalingaw ba mo sa tong drama? Ha? Dapat na permintihan na dyan yung munig duty, Double B, kay Murag. Naanod na ganito mga katropa nga, naagid ka diri per me.
1: Gani, no?
0: Kasi sayo, froggy, frog, frog.
1: Kalingkamot lang kita, no, nga. Basta wala free.
0: No?
1: So, pasailua nga itong mga nangaging kagabiyon mula takay sa makmak na meeting itong mga lipangatinan.
0: Bahalag ba huwag ilo kay mapangitaan man nagpamaagi ba? Importante, hinlo ang kasing-kasing og loyal. Tinuod ka na higugma, ikaw na pangitagpaagi para magka-self-aware siya ingon si Mama Ann Abapo. Bitaw.
1: Correct.
0: Kung mahal mo, paglaban mo.
1: Oh?
0: good. Basta kung love nimo siya, instead of imo siyang imak, instead of imo siyang sawayon, imo siyang katawan sa mga flaws ni sa kalawasan, tabangin na lang. Oo, nga para mapa-improve nimo siya. Kay mabitan ng uban din ha, AWB, ang advice na binang sa mga mahilig mag-cheat. Kaysa mag-cheat-cheat mo, pagwapahan lang nagsamot inyong mga partner. Diba? Mm-hmm. Kay from that, sus, asaragod.
1: Tinood.
0: Tabanga, tabangin na lang lagi ko. Ha? Madala pa natin mong ipon?
1: Yes.
0: Ako na ginang ibaligyan ang iyahang kuan, iyahang Marpil Double BK, wak na pusli.
1: Ah, magbuang ano man, sayang.
0: Hindi mo yung suot to, hindi, ito na lang ibaligya.
1: Ibaligya sa lae, ipenda.
0: Kuan, kailang second hand. Pero bitabi, wala namang kita igong oras. Pasensya, jud kayo, kung medyo na short ganda nga itong oras no, kay naglami ang drama. Sa mga daghan naman kay tag-karakter karon na may nag-apil-apil good. No? Na may mga nag-join-join, mga martis kayo. Ay, nako. Pero bitabi, double G para si mong final words for tonight.
1: No, salamat kayo sa inyong pag-uban-uban kanamo, sulod sa duha ka oras. Hangtod sa sunod, ugma sa, ay, kuha na karun, Thursday, magdungog-dungog na po kita o magkita-kita sa Domingo.
0: Aha.
1: Sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Philippines. No, sa Tibok Persa, sa atong kauban nga gwapa si
0: Char. Miss
1: ato ang Cinderella.
0: Salamat to Bita, sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Kung sa mga adlaw karon, unsa mang adlaw og maon sa mga adlaw sunod adlaw, I hope na okay lang gihapon ikaw.
1: Yes.
0: Pilian lang gihapon ang imong kaugalingon kaysa magsikag pili-pili ana niya nga dili ikaw ang iyang gimahal.
1: Oh, grabe
0: po doy.
1: Sakit.
0: Aray.
1: Sakit ikang pabalon, te.
0: O, gani. Pabalunan, Gitch, kay para aware. Sa ngalan na lamang po, sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: FM.
1: Archie, kuring.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita, salat.
1: Oh, kuyay.
3: It's safe.

0: FM.
1: Ah, ah, gusto mo limong isalista niyo ng eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Malit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: kapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mong palpitate. Muna akong gimintin karon.
5: Ang Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya nakikatabang sa

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, aminaw ragod par. Pakurati rago ng imong uyab nga. Wa pa na kay tuli.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin?

0: Yan pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baklat.
1: Maligayang pakikinig mga kababayan ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pumuli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan pumuli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie ano, at binabati natin ng maligayang kaarawan ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
0: Yes, birthday ha. Sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung kulsuda kay Doc Algie kung ano po ba

0: itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc?
1: Ayun at alam nyo, ang arthritis na ito hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkokos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, yung ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano? At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
0: Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
1: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ang ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging sweep and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget at pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
0: Nako.
1: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak. Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa. Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, meron tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihinto nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity, o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
0: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
1: Yes.
0: Ano? So, maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin, ano, pwede mo pa rin ma-prevent
1: yung
0: pag-triggers
1: yun
0: niya through your lifestyle and
1: parang
0: then through supplementation.
1: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
0: O,
1: ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
0: Oh.
1: O, diba?
0: So, mga kababayan po natin, ano, ay maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano, maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano, nagiging maganda yung kanila pong ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano. So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano, kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha. Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
1: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, malamang meron ka nito, ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, parang laging masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka local na rheumatism lang na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan. O, diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: O, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
0: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto or pwede niyo bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sunson Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
4: Sunson Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
4: may gamot ka pa,
6: mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
0: Walang kabang mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadis natin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh, tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
1: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
0: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
1: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag mayroon tayo mga ganyang pagkain everyday, less sugar, tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices gaya ng yung turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit diyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain, ano. At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santon Plus Herbal Oil eh. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
0: Modulator.
1: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
0: Ayan. Ayan, so mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime, ano, na nararamdaman nyo parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. And po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
8: The Secret of Health!
0: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
8: Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo. Ano, nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
1: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
0: Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yan sila, mga kaibigan. At isabay nyo na rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 din po edad ng lolo ko at mahina na talaga, no? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad, kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
1: Pwede. Pwede po. Mm-hmm. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, mm-hmm. pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng mm-hmm. Kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Mm-hmm. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot siya ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural na nakapagpapaganda ng erection or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic niyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
0: Grabe.
1: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa... Habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
0: Ayan. So mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
1: kahit wala kayong partner, okay lang yan.
0: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
1: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
0: Yan. Pwede bang gumamit din ito doon kahit mga 30 ka pa lang?
1: Pwede.
0: Pwede rin.
1: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yan sa matatandaan.
0: Tama doon.
1: Eh. Bata pa lang. Depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan. Denial lang yung iba. Eh,
0: yun
1: diba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
0: Ayun.
1: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
0: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Ang ating masasabi na thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung ligod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, alas 5:07 na. Murabag, unsumani, murabag bungol akong kuan. Unsumani, abe, sabasin sa ako, running bulyo. Okay. Anyway, mga katropa, welcome sa tong programa nga Exciting Pilipinas. Ininausab si katropang Real Buro Alinton, ang inyong makauban sulod sa usak ka oras. Hangtod alas 6 ning takna sa kabuntagon, mga katropa. Once again, welcome sa tong programa ang Exciting Pilipinas. Sa tanan nga mga nagmata karon, alama yung buntag ninyong tanan, mga katropa. Alabi na sa itong mga viewers, there is my barangay Patinay, akang Kagawad Mabras, Mary Joy Mabras. Tama ba? Kung wa ba ko naman eh, si Kagawad ba ni? Mayong buntag ni mo diha, katropang Mabras Mary Joy. O, kung wa ko na sa iyo, mo niya akong kauban sa una sa operation sa PDA. Kung wa ko na sa iyo pa, pero stand may corrected. Stand corrected kung mali niya ako ang pag-huna-huna karon. Anyway, mga katropa, sa tanan naton mga suking tigpaminaw, alam ay buntag ninyong tanan, mga katropa. ako sang pangitaon na tong live, ha? Kay basig naanapun mo diha naga suko-suko kay nawa nabasa ang ilahang mga pangalan. Wait lang, kay ako sang tanaon o naka-live na ta, ha? Kadyot lang kay Diara. Medyo loading pa, mga katropa. Si katropang Gloria Malala Apilo, nanguna sa atong attendance, mga katropa. Aba, yung buntag ni mo diha, nanay. Kumusta man imuhang kabuntago, nay? Share dano kuno siya. Kining oras, mga katropa, hatod ka na to sa atong produkto. Mga produkto nga nasulayan sa kadaghanan. Ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and syempre ang kanunay na kung ginasuyop, mga katropa, ginasuyop nga kape, dili ginasuyop nga aso. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ha? Naadiri ang ato ang lami nga lasa og epektibo pa. Daghan na pod ang misulay ani, mga katropa. Gihantod karon nagbalik-balik man diri sa ato ang stasyon. Bisag kapila gainan nga wala pa i-stock, mo balik yo diri a. Di mo na ang nakapoy hinoon. Pero good news, mga katropa, kaya ang atong Santon Plus Gold, no, available na kini sa atong mga Mercury Drug nationwide. Money ang good news na mo sa inyo karon. Kaya huwag di mo maka ayaw na lang sa igin mo gani sa istasyon. Kaya ang atong available na produkto diri, vitamin C lang usa o ang ato ang Clear Skin Herbal Soap. Mao pa na ang atong mga produkto karon na available diri sa atong istasyon. But anyway, sunod simana, mga katropa, muabot na ang atong mga produkto tungod kay kami na usab sa unang takna, mga katropa. Mubalik o magdala o grasya diya sa inyuhang mataga barangay. Muanha mi sa inyuhang mga barangay, mga katropa, karong mga sunod simana. Kay amo na usab kamong bitbitan, dalaan sa ato ang mga grasya, mga katropa. Dili lang makatabang sa inyuhang pagpanginabuhi sa matag-adlaw,
Kundili, doon na patay mga grasya nga ipaabot usab diha kaninyo. Okay mga katropa, diha na diri si katropa nga Didin Pataho. Matod pa niya, good morning sir. Good morning sir Ray Alinton og sa tanan nga mga naminaw. Labi na sa mga taga Sitio Cantagan. Permi naminaw sa imong programa, Exciting Pilipinas. Mayong buntag diha sa mga taga Sitio Cantagan. Sige na, ingon ko na ha, pang mata na intawon mo sa iyo kang inyong mga kabaw dito, kinahanglan pa ipakaunon og sa iyo. Kaya aron usab nga makabirada na usab. Kusgan mo birada. Kaya ang tag-iya, gaino magturbo. So dapat ang kabaw usab, paimnon usab o kuan. Paimnon o kining tawag ani. Paimnon og tubig, gano'n ay asin. Hoy, mayong buntag ang Uncle Richard Itang. Ang ako ang father figure. Sa kaniadto, sukad pa kaniadto, sukod sa ako ang pagkahimugso og buot. Sukad sa akong high school life, mga katropa. Akong mga kuan, ang akong mga nahimong ginikanan sa akong kinabuhi. Sukad ni atong 2012. Get well soon and fast recovery sa akong auntie Dilma Itang. Mayo kayo ang Dios tungod kay nahimong successful ang operation nga gipahigayon kaniya. No? Mayong buntag usab diha sa tanan nga mga kaubanan diha sa Obigay ni Ward, diha sa DOPMH. Get well soon sa inyong mga gipangbati. Hinaot unta nga makagawas mo diha og dali og maangko ninyo ang fast recovery. Pagsulay ra na sa inyo ang mga kinabuhi. No, di lang palabi og ka-stress, labi na sa mga nakasinati og kining si tawag ini kanang pagkapunit. No, daghanta ubay-ubay man daytag mga kuan diri sa atoang probinsya, no. Kagahapon pa ko nasayod mga katropa nga murag halos kada semana or adlaw ba di ay no nga dunay mapunitan nga mga kababainhan gikan sa ilahang pagmabdos. Dala baka kini sa atoang panahon karon. Wala binakay halos sa tanan tao na gyud. No, nakasinati og stress mga katropa. Muna nga di gyud nato ipaliban mga katropa ang pag-inom og Santon Gold Coffee Mix or Santon Herbal Capsule. Tungod kay kinahanglan gyud nato mga katropa nga malabanan ang stress sa ato ang matag kinabuhi. Mayong buntag diha kang Alberto Panangin si Alberto P. Jr. Good morning sir Ray, shout out from Purok Science Barangay San Isidro sa P family. Kaning imuhang apelido no kay mahimo gyud na kong F. kang Andy Rob Cabrera Pagaran ang atong higala diha sa may G-Shot. I-shout out ra ng mga trip o pamunog bato at bang sa Iglesia ni Cristo. Oy, kinilagi attention sa atong mga kapulisan. No, hinaot unta na nga siguro dapat patulan na ning mga tao nga mga ingon ani. Kana bang ang tuyo sa kagabhion mga katropa, suroy og lingaw-lingaw ramang yun unta. Nganong sagulan mang yun sa pagkabayolente, no, wala na gani mo gibawalan diha nga magsuroy-suroy dis oras ng gabi. Pero ngano mang yun nga naamang yun mga salbahis nga mga tanawa sa yupas buntag, isapot na punta dire. Pagkawagi ayo. Wagi ayon ng mga tawhana.
Kanabang ang katuyuan is lingaw-lingaw. Ang katuyuan is ang pangita og lingaw sa kinabuhi. No, this oras ng gabi. Pero lagi mga labi na diha sa may Mangga-Tsupoy, diha sa may poblasyon, diha sa Dakbayan, sa Bayugan, mga katropa. No, naagi mga salbahis diha nga mga tao. Ako pa lang siguro, mayo lagi untanag, mabalik ni mga Duterte, mga katropa. Mabalik tong mga patayan ba? No, mga matay na siguro yung mga tawhanan. Huwag mga ayo. Huwag mga hinungdan nga nagabuhi sa kalibutan, naghatag rag kagubot. May lang untana, kabir na lang yun diha, katropang Ralph. Paniguro na lang yun diha, Shell, nga di ka maigo og bato. Salbet hikad yaw ni Ken, mayong buntag ni mo diha. Hoy! Sa tanan ng mga nag-birthday karon. Happy birthday, Ate Darling! Asa mo daw itong birthday song? Ay, wa man. Kang Rian A. Snowha, happy birthday dong. Dili pa daw ni siya magpa-post kay Basin Unyag, makaligo siya sa ilahang eskwilahan. Mayong buntag sa mga nag-birthday karon. Happy birthday ninyong tanan mga katropa. Kang Larry Tixon, mga adlaw, mayong buntag sa Rialinton, request lang ko og song nga Hands Up. Ato na pangitaon unya katropang Larry. Wilma Joaquin, mayong buntag sa tanan nga nagmatana og sa tanan tagapisaan. Sa tanan nga mga tagapisaan nga way tubig, pangmata na mo. murag halos karon tagapisaan sa iyo ng mata. O kung naaman galing agas diha sa ilaha sa kadlaon. Pero o pati kadlaon way agas, nagtuo kung wa pagyunis lang ng mata. Rigor na Rokla, good morning katropang Ray. Monitor always exciting Pilipinas samtang nangapi og Santon Plus Coffee Mix. Grabe ginis katropang Rigor. Kumusta man katropang Rigor ang Barangay Santa Irene? Sunod na simana, may enta mag-uban-uban na tadiha katropang Rigor. Kaya among dala nga mga panalangin, mapaabot na namo diha. Bitaw ha, sa mga nag-birthday karon, labi na kang auntie, kang Ate Darling Rosa Saol. Kang Rian A. Snowha, og sa tanan nga mga kasabay nila sa birthday karon, ilang mga adlaw nga natawhan, no, maayong pagsaulog sa inyohang mga adlaw sa pagkatao. Rosemary Kibrahosa, mayong buntag nimo madam, gikan diri sa Pilipinas. Ambot og diha buntag pa ba? Huh? So, mayong buntag, panghinaot nga malipayon ang ato mga kabuntagon, mga katropa. So, altong oras, alas 5.20 na, tagaan sa tamudihaga, pampaugnat gamay sa ato ang mga kaugatan. No, kining ato ang tricycle driver by Yoyoy Villamil.

0: oras mga katropa, alas 5.24. Shout out sa atong mga tricycle driver, mga driver nga babaero. sa mga babaerong driver. Ang kanta ni Yoyoy Villami mga katropa, nagbulgar sa inyohang mga kalokohan. Labi na sa itong mga tricycle driver ng mga adaret. Daghan na bagyod kaayo ni, kay daghan na pong na-report dire. Kining mga adaret ng mga driver. Unya, di punta makaingon nga gikan lang sa mga report kay kita mampud mismo lagi. Makahiring mampud sa ilahang mga mata ba. Pag na gani karga nga chicks, tinawas mata oy. Murag ang katinaw sa ilang mata ba, mura bitaw nakatumar og Vision X Plus. Lasamot ng mga babae nga gapuok-puok diha muanhas publiko. Basta nga tinawas mata sa mga driver. Ambot ka ni katropang rigor. Kung ikaw katropang rigor, kung makakita kag chicks katropang rigor. Nasayod ko nga tinaw pag yun kag mata. Murag, ganahan na lang po siguro ka, moingon ba nga, mamasahiro na lang po ko be? Bitaw na, dili manon, tanan mga driver nga dunay ingunani o mga kinaiya. Kuan na lang, special mentions sa mga driver, bitaw nga mga, nagyoy mga ingunani nga mga attitude ba? Ayon! Reden Ventura, good morning sir. May buntag usab nimo diha katropang Reden Ventura. Taga-asa man is katropang Reden Ventura. So mga katropa, tong oras alas 5:26. Pagpaabot na lang po usab og mayong buntag sa atong mga katropa, labi na sa atong mga OFW. Kani si katropang Rosemary, o sa ka-OFW mga katropa. Aniya, diri karon nakiguban ka na to. No, si Lina Pataho, dili ni OFW si katropang Lina Pataho. Lahi ni iyahang kuan, trippings kinabuhi. Maayong buntag diha sa tibok kapamilyahan ni katropang Lina Pataho. Ingon man usab sa mga sa tibok pamilya ni katropang Wilma Joaquin. Pero kining mga Pataho, mo gyud sila yung mga baga gyud nga mga kapamilya ba nga mga supporter kayo nato diri. Okay, nganong makaingon ko nga supporter kayo nato. Apilon man niya iyang mga silingan. Sila si Kuan, kato sila si Flores. Si Inse. Na pa to. Daghan pa to iyang gipang mention diri nga mga silingan niya nga dugayan pud mang mata. Atong gamitan og Vision Plus aron klaro katropang re, tinuod yun na. Basta katropang rigor imuha ra na ha. Ako mag-straight man ko sa akong pag-drive katropang rigor. Kani si katropang rigor, bisan taas-taas na nig-edad, nagtuo ko nga tinaw pagyod kayo ni siya og mata. Merasol Sumudyo. happy Friday, Ante MM. Gikan diha sa Sambuanga. Happy Friday. Oy, bitaw no, Friday man day tuod karon. Katropang Ralph, kumusta man ang preparasyon diha para unya? Okay, kinis katropang Ralph, naaman ni diha sa kuan, naaman ni diha sa dapit nga diin mabibos matag gabi. Mo nang naratol na pud ni siya, kay doon na pud lagi sig pamato diha, diba sa may iglesia, diha sa poblasyon Bayugan. Mayon ta ning mga tawhanan ning mo kanang masampulan gyud sila hang kuan ba ka kabarumbado. Salamat si Ray sa pagbasa sa akong pangalan. Unsa ngano man na Wilma Joaquin? Nauna unsa man ni si katropang Wilma Joaquin? Oy, atong oras mga katropa, alas 5:29 na. Mo-break una tas makadiot, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Mubalik ta mga katropa, aron usab ipaabot na usab nato diha kaninyo ang mga kasikas o mga informasyon nga nakuha nato dito sa atong silingang probinsya. Ay mo gawa mga katropa, kay mubalik ra ko, human lamang nining pipila ka mga minuto. Exciting Pilipinas!
1: XFM. Usa kadlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Karawan lawa. Naa na moy mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
1: Santo
3: Blas Gold. Ako si Jubilin. Ako'y Gwetter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gwetter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: 5 years nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, alas 5:41 na. Mayong buntag diha kang Ante Arlina Lincuna Liarina. Hoy, Ante, kumusta man si Uncle Ruel? Ha? Kumusta iya ang gibati? Kaluoy po din taon. Gikan ko atong miaging simana sa FHA. Igo gyud paggawas nako sa eskwelahan, nagstorya-storya pa mi. Lagi may kalabutan ato akong katuyuan sa maong atong alma mater. Na tinga mangko nga pagtan-aw nako pagkaugma. Doon na naman kay post nga na hospital si Uncle Ruel. Muna siya mga katropa, ingon anak, ka-importante o kahalang dun ang atong lawas pag-amping o pag-atiman. No, kay panahon, sumagsakit mga katropa, di good in town sa yon. Muna siya nga, arong makalikay, tas mga balatian mga katropa, na di good malimot sa pag-inom, or ibatasan good na to ang pag-inom. Niining Santon Herbal Capsule, Premium D3, o gangatong Premium Santon Vitamin C. Kia Kisi, good morning Pinas, good morning Katmonon, watching from United Arab Emirates. Grabe. Mayong pagpaminaw, ako manday ning kuan, ako manday ning kababayan sa una. Si katropang Kia Kisi. Atong oras mga katropa, ganap na pong alas 5:42 na. So, muna usab kini ang oras mga katropas paghatod nato, no? Nining ato ang mga impormasyon nga naadiri atong nakuan karon. Nakuha karon sa ato ang Pikas o Silingang probinsya mga katropa. Kia Kisig, kumusta man diha? Ba, kamo ni katropang Rosemary, kumusta man mo diha sa Middle East? Wabay mga kuan, wabay mga kulba diha nga mga panghitabo karon. Basin mo gawas nami karon re, okay naman siya, maayo hinoon, no? Nag-inom mi og Santon Plus re capsule. Wow. O kana maayo na ante, ipadayon lang kay ang Santon Plus Gold, subok na at napapatunayan na po sa iba at sa lahat ng mga nakainom. Natagalog tayo bigla kasi doon na mas madaling i-explain sa Tagalog. Bita proven and tested na siya sa ito ang mga nakagamit. Maski ako, nagagamit sab ko. Labi na sa ato ang copy nga Santon Gold Coffee Mix. No, si Auntie Dilma Itang, mama nila Jim Jim, naapo diha sa hospital in town kay naoperahan po lagi sa kining ginatawag nga mayuma. No, lain man dining purmas mayuma mga katropa, no, kay umudako na operahan ka og makuha na mura magbalbakwa. O, ingon anak siya purma. Mauna siya mga katropa, nga kung di tama gusto maaping liyan ang mga balatian nga mga ingon anak, no, ati manon yun nato ang atong kalawasan samtang sayo pa. Muna'y giingon nga prevention is better than cure. No? So, muna nga, ampingan yun na to atong kalawasan, mga katropa, kay dili sa yun magsakit. Bisan makaingon tang libre ang atong mga hospital, makagasto man tayo, pero dito sila lang sa mga pagkaon, pero bisan unsaon, mga katropa, sa ngalan nga doon na kay balatian, sa ngalan nga kontrolado ang imuhang paglihok, no, lisod kaayo na siya mga katropa. Oo, nagkita mi diri nila na operahan gyud lagi, nagisi gyud in town tong tiya ni auntie. Okay, na operahan gyud in town siya. Anyway mga katropa, direta sa to ang mga balita nga nakuha diri sa may kuano, diri sa kining ato ang probinsya sa Bukidnon. Good morning ya, paki-greet ko sa happy birthday sa akong birthday sa suga. Ang ilaw ng tahanan, Ate Darling, happy birthday. Abin akong unsay suga sa balay. Suga sa balay, sa Bisaya, ang sa Tagalog, ilaw ng tahanan. Kung sa English, unsa man ni siya, the light of the house. Ikaw kasi ang eto mga nanay kasi mga katropa. Sila kasi yung mga ano natin eh, mga ilaw ng tahanan. Pag nawala ang ilaw, alam na yan. Sabi ng anak, Papa, bakit nawala ang ilaw? Ito ay na simbolikal mga katropa, ang ilaw ng tahanan, ang ato yung mga mama. No, kay maogid in town ni naghatag og kahayag. Duha gid na siya mga katropa. Ang ilaw ng tahanan o ang haligi ng tahanan ay dapat magkakaisa para ang magandang umaga, magandang kinabukasan at masayang pagsasama ay mararamdaman sa buong pamilya. Wow! Kuyawa eh. Happy birthday Ate Darling, hinaot nga malipayon ka sa imuhang matag naangkon nga bag-ong kinabuhi. Hatagan paunta ka og taas nga kinabuhi labi na sa atong labong makagagahom og ingon man usab no sa imuhang balatian. I-hail ka na ni Lord Ate Darl aron nga taas pa kay glabangunon at taas pa kay mo glabangunon ni Kuya Eliseo. Wala igingon nga sugod pa lang sa kalisod karon sa pagpaeskwela o kolehiyo. Napay mo sunod. Sunod na pila katuig ikan karon na anapoy mo sunod. Shout out sa mga dunay nagpaeskwela diha og mga college ha. Maka-proud kayo mo nga maka-survive ang inyohang mga kabataan taliwala pa man sa kalisod o crisis nga atong nasinatian sa ato ang kalibutan, di manis kalibutan. Sa ato ang nasod ramani kay ubang ubang country mga katropa. Di man ingon ani og problema. No, sa ato alang yun ning nasod mga katropa nga kundiin asa daghan og mga buaya. Okay. Ato sa ning dakbitan gamay ning ato ang nakuha nga impormasyon dito sa may Bukidnon mga katropa kay katong bayot nga gipatay. No, nadakpan ba ni o nagsurrender ato ning paminawon kang Hanilo Tabios. Ha, unsay tinuod, unsay istorya ni ining maong panghitabo mga katropa. XFM
1: Report. Alam po sa nadakpan sa mga personahe sa Malaybalay PNP, inabagan sa kailangan PNP ang suspect sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Karilangan, Bukidnon, pasado alas 12:56 sa kadlawon, Agosto 6, 2026. Gila ang suspect na si Rene Boy Sandulog, 19 anyos og residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Karilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up og curfew operation ang Karilangan og Malaybalay PNP batok sa suspect. Human nakadawat og impormasyon nga nagtago kini sa maong dapit apan diyang giduol sa usa ka police officer aron sitawon sa paglapas sa curfew. Kalit lang kining nikuot sa iyang hunting knife og nisulay sa paglunggab sa maong pulis. Hinuon paspas nga nakalikay ang maong pulis. Daling nasabdyo sa mga kapulisan og nadakpan kini. Gikumpirma sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspect sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nilbert Betty Dunggo Benito sa Barangay 1, Malaybalay City niadtong Hulyo 27. Narecover sa gikan sa suspect ang usa ka hunting knife. Sumala sa suspect iyang dahimo ang krimen. Humanibutiak ang biktima nga maot kini og nawong o gisundan pa sa pamalikas. Samtang gimakak ni ini nga iyang gipanamastamasan ang biktima.
2: Ito, ato man siya. Sabo ito, batig ng naong daw sa mangyawa mo. Pasagda na po siya sa giyayaw ito. Naman sige-sige yun po. Ito na lagot po ito. Dala na ko sa internet. Ito na ang ikonan. Isa na ang katulo.
1: Sa karon, magatubang kini o kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon gawas pa sa naguna niining kasong murder. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, Tumor of Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, Tumor of Sanson Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
0: Na maulagi na mga katropa kay igo lang tungod lang sa giingnan og kining maot pangit na tanawa. Namanggoy uban mga katropa, namanggoy ubang mga tawo nga dili nato kuan ang ilahang kuan ba kinaiya, no? Unya kani manggong kasagaran po daning ubang mga bayot mga katropa. No, kay naa gyud po'y pagka-sarcastic gyud kaayo mga istorya ba? O, kana bitawng maka-insulto po'y kaayo usahay nga paminaon. No, muna nga naiuban nga mga di kaayo kaadap anak nga mga jokes. No, muna nga makahuna-huna og daotan. Pero maulagi na siya mga katropa, bisag unsao na to ang pagpanimalos, labi na ang pagpatay. Wala magyud na siya ginatugot, no, bisan sa Biblia or bisan sa balaod sa katao mga katropa, balaod sa yuta, wala gyud na siya gi-allowed. Mao na nga dakong sayop gyud gihapon ang gihimo niining maong lalaki nga mipatay, no, sa maong sakop sa LGBT mga katropa. Okay, kana ragong giingnan ragod siya nga maot unya ug something bagi pa muka sa iya nga pangit lagi. Una, hindi na lang gyud ta ayaw gyud diha kumpiyansa ka tropang Wilma Joaquin. Bahalag ang manager sa tubig diha imong ingnog pangit, ayaw lang jud imong silingan. Okay, delikado na ni karon mo ingon tag pangit. Oh, wata kabalo sa huna-huna sa mga tao mga katropa. Munang bahalag, doon naman galing kay nakita diha nga batig na ang ina na lang yun nga special kang binuhat sa kita saan. Di ba katropa ang Gloria Malala Apilo? Pero mga katropa, wala magigihimo ang kahit saan nga maot. Sa ato lang yung pananaw nga makasasala kayo ta og pananaw mga katropa. Munang sa atong pananaw do na gyoy maot. Pero kung atong i-appreciate ang binuhat sa Ginoo mga katropa, namagoy uban mga piliso po ba nga ang Ginoo ko no walay gibuhat nga maot. Unya nganong do na may mga maot, so kinsa may naghimo ana nila, di punta kaingog ang demonyo. Kaya ang demonyo mga katropa, si Satanas, di ban kabalo mo buhat og tao. No, wa gyoy laing nagbuhat ana mga katropa, kundili ang Ginoo ra gyud. Pero mao lagi na beauty is unsa ta? Ang beauty is in the eyes of the beholder.
4: Ayaw!
0: Sakto ba? Ate Dar, taba.
4: Ayaw!
0: Sakto ba? naay pangit kay gumikan sa iyang binuhatan. No? Isa po na, maupod na nga nagyo yung mga ingon ana. No? So, watay mahimo ana. Good morning, Ma'am Ginaline Yutan, ang katuang maabtikon. Og kanang maisog nga provincial head sa Philippine Drug Enforcement Agency. Congratulations sa kalampusan sa pagsikop niining mga taong gahig ulo. Mabutang manato ni sila gahig ulo kay gipasidan ana nga bawal lagi ang droga, pero do na magi magapadayon gyud sa pagbuhat niining illegal nga droga. So muna nga congratulations and job well done sa ato ang Philippine Drug Enforcement Agency Agusan del Sur. Kagahapon mga katropa, gihatod na sa regional office ang tulo ka mga suspect sa kining tagpayuhot sa illegal nga droga diha sa may Prosperidad. No, to ana sila karon sa regional office, mga katropa. To adito gikustodiya ang kanhing kapitan, kanhing army o ang kasamtangan nga iski kagawad, no, nga nadakpan diha sa may barangay poblasyon Prosperidad Agusan del Sur. Mga katropa, wala na ko igong oras nga upadayon pa sa unahan. Ako na lang magapasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban, no, labi na sa atong mga solid listeners nga kanunay gyud in town nakiguban kanato, labi na kang Janet Mancao Madria diha sa may barangay Marcelina. Og wa naman siguro nabasa naman ang tanan, no. Oras, mga katropa, alas 5:56 na. Daghang salamat kayo sa inyohang suporta. No, kami na lang magaingon kaninyo amping kanunay kitakit Sunday pohon kay ugma wa tay programa kay adlawng Sabado man. Mopahulay sa pudmis pagyaw-yaw, mga katropa. No, kana lang daghang salamat og once again happy happy birthday sa tanang nag-birthday, especially kang Rian Ace og kang Ate Darling. Happy birthday ninyong duha uban sa inyong mga kasabay nga nag-birthday karong adlawa. Dagang salamat ug dalay gyud ang Dios, mga katropa.

0: FM.
1: Kaplodi!
2: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
2: Piting, tinawas tubig ba?
1: Pap, hadlo kang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
2: Baba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa mang kakap?
2: Manghi ko para muda ko punin ako.
3: Exciting!
4: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by...
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy. Dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Caraga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes. Weekend mga katrupa, Pizza City. Ning atong bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, once again, welcome kamo. Ning atong tulumanon, ako si katrupang Ri Celeste Sorobasquez. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, atong tulumanon natin kinis mayong ang kabubutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usas mga produkto mga katrupa, ang Visionix Plus Soap Gel Capsule. Ang Visionix Plus Soap Gel Capsule mga katrupa o sa kakapsula nga makatabang alang sa problema sa mata sa adlaw-adlaw nga tutok sa cellphone mga katrupa, computer, TV at tima na entahon ang imong mga mata. Sulay ang Visionix Plus Soft Gel Capsule, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E o geosantin. Kini ang mga nutrients mga katrupa nga nakugtabang aron mapabalik ngadto sa normal ang atong pananaw mga katrupa. Timan ang pangalan ha, Visionix Plus Soft Gel Capsule, ato kining mapalit din ha sa mga butika. Usab atong tulumanon mga katrupa, atong Chris Mayo nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation mga katrupa, nag-offer sa loan pagpautang. Gani kung pinansyal ang imong nga gikinahanglan, mas bisitaa aron makabalo ka unsay mga resikitos sa dinha sa Agusan Lending Corporation. Sa San Francisco mga katrupa, inyo makita ang Agusan Lending Corporation at bang lamang dinha sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan City, naa sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bago din kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal. Kabilin sa basketball legend sa Agusan del Sur nga si Bubit Butterbunya. Ipasidunggan kini dito sa Senado.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapin 2,200 kapamilya dito sa Trento nakadawat kini og 2,000 pesos nga ayuda gikan sa Apply program sa DSWD.
2: Headlines. Headlines.
0: San Francisco, hugot nga nagmonitor kini sa mga livestock ka batok, ASF og avian flu.
2: Headlines. Headlines.
0: Illegal nga druga mga katrupa giingong nakasulod sa barangay Doña Flavia San Luis. Kapitan nakig-alayo na sa pulisya.
2: Headlines. Headlines.
0: Kanhing barangay captain o kanhing sundalo nga nadakpan sa drug din sa prosperidad, positibo sa drug test.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong balitang lokal mga katrupa, kapulisan panayon gihapon, giimbestigahan ang patayng lawa sa lalaki nga nakabutan dito sa lungsod sa Sibagat.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, sa itong balita sa regional, dito sa Surigao del Sur, diin kapin, 25 mil kapisos nga kantidad sa Cebu mga katrupa, nasakmit kini sa joint operation dito sa Carrascal.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang dito sa Agusan del Norte, 42 anyos nga lalaki arrestado sa bypass operation dito sa Kabadbaran.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Surigao del Norte mga katrupa, Surigao City Chamber supak kini sa dinaliang pagkansilar sa business permit sa Kukalyong Shipping Line.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong balita sa national, mga walay trabaho sa Pilipinas giingong misaka.
2: Headlines. Headlines.
0: Sabta sa international, kasabutan sa Iran og Oman bahin kini sa Strait of Hormuz ana-ana sa final stage.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Balitang Sports, Alex Yala, sulod na sa ikaduhang round sa National Bank Open. Humandi pildi ang Amerikana nga si Alicia Parks.
2: Headlines.
0: Samtang sa Balitang Showbiz, Dinis Padilla, mi dipinsa kang Senador Rupin Padilla, batok sa mga kritiko.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Oras, doon na kita ay 14 minutos na nakalabay sa Lasangis. Sa pagtunol sa kumpletong detalya sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Sa balitang lokal, kabilin matod pa sa basketball legend sa Agusan del Sur nga si Bubit Baterbunya. Mga katrupa, gipasidunggan kini dito sa Senado. Atong sayron ang report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipasidunggan sa Senado sa Pilipinas ang mahinungdanong kabahin sa pinalanggang anak sa Talakugon, Agusan del Sur nga si Rene Clark Bobet Noha Baterbunya isip pag-ila sa iyang dakong kontribusyon sa kalibutan sa basketball ni atong Agosto 5, 2026. Si Senador Juan Miguel Subire ang nangulo sa maong pagpadayag sa maong pag-ila pinaagi sa usa sa iyang mga opisyal nga pamahayag sa hawanan sa Senado.
4: Of Baterbunya family, Mr. President, Rovelin Baterbunya and Rene Baterbunya. They're here today so that we can approve also a resolution honoring their children.
3: Ang maong pasidungog, usa ka dakong garbo, dili lamang sa iyang pamilya, kundili sa tibok lungsod sa Talakugon. Dinailhan si Bobet tungod sa iyang dedikasyon, talento o gugma sa dula nga nakahatag og inspiration sa daghang kabataon-unang atleta. Bisan wala na siya sa kalibutan, ang iyang maayong ehemplo ug mga nahimo nagpadayon sa pagdasig sa sunod nga mga henerasyon sa mga magdudula. Ang maong pag-ila sa Senado nagpamatuod nga ang iyang kabilin nagpabiling buhi ug gipasidunggan sa nasod. Nagpabilin siyang simbolo sa paglaom, determinasyon ug garbo sa mga talakugnon. Gipamatud-an usab niya nga dili ang kalampusan mahimong makabot bisan gikan sa usa ka yano nga komunidad.
5: Magpapasalamat po ako sa mga Senado po, lalong-lalo na po kay Senator Robin Padilla at kay Senator Bongo po na na-approve po yung resolution po na ibigay sa aking anak.
3: Mga katropa, aron kanunay abtik og himsog ang kalawasan, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekesang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dugang bahin sa tumabalita mga katropa, nakadawat og pinansyal nga ayuda ang mga kwalipikadong benepisyaryo dito kini sa lungsod sa Trinto, Agusan del Sur, human sa malampusong payout sa unconditional assistance for poor and low-income households kung uplip sa Department of Social Welfare and Development nini nga bulan sa Agosto 2026 dito sa Municipal Gymnasium sa maong lungsod. Nakabase ang listahan sa mga nakadawat sa gihimong 2024 Community-Based Monitoring System kung CBMS sa Philippine Statistics Authority. Sa kinatibuk-an, moabot sa 2,274 ka mga benepisyaryo gikan sa Group 2 ang nakadawat sa ayuda. Diin 2,000 matag usa ang nadawat sa matag pamilya. Lakip sa mga nakabenepisyo ang mga kabus nga panimalay nga wala na lakip sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program og mga near poor nga panimalay nga nailhan pinaagi sa CBMS. Ang uplift program usa ka inisyatiba sa nasudnong gobyerno aron matabangan ang mga huyang nga pamilyang Pilipino nga nakasagubang kini sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton og uban pang hagit sa ekonomiya. Gilauman nga makadawat o gabinulan nga ayuda ang mga kwalipikadong benepisyaryo sugod Hulyo hangtod kini Disyembre 2026 subay sa pag-validate sa ilang kwalifikasyon. Hapsay o gadaling nag-anapod-apod ang ayuda pinagi kini sa iniusang paningkamot sa DSWD o sa lokal nga gobyerno sa Trinto.
2: Express Balita.
0: Oras mga katropa, 18 minutos na nakalabay sa Lasais sa Pikas Bahin, San Francisco, hugot kini nagmonitor sa mga livestock batok sa ASF o avian flu virus. Report ni Katropang Junjel Labrias.
2: XFM Report.
6: Pahugtan karon sa lokal nga panggamahanan ang pagmonitor sa tanang livestock nga mulabay og ikanaog sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur aron malikayan ang pagsulod sa sakit nga African swine fever. Kini ang gipahayag ni IMEF Sarsaba, ang hipi sa Municipal Agriculture's Office kun MAU sa San Francisco, Agusan del Sur, human mahinabi ning sibyahan sa XFM Agusan. Matod pa sa mga opisyal, nagpabiling negatibo sa ESF ang tibuok lalawigan, lakip na ang lungsod sa kasamtangan. Bisan pa man niini, wala sila nagkumpiyansa o nagpadayon ang ilang hugot nga pag-inspeksyon sa mga clearance o dokumento sa mga binuhing mananap o palibot sa lungsod o mga pampublikong merkado diin ginabaligyaan sa mga karne. Gisaysay usab ni Sar Saba nga bisan ang mga itik, manok o uban pang mga buhing mananap nga ginabiyahi, gikinahanglan gayod nga magdala og avian clearance o resulta kini ang magpamatuod nga luwas o walay sakit ang ilang mga karga. Nang hinaot ang opisyal nga dili makasulod ang maong mga sakit sa lungsod tungod kay dako kini nga kalugi sa mga lokal hog raisers o mag-uuma nga masayang lamang ang puhunan kung mamatay ang ilang mga binuhi.
7: Kanang sa avian flu, pero so far wala pa man gyud, negative pa gyud ang ato ang province. Murang gyud ang ato ang gipangandaman nga dili gyud makasulod diri sa ato amo nang strict gyud pod ang kanang transport sa kanang mga poultry, sa kanang mga itik na oo. Mo na istrikto gyud ang pagpasulod diri sa province.
6: Ang tipik nga pamahayag ni IMEF Sarsaba, ang hipi sa Municipal Agriculture's Office lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, ligunon ang atong panglawas sa pinaagi sa pag-inom sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa Pikas Bahin, mga katrupa, ikumpirma ni Kapitan Marjorie Bakyal nga nasudlan matod pa og illegal nga druga ang iyang nga ginumalang dapit sa barangay Dunya Flavia, San Luis, Agusan del Sur. Sa pagkidabi kaniya ning sibyaan, walay pagpanuko nga giangkon sa opisyal ang sitwasyon sa druga sa ilang lugar aron kini matagaan og daling nga solusyon. Gisaysay ni Kapitan Bakyal ang usa ka hitabo diin adunay midool kaniya nga usa ka bag-ong laya o bag-ong nakagawas gikan sa prisuhan tungod gihapon sa kaso sa illegal nga druga. Nireklamo ang maong individual nga kanunay siya nga gidudahan sa mga tao. Gitambagan siya sa kapitan nga kung gusto niya nga mawala ang pagduda, dili na magpasaka sa iyang balay o magpasaka sa iyang balay o mga tao nga nalambigit sa tigamitan sa druga. Dugang pa sa mga opisyal, nakigalayo na karon ang kagamhanan sa barangay Ngatura sa lokal nga kapulisan. Tumong nining mapatuman ang dinalian nga operasyon aron mahurot o masugpo ang maong klase sa bisyo nga may kuyanap sa maong dapit.
8: As of now, sir, no, na ay mga niyan hidriya sa atong stasyon kay sumala pa kanila na ay mga missing pod nila family members. Kaya ina sa ang niyan, hey, wala man niya gi-confirm na iya kining kapamilya. So, nagbapapunta ka, sir, no, nga na ay mo-claim or na ay maka-identify sa kaning patateng lawas nga nakita na to sa barangay Padiay. Ang naalang sa tuwa karon, sir, with, sir, with regards to the identity, sir, dili ma-identify dayon because ang kadabir na nasa advanced state of decomposition. Pero sa mga kwanser, sa iyang sanina, ang last na ang sanina nga iyang gisuot sa nato nakita is color blue. Then nasa mga, ang edad ani nasa mga 35 to 40 years old. Kung ang iyang kwanser, gender is kanihay lalaki, sir.
2: Express Balita! Express Balita!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Bueno, panayon kita mga katrupa. Giingong nagparayon paghihapon ang gihimong investigasyon sa Sibangat Municipal Police Station sa kaso sa usaka wala pamailhing lalaki. Nagitaan kining gilubong sa usaka hilit nga dapit. Sa sitio Balunbon, Puroka, Jess, Barangay Padiay, Sibangat, Agusan del Sur. Sa eksklusibong paghinabi ni Sibian, mi butyang si Police Lieutenant Ramonita Rivera de Sican, ang officer in charge sa Sibangat Municipal Police Station, nga hangtod karon wala paghihapon mailhi ang biktima. Matod niya, adunay pipila ka mga tao nga miadto aron mutan-aw sa lawas apan ilang gi pamatud-an nga dili nila kinikabanay ang daling mailhan. O aron dali mailhan matud pa ang biktima. Nakig-coordinate na ang kapulisan sa uban nga police stations o mga barangay. Nasairan ang biktima nga gibinabana nga naa sa edad 35 ngadto sa 45 anyos. Adunay kitas on kini nga 5 feet o 6 pulgadas. Nagsulob o langit nun nga asol nga t-shirt o itong musab nga shorts. Nakita ng lawas nga naa sa advanced stage of decomposition o naputos kini sa usaka skyblow nga bedsheet. O walang nakuha nga bisan unsang identification card o personal nga gamit gikan sa biktima. Tungod nini nanawagan o nag-awag ang kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga pamilya nga adunay missing membro nga mo takdo sa maong description nga makigalayon kini sa Sibangat Municipal Police Station sa labing duol nga istasyonan sa kapulisan. Aron matabangan ang pag-ila sa namatay, pagsuta sa hinungdan sa iyang kamatayon o pagsukod sa mga responsable sa krimen.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras mga katrupa, alas 6:26 na. Dire na kita mga katrupa sa atong balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Dito nga bahin sa may Surigao del Sur, mga katrupa, kapin sa 25,000 kantidad sa shabo ang nasakmit kini sa joint operation sa kapulisan. Sa inutang detalya sa report ni Katrupang Ali Vicente.
0: XFM Report.
2: Nadapa ng usa ka suspect sado og nasakmit ang kapin 25,840 pesos nga kantidad sa gituang shabu atol sa joint search warrant operation sa Caracal Municipal Police Station og Pidia, Surigao del Sur dito sa Barangay Duyos, Caracal, Surigao del Sur. Gipanguluhan ni Police Major Elmer R. Claret, Acting Chief of Police, ang maong operasyon pinagi sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gawas sa gituang 3.8 gramos nga shibu na recover usab sa mga otoridad ang lain-laing drug paraphernalia o usa ka cellular phone. Ang tanang ebidensya husto nga gi-inventory o gimarkahan at ubangan sa mga gikinahanglang saksi. Mi bisita usab sa lugar sa operasyon si Caracal Vice Mayor Vicente H. Pimentel III. Mi padayag siya sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa kampanya batok sa illegal nga droga o mipahimangno nga walay luna ang mga drug pusher o drug user sa lungsod. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa Caracal Municipal Police Station ang sospitsado alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa angayng kaso. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang dito nga bahin mga katrupa sa Surigao del Norte o Agusan del Norte, matod pag usaka 42 anyos nga lalaki arestado kini sa bypass operation dito sa Kabadbaran City. Report ni Katrupang Junja Labrias.
0: XFM Report.
3: Malampuson nga nasikop sa mga persona isa Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Norte, kauban ang Kabadbaran City Police Station, ang usa ka 42 anyos nga lalaki at atol sa gihimong bypass operation diin niining bulan sa Agosto tuig 2026 dito sa Purok Otso, Barangay Kauswagan sa maong Dakbayan. Giila ang sospeka sa pangalang Eduardo Togade, 42 anyos anyos og residente usab sa maong lugar na recover gikan sa posisyon sa suspek ang 11 kapakiti sa gituhang Shabu. Lakip na ang 500 nga mark money. Ana-ana karon sa kustudiya sa Kabadbaran City Police Station ang nasampit nga suspitsado alang sa hustong dokumentasyon. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 5, Sections 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Bali, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Dugang bahin sa tumabalita ba katrupa dito sa Surigao del Norte. Ang Surigao City Chamber matod pa mga katrupa supak kini sa dinaliang pagkansilar sa business permit sa barko nga Kukalyong Shipping Lines. Atong sayro na nga detalya sa report ni katrupang Limwelo Kai.
0: XFM Report.
4: Gilayong gisupak sa Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated kon SCCI ang sugyot nga pagkansila or pagbawi sa business permit sa Kukalyong Shipping Line. Kinihuman, mibuto ang nagpangusi nga reklamo gikan sa mga Surigao nun. Kabahin sa bati nga serbisyo sa maong kumpanya sa barko, giangkon sa SCCI nga seryoso og bugat ang mga reklamo sa mga pasahero sama sa pirmi nga pagkadili sa biyahe, guba nga aircon, overcrowding o kakulang sa customer service o komunikasyon kung doon na sila abiri sa operasyon. Apan, sumala sa chamber, dako o papil ang Kukalyong sa ekonomiya sa Surigao City o sa Tibok Caraga Region tungod kay sila ang nagabiyahe sa mga kargamento o nagpalihok sa negosyo sa lugar. Kung kansilahon dayon ang ilang permit, sigurado maapektuhan ang supply chain o ang lokal nga ekonomiya. Tungod niini, nibarog ang SCCI nga dili paangay bawion ang business permit sa Kukalyong. Sa pagkakaron, hinoon angay una silang hatagan o kigayon nga ayuhon ang ilang serbisyo ubos sa istrikto nga pag monitor sa marina o guban pang ahensya sa gobyerno. Gisugyot sa chamber nga magsumiti ang Kukalyong og service improvement plan o magpatawag og regular nga inspeksyon. Apan, nagpasidaan ang SCCI kung magpaugat gihapon ang kumpanya og dili mag-usab, andam silang mosuporta sa mas istrikto nga legal nga aksyon. Batok niini, mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran. Okay, X FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Dugang bahin sa itong mga balitang regional, mga katrupa. Lawig kita dito nga bahin sa Tagum City. Diin reklamo kabahin sa overloaded, mga katrupa, nga sakinan. Dito sa Tagum, sakay ang mga estudyante. Giaksyonan kini sa LTO. Atong sayro ng report ni katrupang Lars Sanyol.
0: XFM Report.
5: Giaksyonan sa mga personal sa LTO Regional Office 11 ang taho kabayan sa nasiplatang tricycle sa Tagum City nga gigong overloaded. Sakay ang mga estudyante kalabot nini gipakusgan sa LTO Region 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan kauban ng mga personal sa Tagum City Police Station ato sa pagsunod og paggawas sa mga estudyante. Dinon ang ikasa ang operasyon gawas sa Visayan Village Central Elementary School niya atong Agosto 5, disundan kini sa F. De La Cruz P. Sagon Elementary School sa may barangay Mangkilam o sa Baguio Rinya Elementary School, barangay Magupo, North Tagum City, Agosto 6, 2026 sa buntag. Nakapunting ang maong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Malikayan ang pag-overload sa mga sakinan, nga sakay ang mga bata o masiguro ka nagsunod sa hustong sumbaran sa balaod trapiko. Ang tanang motorista ubos sa RA 4136. Sumalapan ni LTO Region 11, Regional Law Enforcement Section, TRO1 Team Leader, Jade Cyrus L. Calyao. Ang maong inisiyatiba, nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO. Kinihuman si DepEd Region 11, Regional Director Maria NSC Asuncion, ang nakasaksi sa usa ka tricycle nga overloaded sakay ang mga estudyante sa Barangay Madaom Highway, Tagum City, niato Agosto 4, ning tuiga.
6: Sa kainatay memorandum ikan sa atong Regional Director sa pag-intensify sa enforcement sa atong mga public schools and Davao del Norte, especially diri sa Tagum City o sa Tibok Region.

0: About 9.23 million pesos ang danyos. Diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. Pito kabalay ang fully damage o tolo ang partially damage nga nagbilin sa 24 ka pamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFA officer nga nakasinati o first degree burn sa iyang bukton o dalungan samtang kamulo ang pagpalong sumaong kalayo. Mga katropa, kapibang healthy yung ipangita mag-Santan Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita. Dere na kita sa atong balita mga katrupa sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal. Mga katrupa, gingong misaka o gamay ang ginaghanon sa mga walay trabaho sa nasod ni atong milabay nga bulan sa Hunyo. Base kini sa pinakabag-ong labor force survey nga gipagawas kini sa Philippine Statistics Authority, natala sa 4.9% ang unemployment rate sa nasod. Mas taas kini itandi sa 4.8% nga natala niadtong bulan sa Mayo, og nagpabiling nga mas taas sa 3.7% nga natala nitong Hunyo sa miagi nga tuig 2025. Kini nagpasabot nga anaa sa 2.59 ka milyon ka mga Pilipino ang gingong walay trabaho niadtong Hunyo 26. Mas taas kini sa 2.5 million niadtong Mayo o 1.95 million niadtong Hunyo sa miagi nga tuig.
2: Express Balita, Express Balita. Balita sa international.
1: Balita sa international. Dari kita sa itong balita sa international mga katrupa. Gingong anaana sa final stages o hapit na ma-finalize ang kasabutan tali kini sa Iran o Uman alang sa malinaon nga pag-aagi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Gikumpirma ni Foreign Minister spokesman Ismail Baki ang maong kalambuan apan wala kini naghatag og dugang detalye sa mga partikular nga pamaagi sa kasabutan. Bisan pa man ini, nagpagawas og pasidaan si Baki nga ang kasabutan uban sa Uman dili garantiya kini nga mamahimong hingpit nga luwas ang pagbiyahe sa maong estratehikong agianan. Iklaro niya nga maapektuhan gihapon ang seguridad sa lugar tungod sa gihimong pagbabag sa Estados Unidos sa mga pantalan sa Iran. Kanang duman nga sukad naglusad og pag-atake ang US og Israel batok kini sa Iran niadtong bulan sa Pebrero, gibabagan sa Iran ang dakong bahin sa Strait of Hormuz. Ang maong dapit maoy nagunang agianan sa mga barko nga nagkarga kini og lana og liquefied natural gas sa tibuok kalibutan. Una na usab nga nagpasidaan si US President Donald Trump nga makatilaw ang Iran kun dili nini ablihan ang Strait of Hormuz. Sige raman ingon ni si Trump og tilaw-tilaw tapuson na Trump. Raman hinuunog na himo ning negosyo. Alas 6:43 mga katrupa.
2: Express Balita,
1: Express Balita. Samtang sa balitang sports. Mga katrupa, gingong si Liado na ang dapit sa Pinay Tennis Star nga si Alex Yala ngadto kini sa ikaduhang round sa National Bank Open. Human niya gipildi si Alicia Parks sa Estados Unidos sa usa ka kulbahinam nga tulo ka set nga dula sa score nga 6-1, 4-6 og score nga 6-2. Gidominar sa 21 anyos nga si Yala ang unang set din iyang gilansang sa usa ka puntos lamang ang Amerikanang magdudula aron makuha ang daling labaw. Apan sa pagsulod sa ikaduhang set, Nakabawi si Parks og gipahimusilan ang mga silyo sa dula aron mapildi si Yala og mapuwersa ang decider set. Wala usab nagpalupig ang momentum ni Yala sa ikatulo nga set. Din iyang gipakita ang iyang determinasyon aron tiwasan si Parks og kuhaon ang kadaugan. Tungod sa maong kalampusan, sunod nga makasangka sa Pinay o makasangka sa Pinay tennis prodigy mao ang laing Amerikanang tennis player nga si Cathy McNally sa ikaduhan ining round sa turnio. Ni basta-basta ning career niya la mga katrupa kay daghan ang gipalukapan ini. Oh, sunod-sunod mga katrupa karon nga tuig. Di basta-basta maning atong headlines kanunay guniya la. Alas 6:45 sa atong orasan.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Dari kita sa balitang Showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katrupa, matud pa Dennis Padilla midipinsa kini kang Senador Ruben Padilla batok sa mga kritiko. Nasakitan sa pagtawag og bubo sa senador. Atong sayron report by katrupa pinagi ni katrupang Melanie Duran.
2: XFM Report.
3: Pipinsahan sa komedyanteng si Dennis Padilla si Senador Ruben Padilla may kalabutan sa mga negatibong komento o pagsaway nga gibato-batok sa senador. Ilabi na ang pagtawag kaniya og bobo. Sa usa ka interview, giangkon ni Dennis Padilla nga nasakitan siya sa mga makadaot nga pamahayag batok sa iyang higala. Gipasabot sa aktor nga dili niya gusto ang mga paggamit sa maong pulong tungod kay dako kini nga insulto og walay tawo nga angay tawgon og susama ni ana. Gihagit usab niya ang mga kritiko sa senador nga magbinantayon sa ilang mga ipamulong o ipabiling matinahuron ang diskurso taliwala sa managlahing opinyon. Kanunay nga mahimong sentro sa pagsaway si Senador Padilla tungod sa pipila sa iyang mga pamahayag sa publiko. Kahinumduman nga gisaway usab siya ni Labor Leader Caleo Didi Guzman sa social media tungod sa komento sa Senador nga one-sided matud pa ang prosecution panel sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Bisan pa sa mga batikos, una nang gipasabot ni Senador Padilla nga ang pag-one-sided wala nagpasabot sa pagpabor sa bisan kinsang bahin kundili sa patas nga pagtan-aw sa proseso sa maong trial. Katropa arthritis rheumatism ba ang ipamati? Haplasi ka na gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Okay mga katropa, mga katong nagtapos sa linyada sa itong mga balita. Karong adlaw mga katropa. Biyernes sa Pizza 7 ning bulan sa Agosto 2026 mga katrupa. Kumusta mo diha? By the way, happy weekend. Matod pa sa mga trabahante, it's a Friday. No? Atong mga trabahante sa gobyerno. Og katong mga mag-day off og Sabado ug Domingo, no? Manguli man sa ilang tagsatang sa mga panimalay. Okay, once again, good morning. Nagtaran diha mga katrupa, manibaya sa ta. Atong mga kagsunan nga namahaw mga karona, nagkaisikay na sa mga panimalayo. Asa mong nagi mga lugar karon, ha? Mga negosyohan baka, panimalay. Ala, good morning nining tanan. Okay, pwede po mo makapaabot sa inyong mga mensahe mga katrupa. O sa kining Facebook, mag-comment po. Sa cellphone po, pwede po, 0919-793-1893. Asa naman itong mga, akong mga tigsunod sa bulo sa ay. Pwede naman makatext diri sa itong Express Balita para mabasa inyong mga text mga katrupa. Good morning, Sir Ray! Happy blessed day, gikan ni katrupang Nili Mapude. Oy, kumusta katrupang Nili? Good morning, nimodihan katrupang Nili. Thank you so much. Ato sa tinitibaya, ato may gala diri sa Facebook Live, mga nagtanaw sa itong live. Okay, good morning. Bebe, ato sa tagaang pagtagad, atong mga suki diri ang nagtanaw. Okay, katrupang Angelica Awado. Kumusta, Jay? Good morning, nimo na, Jay. Aha. Si katropang Gloria Apilo Malala, good morning sa Bibuniha. Good morning sa Ray, always naminaw sa Express Balita. Have a blessed Friday. Okay, gikan sa Bayugan City, Gloria Malala Apilo, good morning. Thank you so much. Katropang Janet Mangkaw Madria, good morning. Usap din ha. Katropang Carmen Pataho, good morning. Katropang Nini Suiko, good morning. Okay, si Katropang Didin Pataho, good morning. Usap diha sa may Sityo Kantagan. Kaninong tanan diha nga naminaw, may ubuntag niyong tanan diha sa may Sityo Kantagan. Good morning, usap Katropang Nelly Arban Diritso. Okay, maayong pagpaminaw ninyong tanan din ha. Thank you so much, Katropang Nelly Arban Diritso. Og kang Katropang Grace sa Pulinaria Bebero, diha sa may Buka. Kumusta, Katropang Grace? Alright, mga taga-Buka, good morning. Happy weekend. Okay, thank you so much. Bekit sa paninguban diri nga wala na kumabasa, basig na pa. Katropang Randy Santisas, good morning. Sabi di ba diha? Aha. Si Katropang Dini Suweka, good morning. Sabi di ba diha? Thank you so much. Si Katropang Wilma Joaquin, good morning. Aha, be. Nabasa na. Pikas na po nga mga nagtanaw. Si Katropang Tristan at Gulay, may buntag po diya, Katropa. Salamat sa pagtanaw, boy. Thank you so much. Si Katropang Gina Larcio Amaro, good morning. Katropang Christina Pipito Monton, good morning, usab. Katropang Kagawad Jeremiah Esmeralda, good morning. Yeah, diya po si Katropang Nina Pataho, good morning, usab diya sa may Purok 2A, Barangay 5, Barangay 5, San Francisco, Agos, San Delisor. Thank you so much. Alright, bro. Arnold Andura, good morning. Sabi mo diha, bro. Amping kanunay. Og pabaskog ka. Thank you so much. Then, good morning. Katropang Dai Chabia sa may alegria. Mayo pagpaminaw. Happy Friday. Okay. Then, Katropang... happy anniversary, bro. Wonder Igong. Oh, thank you so much. Wala na. Naababa. Basig na inalimta. Hindi na, ah. Then, mga katropa, ay kalimot ka mo, ha? Kamu na karunay na mo ning ginapahinumdom na sa inyo. Nga anytime, din na sa inyong mga lugar, mga katropa, pag nai-announcement sa atong XFM Sulid Katropa o sa organisasyon, mga katropa, sa XFM, arumatagan o kining kaayuhan ang ato ng mga suking tigsunod o diriya sa atong sibyaan, mga katropa. No? Daghay kayuhan nga atong maangkon diri sa XFM Sulid Katropa. No? So, mao na nga ugna sa inyong lugar ang seminar, mga katropa. Oh, kung pasay ninyo, ayaw ninyo palabya. Kinahanglan makatambong ta dili man is kadlaw dali raman. No? So, nag-schedule tag mga lugar karon, kung asa ni kay dito tana na to unahon sa kining Santa Irene, pero busy ang Santa Irene kay kapistahan ba din nila hapit na, no? O nang nangita at taglugar, ato paning pang booking. Ato sang padunggon sila katrupang Milanes sa kining team song sa XFM Sulid Katrupa. I-please sa diha palihog, Ming. Paminaw sa mga katrupa, mauni ang meaning o diwa sa ato nga XFM Sulid Katropa. Sige daw, Ming Bay, please apalihog. Mauni team song, no? At least ma kwan po na to. Maaninaw po na to unsa di ining XFM Sulid Katropa.

0: Okay, mao na ang actually mga katrupa. Ayot na.
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
0: Isuod ng lansang. Isuod ng lansang mga katrupa. Bitaw. Mauna man ang punto sa XFM Sulit katrupa kung gi-explain ninyo mga katrupa kay actually more on volunteerism and helping the community na siya mga katrupa. And of course, most likely, diha good sa matag-usang ka mga membro mga katrupa, matabangan kita, dunay bayanihan niya, aba syempre pag tuon og negosyo, no? Niya, of course, ang atong mupalit sa atong mga produkto, pinaagi usab sa pagtinabangay, dali ka na siya mahurot, no? Kay inumdumi mga katrupa, ang silhig, kanabang molesting thing, bago niya itong gibasihan nga sumbanan. Kung ang usa ka gihay sa silig mga katrupa, mao na imong gamiton nga isilhig, wala ka na ipulos, dili ka na makalimpyo. Pero kung ang tibuok nga mga gihay, kasabot mo gihay, kanabang iyang tusok ba unsa na? Matagtukog, no? Kung tipoko ni mo na mga katrupa, epektibo ang pagpanglimpyo. Human ang imong trabaho, no? Sama ka na ang konsepto mga katrupa, pinaagi sa XFM Sulid Katrupa. Apil kita nga mulambo mga katrupa. O na nga, kung asa man mahimo ang seminar, apil ka mo, aron makabalo mo kung unsa ang XFM Sulid Katrupa. Alas 6:57 mga katrupa, wala natin yung oras mo padayon sa nahan mo, sunod sa bang programang Bullseye nila ni Katrupang Junje Lebrias Katrupang Limuel Ukay. Mga katrupa, happy weekend and salamat sa inyong pagsunod pagpabinaw. Hangtod na po sa sunod nga panahon. Sa ngalan na lang sa kanitibukang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusa, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katrupang Milenituran. Sa atong News and Public Affairs, mga katrupa. Sa atong News Desk, Katrupang Limuel Ukay. Anchors, reporters, sila si Katrupang Ria Linton, Katrupang Junje Lebrias, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, dagang salamat, mayong buntag ka ng tanan. Ako, si Katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Express Balita. Express Balita.
3: XFM. XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
6: Mga katrupa, excited!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Mga katrupa, adlaw ng Biyernes, Pizza City sa bulan, mga katrupa. Asa Agosto, tuig 2026. Bullseye! Ang inyong mga katrupa sa kahanginan, katrupang John J. Librias.
1: Siyempre, katrupang Limwell Ukay.
0: O ba namin ninyo mga katrupa, maurag gihapon na nga to ang oras. Alas 7 gihapon ta, mga katrupa, paingon na ta sa alas 8 kapin. Okay, ang basta Bernice mga katrupa, tama na ta sa alas 8:20. Gumikan kay na ay mga kanabang ipalusot ng mga
1: programa.
0: Mga katrupa, mga tigpaminaw. Okay, boy, no, mga katrupa, welcome ang tanan. Labi na sa tanan nga mga naka... Labi na sa tanan na mga katrupa. Sa tanan nga nagpaminaw karong nga mga panahuna. Baga tigpaminaw, baga katrupa. Sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur. Labi na ang mga kasikbit, mga katrupa, nga mga probinsya. Mayong morning diha ninyong tanan, mga katrupa. Anya, siyempre po, dili babuhi ang mga nagkadaiya nga mga programa sa XFM Network Philippines. Kung wala usab, mga katrupa, ang mga produkto nga nagpaluyo nga iya sa Y2H Incorporated. Kilang kuban kini mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule, like if na ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Mel Enhancer o Santon Plus Gold, Clear Skin Herbal Soup o Santon Ha Plus mga katrupa. Ana, mga kaigsunan, available sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi mismo mga katrupa sa ato ang probinsya.

gantong mga wapakasuway mga katropas maong produkto. Hala, sulay ninyo mga tigpaminaw, mga katropa, aron usab nga matagamtama ninyo mga tigpaminaw kung unsa wa gayud kay epektibo ang maong produkto mga katropa. Siyempre, kung mag-isgot ang epektibo, proven and tested na yun kayo na mga katropa, no? Mga tigpaminaw. So, asa na mapalit? Siyempre, ha, mga katropa, available na mga tigpaminaw din sa tuang mga parmasya, no? Mapalit? Siyempre, mga katropa, mga parmasya din mismo sa tuang probinsya. Okay, sa tanan usab nga nakapaminaw og nagalantaw garon sa ato ang live program labi na ang na XFM or 95.7 Bayugan City baga katrupa og XFM 91.3 San Francisco. Subadako baga katrupa, paki-follow, paki-share, paki-likes og paki-comment kay tagaan na to og pagtagad niya mabasa usab ang inyuhang mga mensahe. Onya, una sa tanan usab baga katropa. Mapasalamaton usab kita sa Ginoo, no, sa laing oportunidad na ining adlawa na nahimo kita nga buhi mga katropa. Mao na nga dalaygon kayo ang Ginoo mga katropa ni ining adlawa. Onya, ang ato pod gyud baga negosyante, mga stakeholders. Ato gyud baga mag-uuma. Good morning. Mayong pagsikay-sikay mga kaigsunan. Ato mga driver, ato mga kawanis gobyerno. Ato nga mga kadagkuan, gikan sa kapitan, mayor, congressman, og ang atong gobernador, vice gobernador, ato mga board member. Mayong buntag diha ninyong tanan mga katropa. Good morning. Bullseye.

0: Anya ka to pong mga nag-birthday di ha? Ayaw po mo kalimot ha? Ipaabot usab ninyo din he ang mensahe. Din he sa tuang pag-uban-uban mga katropa. Agay aron nga matagaan itong pagtagad. Mabasa ka na inyuhang... mabasa na ito ng inyuhang mga... mga mensahe di ha baga katropa. Atong tagaan nagpagtagad. Din he sa tuang pag-uban-uban. O niya siyempre ato po na patugtugan mga katropa o mga birthday song ha? Good morning! Onya tangin ninyo mga katropa, mga ating paminaw, ang ato ang XFM Sulid Katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ang XFM Sulid Katropa, mga katropa hulatin ninyo. Ay hapit na mga katropa ang amuang pagduaw diha sa inyuhang matagbarangay.
1: Good morning!
0: Magkita-kita na punta diha mga katropa, mga katropa. Aron nga mugnaon ang by chapter matag barangay mga katropa mga tigpaminaw. So kita-kita talihan ninyo pohon mga katropa, mag final lang mi o ga pahibalo dihan ninyo pohon-pohon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Aron nga maka-intel pod mos mga maayong plano. Makabinipisyo mo sa mga maayong danggan sa mga organisasyon.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, sayang ato ni inis ang pagtinabangay lang yun, no? Pagtinabangay mang yun mga katropa. Mali ato ang paningkamutan nga mamugna na to. Doon na tayo mga inisyatibang mugnaon mga katropa. Aron na nindot ang dagan mga kaigsunan sa ato ang dagan sa ato ang kinabuhi mga katropa karong panahon. Okay mga katropa, duha ka mga tupiko ag ato ang tagaan o pagtagad. Okay. Ang House of Representative katropa Limuel og ang Senado dunay mga gipang panday ni idi katropang Limuel nga pagpostpone sa ato ang barangay og iski election. So unsa may posible ni idi baga katropa kay ang mga matag magbabalaod gumikan lagi daw kunos kapit-o sa ato ang panahon. Mo nang mapospon katropa ang eleksyon. Ngadto sa November 2, mga kaigalag sa unan, 2028 na. Kun ma-approve ni katropang Limuel, kaya di pa man final. Di pa man final. So, mo ni ang ato ang tagaan o pagtagad mga katropa kay matod palagi na ang panudlanan mo'y giagad. Kay kinimanggong barangay o iski eleksyon mga katropa, di mo ni maubos sa bilyon-bilyon po ang gasto ni ini. Katropang Limuel, pagpreparar sa tanan ng mga panginanglanon sa ito ang buhatan sa kumili. No? Mo nang bilyon-bilyon ang ikinahanglan ni ini. So, aron siguro mga katropa nga maluag-luagan, nga dili kayo mudak agasto. So, ang mahimo ni ini mga katropa, ipospon. Money mga katropa, pero hindi pa ni final ha. Pero posible yun ni pod nga mapuspon. Hindi pod posible nga dili mapuspon. So ang isa ni ini mga katropa muhukom rin yun, wagi lahin ang ato rin yung presidente. Ima may mapirma katropa ang libre. So unsa may mga pwedeng mahitabo ba katropa kung walay eleksyon mga tigpaminaw? Mga katropa. Mga tigpaminaw. Manang antos-antosan yun ninyo na inyo mga barangay official diha ngong puy-puy o pul-pul kayo sa pagpanarbaho. Antos-antos lang sa ninyo. Mga tigpaminaw. Yeah, ganito mga kagawad diha nga nagisi-ngisi at itong nakalabay ng mga bulan kana karon mahibawaan man na og mapospon yun niya. Di na mong isi. Ano na niya? Ako na lang ning tipigan ang akong smile sa ako ang mga katawhan. Dito na ako ni ipagawas pag-abot na post November 2028. Diba? Anak katropang libre. So mauna ay tagaan na itong pagtagad baga katropa. Kining ato ga unsa ni Kining atong unang topiko magkakatropa din sa atong pag-uban-uban.
2: Din ang atong ikaduhang hisgutanan katropa nga Junji. Ang update ining katubitong kanhi kapitan unya kanhi ex-army man siya pagkahuman na ay incumbent iski kagawad.
0: Oy.
2: Na nadakpan sa raid no? So, sa usa ka drug den nirapitan sa may Prosperidad. Nagpositibo kini sa drug test katrupang Junji.
0: Pastilan.
2: So PDEA Agusan del Sur na hinabi ning sibihan. So mao ni atong tag ipabati unya katrupang Junji ang ilang pahayag sa PDEA.
0: Ayay, sige atong ning taga agpagtagad baga katrupang kay pang awareness pud ni. No, awareness pud ni baga katrupang kay basi bagda ay uban ng mga wata kabalo ha ato alang ani pamasin lang ni kay man daan na manggod ni na ay mga panghitabo kani anto pudi ta gusto pud nga mahitabo pud ni katropang limbel
2: mao
0: ba si ba og himo nang business na ba kay para pang ready sa umabot election ba sige ana no lisod kayo sige ato na nga taga ang pagtagad katropang limbel at least pahimangnuan pud nato ning ato mga opisyal nga digud angay mosulod na nga nang way ayo nga mga bisyo way ayo nga mga negosyo.
2: O siyempre, atong gobyerno, ato pong kahimang gumano niya nga.
0: Oo nga. Uy, basig pwede siguro. Kanabang, dili sa siguro na tutulog-tulogan sa pansita. Okay, ano mang makalusot man yun katropang lingwil? Uy, mamaguni ako ang pangutana. Ano makalusot man yun eh?
2: Basig iagi sa kalibunan.
0: Base po, dana.
2: Huwag iagi sa National Highway.
0: Basig ka na yung mga backdoor-backdoor, ba? Yan, di na good i-check kay... Mayroon namang nag-checkpoint pero para namang wala. So, basig nga na ang mahitabo baga katropa niya. Unsa po'y maayo, unsa may unsa po'y mahitabong negatibo na ini katropang Limwel sa labinas mga gumagamit.
2: Correct.
0: Mga katropa naabay benepisyo makuha ang atong lawas ani. Hindi mga droga karong panahuna. Sige. Isa na, baga katropa nga tagaan atong pagtagad, ha? Baga katropa dinhi sa atong pag-uban-uban. Standby lang mo, mga katropa. Balik lamang kami. O man sa pahinom-dom. Bullseye. Kaumpang si katropang
3: Gigi Elidrias. XFM. XFM.
4: Kung kinsa imong idol.
5: Si ano si Iggy?
4: Schwarzenegger?
5: Ano? Si Schwarzenegger?
4: Giyon sa spelling daw, B.
5: Ay, kwan, pitaw. Si Chichliman. Ako ay idol.
4: Si Chichlin, ako din mong idol?
5: Oo, si Chichlin ako ay idol.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aran malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, pinisilit ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in the hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha, nakatong akong sa kutok-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang half dose tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Tayang prostate, kaya may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugi na bayang coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat. Hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
6: Nangapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupan satu ang tulumanon donatay 20 city minutos ang nakalabay sa alas city. Oga kining bahina mga katrupa at dyanato sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix nga available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay katropa Libel, dinhi sa ta sa ato ang mga nag-comment sa ato ang Facebook. Aron paghuman ini, proceed na punta mga katropa sa ato gisgutanan.
2: Narita sa now, atong mga comment section, atong karaan nga page katropa nga John Jay.
0: Oh, sige.
2: Ang pinakauna doon si Madam Carmen Pataho.
0: Mm-hmm.
2: Morning sa inyong duha.
0: Madam katropa. Carmen Pataho.
2: Naminaw gradyo.
0: Good morning.
2: Dudoy Ignacio Tixon. Good morning mga katropa. Good morning. Good morning. Good morning. Kay Larry Tixon mga adlaw, may buntag katropang Junji o katropang Limuel. Nga nung nga makalusot Juning Shabu. Gumikan kay dili naman sugbahunon ang tip kundili malitang
0: kwarta.
2: Papel. Dibang ko naman ang tape. Sa man yung tape?
0: Oh, ambot lang ka ng tape. Kaya kung nasayran nga tape, ka naman pandikit ang mga papilit. Oo. Oh, mamanay ako ang nasabtan. Pero kasi tape nga kinibang tagaan o pahalipa. Yun na nga na.
2: Kana.
0: Suhol. Oh, suhol. Oh, diba? Kasi na nga. Kasi mo na yung pasabot.
2: Kaya nga ako nung makalusot.
0: Kasi mingon ba nga
2: palot siya lang may.
0: Kanang mingon ba nga katropang Limil. Muad tumang kaog olive niya dito rin ni kwaon sa inyuhang simbahan bi. Naalang ko ipadalang jacket or panakanabang bag. Dito rin na kwaon daw ko sa imuha niya. Pahilipayan lang ka na kuog 100. Lasing yung anak. Masig mo na ipasabot katropang Limil. Sige, ato man ang isigutan karon kay siyempre, part man na siya katong sa illegal drugs katropang Limuel.
2: Si Gloria Malala pero Apilo, Sheridan. Naka-Sheridan na daw siya.
0: Naka-Sheridan na si Gloria.
2: Salamat kayo.
0: Salamat katropang Gloria Malala Apilo.
2: Kay Carmen Pataho, RJ Subayno, Beverly Pataho, o si Judith Guluran.
0: Guluran.
2: Good morning, ha? Shout out sa inyong tanan. Kay Nadine.
0: Shout out.
2: O kang Wilma.
0: Joaquin.
2: Joaquin.
0: Mm-hmm. Good morning, katropang Wilma Joaquin. Tamis ra ba kayong sabaw, katropang Limo?
3: Ay, yaw!
2: Santol po, pwede na misa.
0: Oo, pwede na misa, santol.
2: Tingbunga kita yung santol.
0: Salamat, yaya. Mora po ni siya ang mohata, katropang Limo, yung kompleto si Kwan. Naagyo ka lamong gayo, Kwan. Ang mga dahon-dahon o mga tanglan.
3: Ay, yaw!
2: Sige na, malimtan ka, katropang Jundin.
0: Oo, hindi, malimtan. Malimtan yun. Salamat kay katropang Wilma
2: Joaquin.
0: Joaquin, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, din po tas bigkas mga katropa kang Lina Pataho. Mayong morning po ni mo, madam.
1: Good morning!
0: Ah, dihas may si Lina Pataho, no? Si Didin Pataho man tong dihas may lukak. Sa may Kantagan o Sitio Dorian, no?
1: Good
0: morning dihan ninyo. Kang Doy Chavez, mayong bless a Friday morning. Mga sir, og sa tanang naminaw sa bulusay, happy bless Sunday, God bless. Salamat ka tropang Doy Chavez, Jada Pitas May. Kining barangay Aligria. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan mga katropa. Onya kang Felix Alagon Jr. Good morning sir sa tanan nagsurnon. Shout out diha sa akong yutang natawhan. Ang Bayugan City, Agusan del Sur. Thanks and God bless so watching from Ormoc City, Liti. Layo away. Kumusta naman ang Ormoc karon? Labi na ang Tacloban.
2: Dagkog yapog balod diha.
0: Oh, dagkog balod dun yang ilahang
2: dagat.
0: Ang ilahang plaza katropang Limuel nag-file ang kuan pansyon. Kaya diha man tugi pang lubong na lang ang katong panahon atos Yolanda.
2: Mao.
0: Yolanda.
2: Kuyawa, no?
0: Oh, nakaadto gyud ko dito katropang Limuel. Sa mga 2 weeks na gikan sa pagkahitabo kay gipakaber man mi dito. Ba panahon tong dito patas bikas ng istasyon. Basta-basta ka tropa eh. So, salamat ha. O niya, amping diha kanunay is may Ormoc City, Tacloban. Mao naman niya ang bitang ng mga probinsya. O niya kang Amante. Amante man, Manansala. Ah, good morning from San Francisco. Oy, good morning, Amante.
3: Good morning.
0: Mga kwartahan na ba ni mga Amante katropa? O niya mga politiko ni may kabadbaran city? Ah, mga Amante.
3: Good morning.
0: Good morning, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya kang Gloria Boro Espina. Good morning, katropang Lemuel, katropang Junji. Ah, sa gihapon, mapasalamaton ta kay Lord. Bisan-on sa kalisod sa panahon, siya nga siya gaportik kanato from Bayugan 3. Ay, salamat ha, taga Bayugan 3. Ah, mayong morning dihan ninyong tanan. Mao ni siya naka daog adtong ato ang Rapol katropa nga Santon Vitamin C. Oh, sa may Bayugan 3.
2: Nakuha na niya no?
0: Oh, nakuha na niya ito. Naunsa po niya nabulasot na ba ni sa ito ang bangko?
2: Ay, sipiat lang.
0: Sipiat, oh. Wag ito siya kabantay.
2: Nakuha na po ni Madam Doris May.
0: Uy, nakuha po ni Madam. Kagahampong adlaw, ha? Ang iyang clear
2: sabon
0: skin.
2: Sabon ba to?
0: Oh, clear skin.
2: May pagpaminaw ni Madam Doris May.
0: Oh, samot.
2: Kuban sa iyang palangga diha sa may Barangay 5.
0: Samot yun siya kahamis adto.
3: Ay,
0: naman daw siya'y palangga karon katropa.
3: Ay,
0: salamat kayo, Madam Doris May Altizen.
2: Kapalo din ka katropan siya.
0: Samot yun siya kahamis ani katropang limoy. Kay clear skin man to.
2: Ha?
0: Oo, kanang bagisgot ag clear. Pagisgot o clear, dadili, clear Castro ha.
3: Ay,

0: langga.
1: Uy, wala na lagi daw ko. Wala na lagi daw ko.
0: Di mo na mawala. Usap man ka.
1: Mao.
2: Forever mo na. Di mo na mawala.
1: Oy. Tama. Kasi nga na yun na mga gwapang nga mga kuwan. Di nga
0: na. Di na mawala. Nang palangga. Pero minti yun na.
1: Niya, mayo nga morning pod kang Carmen Pataho, kang Didin Pataho, ha? Mayong pagpaminaw diha ninyo, mga katropa. Mayong pagpaminaw, din sa mayugan nga side sila natanaw, katropang Limuel. Thank you, kayos, makanunayo ninyong pagsubaybay, ha, mga katropa. Kang Tristan Yath Gulay, good morning diha ninyo, katropang Tristan Yath Gulay, ha? Good morning, that voice. Good morning, boys. Good morning. Okay. Mga katropa din hita sa tuang hisgutanan. Katropa Galimwell gi duso karon mga katropa ang kinibang balaod kalabot mga katropas plano nga i-postpone katropang Limuel ang ato nga barangay og iski election nga dapat untana karong Nobyembre 2026. Karong tuiga mga katropa. Nobyembre, di ba? Nobyembre 2026. Bullseye! Pinaagi mga katrupa ni Representative Javier Miguel Vinetes sa Negros Occidental 3rd District nga House Bill number 10591. Mura manig Los Firearms mga katrupa. House Bill 10591. Armas. Nga naglaraw nga ipospon ang barangay og sangguniang kabataan eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Bullseye! Ang maong balaod nun permado sa 63 ka mga house members.
0: Ano?
1: Ubay-ubay ang niuyon ani katropang Limuel?
0: Dagay ni
1: kay kuan man.
0: Approve.
1: Oh, 63 man ka mga congressman ang ni uyon sa maong laraw. Okay, mag-isgot yan itag laraw mga katrupa.
0: Plano.
1: Plano. Pero gipasahan na og House Bill. Pero dili pa ni siya pwede mahimong balaod mga katrupa o pinal kung dili mapirmahan sa presidente. Ana ni ha? Aron masayod mo baga katrupa. Mga tigpaminaw. Sa unsa mga rason kay dili man gyud pwede katropang Limuel baga katropa nga maghimo na lang kadiha og House Bill nga balaod pagpostpone na way explanation? Why explanation ba?
0: Mao.
1: Nga man ito nga unsa man na House Bill unya unsa may unod? Unsa may sulod ana? Mga katropa, ang unod niini mga katropa nagakanayon. Nga aron mahimo mga katrupang malimitahan ang gastos mga kaigsuunan sa atuang gobyerno. Mga katrupa, mao ni isa sa mga giplanuhan na i-move ngadto mga katrupa, mga tigpaminaw sa Nobyembre 2, 2028. Kay ang election day katropa sa barangay election base ato man nasairan katropa bilyon-bilyon po day ini ang makuha nga kwarta ni ini or makuha nga panudanan nga kwarta sa gobyerno para lang sa atong barangay og iski election.
0: Ibali gusto sila magtipid.
1: Gusto sa gobyerno nga itipid gumikan kay mas daghay nanginahanglan og daghay matabangan aning budget nga para sa eleksyon.
0: Di ay ba?
1: Ana ni ang pasabot ni Edi Katropang Limuel na unta ang dapat ani is ipaingon na lamang ngadto sa mga nanginahanglan.
0: Sama sa impeachment.
1: Sama sa base po. So mao ni mga katropa ang nakalatid. Mao ni ang nakaplano mga katropa, mga tigpaminaw. Mga katropa. So,

0: kini mga kaigsuunan, para nako is mayo pod.
1: Ako dili.
0: Kung magtipid man galing katrupang Limuel sa budget, gastos sa gobyerno, gumikan kay ni abot na rabagag 19 trillion ang utang. Mga katrupa. So mas at least pod nga nag nagkahuna-huna sila nga mo budget katrupa. Kay ako rabang kini rabang nahitabo karon sa impeachment. Murag diha ko nakaingon nga murag kwartahan gyud ay ang gobyerno kay pila gud ka milyon ang adlaw kay kada adlaw ang hearing. Kumakaingon kung kwartahan gyud ang gobyerno, no? Kwartahan gyud ang gobyerno kay dako man kay gasto karon ng impeachment ikatrisi na kadlaw. So diri na siguro nila nahuna-hunaan nga mas maayo siguro atong iliban ang election kay at least mao'y magamit nato pod sa
1: impeachment.
0: Ano ba ka? Dili na mao katrupa, ha?
1: Para pangagpas lang.
0: So pangagpas lang ni mga kaigsoonan. So kung tinuod ni mga katrupa nga maingon nga ma-postpone ang election, kung ang ilang dako nga mga rason mga katrupa nga ma-postpone aron matipid, dili makabuhi og dako nga kantidad ang gobyerno, maayo. Pero ang problema ani mga katrupa, kung ang kwarta nga inay budget untana para sa barangay og iski election aron mailisan ka ng mga pool des barangay, okay lang kung maplastar ang kwarta pag-ayo. Ang problema, kung mapaingon ragihapur sa mga malita-malita. Oh, di ba? Bullseye!
1: Bullseye! Pero matinga man ta katrupan, Junjing, anong ilang maning balhin nga. Naapil naman sa national budget ni atong 2025. Di ba?
0: Gani, no? Naanagani na rin itong katrupang Limuel. Pero, bullseye! Nga naman nga.
1: Gusto mag-yun sila
0: ibalhin. Gusto mag-yun nila ibalhin. O niya, ang una magkisi-kisi pag yun sa pagbalhin mga katrupa ang kongreso. Ang kongreso. Moni usay maglibog tabag ang katrupa. Nga naman. Uwa pag yun ay gihapon na puli mga katrupa sa balita.
1: Mauna itong palauman unya katrupa.
0: Mauna itong palauman. Kay murag maglisod tani ining dagana katrupa ang Limuel. Ako amagi ko'y problema. Ako'y problema sa mga balaod nga ilang giduso sa ilang mga plano. But ang ako ang problema kung kana bang maplasta lang unta na ang kwarta. Kay pag was gani nga mo babag ka sa budget nga para unta na sa eleksyon, unya mo babaga nagpasabot na siya nga naay mas importanteng gastuhan kaysa eleksyon. Niya ang pangutana na karon lagi unta na og maplastar pag-ayo ang kwarta. Kana may ato ang pasabot mga katrupa, katrupa nga Limuel. Sige, sa atong pagbalik mga katrupa, mga tigpaminaw, ato pa ding pa laum-lauman kay si Senator Ches Escudero na apoy gifile di ini nga balaod noon nga kung ma-approve ni ang mudagang kagagawad karon or barangay kapitan or iski mga katrupa, apoy di na kang mahimong 5 years ang imuhang termino. Mao na iyahang balaod sa pag-aana itong pagtagad mga katrupa. Balik lamang kita human sa ito ang pahinomdom.
2: X-F-M. RJ, kumusta magklase?
3: Okay, kayo.
2: Very good.
3: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
2: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
3: Akwan, Kap, nangota na siya. Kung kinsay wak kasabot.
4: Exciting! daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo biya akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Kaya rajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

pagpapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alik tabag katropa sa ato ang tulumanon do natay 50 minutos ang nakalabay sa Alas City.
1: Bullseye!
0: Kedenga bahina mga katropa hatod ganato bagatig paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye!
0: Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa mauni isa sa mga moalalay sa mga problema sa atong mga mata. Naganit tay problema sa mata mga katropa, sama na lamang sa mga pagluha-luha ay kini mga katropa, mga tigpaminaw, mga katropa mauni ang isang solusyon mga katropa sa maong problema sa atong mga mata.
1: Bullseye!
0: So, balik ta mga katropa sa ato ang hisgutanan. So mga katropang Limuel, ang ato ang election mga katropa basig isa ni sa mga pamaagi, no? Mga katropa sa ato ang mga kadaguan aron lang bang gumikan sa kadaghan sa angayan nga gastuhan sa gobyerno nga ilaan para untana para sa mga nanginahanglan.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, mo'y isa sa mga akong mga na psycho di ini katropa Galimuel nga nung i-postpone kini.
1: Bullseye!
0: Ah, katropa Galimuel. Kay aron mapaingon ngadto sa lain nga mga gasto ang paraan para untana sa barangay og iski election.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang isa ni ini katropa kong mahitabo gyud ni katropang Limuel nga kana bang ma-postpone man gyud galing ni kay ang tumong magud untana ni ini nganong dunay sama ni ini nga pag-ilis sa mga barangay opisyal kay aron mga katropa mahatag ang maayong serbisyo ngadto sa katawhan. Nganong manganong mahatag ang maayong serbisyo sa katawhan? Ang mahitabo bagod katropa ang mga tao mo'y makaluloy para ni ini kung ma-postpone. Kaya naamang gudili, magigid malikayan nga naagi kapitan, mga katropa, mga barangay opisyal nga nang lingkod karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nawa na po mamao ang ilahang pagpanerbisyo. Muna nga.
1: Bullseye!
2: Daghanay wa ganahi.
0: Daghanay wa ganahi. Muna ang mga tao, gusto gyud nga maabot na dayon ang maong tuig, kaya naanda naman gyud nga naagi eleksyon sa barangay.
2: Actually, katropa, kapila na nila postpone.
0: Na, pwede na nila daghana ni. Oo, gikan pa itong panahon sa COVID-19 katropang Limuel.
1: Bullseye!
0: Kung nakahinomdom ka, postpone ba igihapon to? Oo. Kung yan na pa ito'y bang giduso nga tangtangon ang iski. Oo, di ba? Kanang iski nga, what? Ang tangon. Kaya mo'y isa sa mga gigamit aron sa pagpangawkaw mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang hitabo ni ini mga kaigsuunan, ang uban ni ini kanang mga naasa nakaposisyon karon nga mga kagawad o mga kapitan, mga katropa, aw malipay gyud sila ani. Positive gyud ni para nila mga katropa or good news gyud nila ni para nila kung mahitabo nga mapospone. Oo. Mga katropa, pero alang ni adtong mga katawhan nga mga katropa nga dili kontento sa pagpanerbisyo sa ilang gipang-elect nga opisyal sa ilang barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahimo gining bad news katropang Limuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahimo gining bad news. Katropang Limuel. Kaya kung naay makatunong silang mga kapitan, makatunong silang barangay opisyal nga wagi nahimo sa ilang panahon sa ilang pagpanerbisyo, unya ma-extend pagyod, samot ka makaluluoy ang barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Correct. Samot ka makaluluoy, kinaaga ni barangay mga katropa nga mahutdan nga gyud og panudlanan.
3: Ayaw!
0: mahurot gyud ang pundo, mga katropa. Ha? Mga tigpaminang, unya masabtan ka na sa katauhan, mga katrupa. Ha? Mga kaigsunan na to. Mauna nga, para sa mga katauhan nga nakulangan or dili kontento sa mga pagpanerbisyo sa ilang mga barangay opisyal, o kini mapuspon mga katrupa, katrupa limil, posible ni mga katrupa mauni ang isa sa mga mahimong bad news, mga kaigsunan sa mga katauhan. Pero, mga katrupa, mahimo pud ni siya, pwede pud ni mahimong good news alang sa mga katauhan, katrupa, kung maayo ang pagpanerbisyo, mga kaigsunan, sa mga elected official. Kay mo ana man ang mga katauhan, katrupa, nga ay kasayang, uy, dili lang sa unta ilisan si kapitan. Kasayang, uy, dili lang sa unta ilisan si kagawad, makadaog lang unta na ni sila gihapon ba, nikabot sa eleksyon. Naanay mga ing ana, katrupa, kung maayo ang imong pagpanerbisyo. Pero kung dili maayo ang imong pagpanerbisyo, ang katauhan ni ana gusto na dayo nag-eleksyon aron ilisan mo. Ana, mga katrupa. Magating pamina. Mga katrupa. So kung ang gobyerno, mga katrupa, gituyo nga mapanday ni aron ma-postpone ang eleksyon, gumikan aron makatipid sa gasto, ang barangay pod nga mga katauhan, mga katrupa, nagiservisyuhan sa dili maayo nga mga elected official, mga katrupa, dako ning risgo para nila. Dako yun ning risgo para nila, mga katrupa. Pero kung ikaw, kapitan, ikaw nga kagawad, maayo ang imong pagpanerbisyo, nahatag nimo, mga katrupa, ang imong mga promises ngadto sa mga katauhan, panahon sa entablado, panahon sa inyong eleksyon, apag eleksyon, mga katrupa, mahimo pod ning good news para nila nga dili mo mailisan, mga katropa, tungod kay naay postponent sa eleksyon. Naanay ing ana. Pero naapoy mga tao, mga katropa, mga tigpaminaw, na gusto na yun pod maeleksyon aron mailisan mo.
1: Correct.
0: Mauna nga nakadepende ni mga katropa, maunsa man galing, mga kaigsunan, ang desisyon sa gobyerno, kung ikaw kapitan diha, ikaw kagawad diha, mga katrupa, or unsa pa nga klases posisyon ka nga naas sa barangay, kung maayo imong pagpanerbisyo, mga katrupa, dili ka mabalaka. Bisan pag ugma dayon mo eleksyon diha, kung maayo ang imong pagpanerbisyo diha sa katauhan, dili gyud ka angay mabalaka. E nganuman, karong panahon na, accomplishment gipangita sa mga tao, og ang mga tao karon nakakita na diha ninyo kung kinsa ni mga pulpul, mga tapulan, o kinsa pudding na agyod sa maayo ang pagpanerbisyo. Kaya kung ako, kapitan, maayo akong pagpakita ang servisyo sa katauhan, akong mga gigipang-promise sa ilaha, akong nahatag, di yun ko misang pagmuingon ang gobyerno nga, karong nga August o karong September, mag-eleksyon na. Di yung kumabalaka, kaya nga naman. Ang mga tao, piliyon yung kanila anaog balik.
2: Wow.
0: Kaya nakita man nila nga komportable sila sa imong pagpanerbisyo. Isip kapitan or kagawad sa inyong barangay. Pero kung pulpul kagani diha, mga katrupa, nagpabaya ka diha, mga kaigsuunan sa imuhang barangay, ang mga tao ni ana, mga katrupa, dili na yun na, mga kaigsuunan, magbali-bali ni mo o ilisan kayo diha o bago. Ha?
1: Pusa!
0: Una nga, para sa mga tao o para